0: Dit at sa lahat ng mga sumusubaybay, nakikinig at nag-aabang ng panibago na namang paksa sa usapin ng sports law, naway tayo ay ligtas dahil sa mga nangyayari po sa atin. So ingat lang po tayo. Magandang umaga muli.
1: Yes, salamat. We are okay. Sana ang ating mga kababayan, lalo na yung naging apektado nga po ng mga pag-ulan, ay unti-unti na muling nakakabangon. Sa pagkakataon na ito, muli tayo mag-aaral dito lamang sa ating programa. At excited tayo para sa isa na namang very interesting na topic, attorney.
0: Oo, at alam nyo, marami nagtatanong, liable ba magbayad ng batas, ng buwis, obligado ba ang ating mga atleta magbayad ng buwis? So yan ang paksa nating sa ngayong umaga, Judith.
1: Attorney, himayin natin itong paksa na ito. Alam ko maraming mga dapat tayo na malinawan sa tax liabilities of athletes. The floor is yours, attorney.
0: Sige, so ang tanong, ang paksa natin ngayon ay ito nga. Obligado ba ang ating mga atleta magbayad ng buwis? At kung sila ay obligado, magkano ang kailangan nilang bayaran? At kailangan bang mag-withhold ang halimbawa employer or kumpanya? At kailangan ba mag-file ng income tax return ang ating mga atleta? So marami pong variables, maraming factors para masabi natin dapat nga magbayad o hindi magbayad or depende sa amount. Una, ano bang uri ng atleta? At alam natin, may tatlong pangunahing uri ng atleta. Ikaw ba ay national athlete na kinikilala ng iyong National Sports Association, na bahagi ka ng Philippine Olympic Committee, at ikaw ay suportado ng Philippine Sports Commission? Pangalawa, ikaw ba ay isang student athlete? Alam natin na kailangan full-time curriculum, in good standing sa isang eskwelahan, at ikaw ay kumakatawa ng eskwelahan sa ating mga athletic association. Pangatlo, ikaw ba ay professional athlete? No, yung tinatawag nating you play for pay dahil ka meron kang sahod or meron kang prize money sa isang professional sports. So yun ang unang factor. Anong uri ka ng atleta? Pangalawa, anong iyong status? Ikaw ba ay empleyado ng NSA? Empleyado ka ba ng iyong kumpanya? Or ikaw ba ay tinatawag nating independent contractor? Kaya't yung nilabas nating infographic itong umaga, pinapakita rito kung depende kung ikaw ay empleyado or ikaw ay contractor sa iyong tax obligation. Pangatlo, ano ba ang natatanggap mo? Ikaw ba ay tumatanggap ng allowance or ikaw ay tumatanggap ng sahod? At kung ikaw ay tumatanggap ng allowance, ang allowance ba na ito ay parang compensation or bayad sa iyong serbisyo or binibigyan ka lang ng allowance dahil ito ay pang-training? At alam natin, hindi lang allowance or salary ang nakukuha ng mga atleta. Halimbawa sa ating mga national athletes, meron silang cash incentives. No, ito papalapit na naman ng Asian Games. Sa mga gold, silver and bronze medalists, alam natin na makakakuha sila ng 2 million, 1 million at 400,000. Ang tanong, yan ba ay subject sa tax? At may mga pagkakataon, lalo na sa ating mga professional athletes, dahil hindi naman sila national athletes, ano ang liability nila sa buwis sa kanilang makukuhang mga bonuses or mga incentive. At syempre, ang isang mahalaga pang aspeto ng buwis ng ating mga atleta ay magkano ba ang nakukuha nila, kasi depende sa amount whether meron silang babayarang buwis or wala. So himayin na natin, kung ikaw ay isang national athlete at ikaw ay empleyado at ikaw ay merong allowance na ituturing ito bilang compensation, yan po ay matuturing na gross income as compensation, at ikaw ay magbabayad ng at merong withholding tax ang iyong employer kung hihigit sa 90,000 ang iyong makukuhang bilang allowance. Kung ang allowance naman na kukuha ng national athlete na empleyado ay para sa training, then pwede yan maituring na tinatawag nating de minimis para siyang rice incentive.

ikaw naman ay national athlete at hindi ka empleyado at ikaw ay contractor, then meron kang allowance as compensation, bahagi yan ng iyong gross income for trade and profession at merong yang withholding na 10%. At dahil ikaw ay contractor, hindi employer ang magfa-file ng iyong income tax return, ang magfa-file would be ikaw. Ikaw na bilang contractor. Kung ikaw ay national athlete na contractor at ang nakukuha mong allowance ay para sa training, bahagi pa rin yan ng iyong gross income for trade or profession at depende for the year. Kung mayroon ka nakukuhang less than 3 million, so 5% yan, and higher than 3 million, that would be 10%. At dahil ikaw ay contractor, yan ay personal filing, hindi ng iyong employer dahil nga ay ikaw ay contractor. Pero kung ikaw ay national athlete, whether empleyado ka or contractor, at nakakuha ka nga ng cash incentive, katulad na nitong paparating na Asian Games, then yan po ay exempted. Dumako naman tayo sa usapin ng ating mga student-athlete. Alam nyo po, hindi naman empleyado at contractor ang ating mga student-athlete, kung ano man ang allowance na ibibigay sa kanila, which must be reasonable under the Student Athlete Protection Act, yan po ay exempt. Wala po yang buwis, hindi yan, wala namang withholding, at hindi ang mga estudyante hindi nagbabay, hindi sila nagfa-file ng tinatawag nating income tax return. Ngayon, dumako naman tayo sa professional athlete. Again, depende ang professional athlete, empleyado ba yan or contractor. Pag-usapan muna natin kung sila ay empleyado at merong silang sahod dahil nga para maturing sila na empleyado, either meron silang nakukuhang salary halimbawa buwanan, yan ay matuturing na gross income as compensation at depende sa amount na iyong makukuha ay meron tinatawag tayong scale at meron yan withholding at dahil ikaw ay empleyado, ang nagwi-withhold niyan would be yung kumpanya. Kung meron ka namang prize money, pareho ang turing niyan sa salary, yung iyong prize money ay tinuturing na gross income as compensation, merong withholding yan, at kumpanya mo, dahil ikaw nga ay empleyado, kumpanya mo ang magfa-file ng income tax return. Kung ikaw naman ay contractor, ikaw ay professional athlete at ikaw ay contractor, at meron ka nakukuhang professional fees, may tuturing pa rin yan as gross income for trade and profession, not as compensation dahil hindi ka naman empleyado. At depending nga kung magkano nakukuha mo for the year, kung less than 3 million, that will be 5%. At kung higher than 3 million, that will be 10%. At dahil ikaw ay contractor, ang filing ng ITR ay personal mo, hindi ng kumpanya. So yun din ang turing natin pag prize money. Iba to sa prize money ng isang national athlete. Ano? So kung may prize money ang isang professional athlete who is a contractor, matuturing nga yan din na gross income for trade and profession at depende sa halaga ang iyong buwis, whether 5% or 10%. At ikaw ang magfa-file ng iyong income tax return. So lagumin lang natin, medyo nakakalito dahil ang daming hindi natin alam kasi case to case, no, Judith, kaya tayo inihimay natin ito. Empleyado ba ang isang atleta or hindi? Ano yan eh, mahalagang tanong. Kasi empleyado, yung iyong employer na tinatawag, merong control sa iyong pamamaraan at sa iyong output, no, over the means and ends. Kasi pag contractor ka lamang, then meron lang control over the ends or the output pero walang control over sa pamamaraan. Kaya hindi natin mailalump lahat ng national athlete or professional athletes as either employees or contractors, no? At mahalaga din, lalo na for national athletes, ano ba yung nakukuha nila? Halimbawa from PSC or ano ba nakukuha nila from their NSA? Yan ba ay compensation? And therefore, mayroon niyang matuturing yan as gross income or yan ba ay para sa training at kung yan ay para sa training, pwede yan masama dun sa tinatawag nating de minimis na parang rice subsidy or allowance or

0: dahil nga yan ay training. So yan lamang siguro ang ating mensahe sa ating mga atleta. Una, alamin natin, ako ba ay empleyado or contractor? No, magandang magkaroon ng diskusyon sa ating NSA, sa ating company, ano ba ang turing nyo sa akin? Pangalawa, ano ba nakukuha ko? Ito ba ay bilang compensation or pang-training lamang? At mahalagang malaman kung anong amount ang makukuha natin for the year dahil depende, merong mga grade, merong mga scale na tinatawag. So, yan lamang, alam nyo ang tax ay medyo komplikadong issue. Sana po ay naging mas malinaw ngayong umaga ang ating obligasyon bilang atleta. Judith?
1: Yes, oo, masyado ngang malawak to, no, attorney. Pero let's say, magbigay tayo ng sample. Sa NSA mo, dati POSF, ngayon climbing, ano ang maituturing natin na estado ng atleta patungkol nga sa pagbabayad ng buwis? Ano bang classification nila?
0: Hindi namin sila tinuturing at wala naman kasi kaming control sa kanilang pamamaraan, hindi namin sila tinuturing na empleyado. So, actually, sa kontrata namin with them, ang turing namin sa kanila, beneficiary, no? Dahil we serve them. So, pwedeng maituring siguro bilang contractor, kaya wala kaming withholding sa binibigay nila. At kung ano man ang nakukuha nila, kasi marami kaming atleta na nagko-coach din, ano? At meron silang ibang sources of income, and therefore, yung karamihan ng aming atleta nagfa-file ng kanilang income tax return on a personal basis kasi nga hindi naman kami employer and therefore hindi kami nagwi-withhold at hindi rin kami nagfa-file ng kanilang income tax return, no? Nung kinausap ko ang Philippine Sports Commission, ano ba yung kinakukuhang allowance ng ating mga atleta? Yon ay tinuturing ng PSC as training. Hindi siya bayad or hindi siya compensation. At dito nga papasok yung konsepto ng de minimis. So kung tinuturing mo lang siya as parang rice subsidy or clothing allowance kasi para siyang training, then kung less than 90,000 naman, yan ay walang withholding tax kung ikaw ay employee. So medyo, kung ikaw naman nga ay contractor, dahil ang PSC, ang kanilang polisiya, hindi naman silang employer ng ating mga national athletes. At I think karamihan din ng mga NSAs do not treat their athletes as employees and therefore sila ang contractor. Therefore, kanya-kanyang filing ng ITR, Judith.
1: So, base dito, ang mga atleta natin nagpa-file ng buwis, ng ITR on their own, via personal. Kasi feeling ko lang at ang alam ko, karamihan naman din sa kanila ay tumatanggap ng mahigit sa 90,000. Attorney, tama bang intindi ko?
0: O kung again, yun din ang aking pakiwari na sila ay matuturing na contractor. So depending nga kung anong natatanggap nila, whether allowance or training, at depending nga sa amount kasi. So kung ikaw ay contractor, Judith, no, hindi 90,000, 3 million ang cut-off. So medyo iba, no? Pag empleyado, 90,000 yung cut-off. Pag ikaw ay contractor, 3 million ang cut-off. Kaya't baka 5% lang ang dapat nilang ang dapat nilang bayaran, hindi 10%. Judith.
1: Malinaw lang dito yung insentibo ng ating mga national athletes kapag nanalo sa Asian Games, sa Olympics, yun po ang walang tax, hindi po ba?
0: Correct, dahil yan ay nasa batas na yan nga ay tax-free, pero again, for national athletes. Pero sa ating mga professional athletes, pwede yan maituring na income dahil nga, again, kaya sila naglalaro dahil yan ang kanilang livelihood eh. Hindi yan to represent the country, Judith.
1: Income yan at taxable yan. Now, attorney, medyo may mga nakakausap ako dati doon ng mga professional players, ano po, At pag ini-interview ko, papaunahan na ako, huwag na nating i-announce yung premyo ko. Baka kasi habulin kami ng BIR. So ito pala yung sinasabi natin, di ba, attorney?
0: Oo, dahil alam mo, ang ating mga atleta must also be responsible citizens. Kailangan din naman, kaya nga itong paksa natin kasi kailangan lahat naman ng citizen sa Pilipinas ay kailangan magbayad ng buwis. Pero minsan nananamlay ang mga citizens dahil saan ba napupunta ang kanilang buwis?
1: Ayun.
0: Lalo na ito sa usapin ng flood control, yung pagbabaha. Sabi parang nagdi-disqualify lang yata yung pera natin dahil pera ng taong bayan ang mga for the flood control projects. Pero that doesn't mean na hindi tayo dapat maging responsable. Kailangan na lang we hold our officials accountable. So yun lang, kaya itong pinili kong paksa para sa ngayon dahil nga para naman iparating sa ating mga atleta ang kanilang obligasyon bilang responsible citizen ng ating bayan, na Judith.
1: Yes. Isa pang tanong, attorney, meron kasi mga professional na sa labas ng bansa naglalaro. Ang sabi nila, meron na silang tax doon sa bansa kung saan sila nanalo. Pagbalik ba sa Pilipinas, mukhang sinisingil pa rin sila ng tax, attorney?
0: Oo, kasi hindi natin matatawag yan na double taxation kasi iba yung jurisdiction. Iba yung jurisdiction sa ibang bansa, iba yung jurisdiction dito. Kaya ayun, kailangan ka nga magbayad ng buwis even here, Judith.
1: Okay. Anyway, sumunod tayo sa batas. Yan ang tama. At kapag tayo ay gumagawa ng tama, mas marami pang blessing, attorney, na darating sa atin, di ba?
0: Tama. At alam ko maraming blessing ang sports this week. At marami pa sa darating na mga linggo. Ito nga, malapit na ang Asian Games. Yung sa obstacle sports, no, ating national athletes, mga ating national team, pati youth team, nasa Beijing ngayon para sa isang obstacle event, Judith.
1: World event pala ang susuungin naman ng iyong mga atleta mula sa POSF. And then, isa pang pinakamagandang nangyari din, maraming magaganda nangyayari, attorney, sa ating Philippine sports. Mga nag-World Cup, nakakamedalya, nagtatala ng mga story queens. Siyempre, kasama na dyan si attorney Jess Agra, nag-World Cup sa bago niyang sport at may medal ka agad, attorney.
0: Oh, naglaro siya sa 4.5 category ito. So tumataas ang kanyang category kasi ang pangarap naman ni Jesse ay mag-improve. So tuloy-tuloy ang kanyang improvement. So siya ay together with her partner Fatima nakapag bronze medal. Hindi pa nga nasa Vietnam pa nga sila. Uuwi pa sila this coming Friday. So at malapit na rin, naghahanda ang 12 teams, no, sa parating na Maharlika Pilipinas Pickleball Tour, no, na alam naman natin organized ni former Senator Pacquiao. So October 3 na and 4 ang unang leg ng pre-season this year, Judith.
1: And update mo naman mula sa climbing ang NSA mo, attorney, 'di ba? Sabi mo may isa. At sa kauna-unahang pagkakataon, may representative tayo come the Asian Games from the new NSA of climbing.
0: Oo, alam naman natin, bago ka makapasok sa Asian Games, at lalo na sa Olympics, may mga qualifying marks, no? So, una akala namin wala. Biglang nabalitaan namin, sinabihan kami ng International Federation na meron kaming isang slot, no, na qualify ang isang atleta. Kaya ito, makakapunta siya sa Asian Games.
1: Sino pong in charge dito para pag kami kumuha ng update, attorney, para makausap namin coach at mismo si athlete?
0: Yung aming executive director, si Shell Suarez, so pwede siyang kontakin. At lahat naman ng updates natin, alam mo naman, buhay na buhay ang social media sa mga updates. Kaya sa social media lalabas kung hindi naman real time, pero right after a particular event na lumalabas sa social media. So, social media is the best source. Alam naman natin yun, Judith.
1: Okay, and then congratulations din sa grupo mo, itong National Masters and Senior Athletes. Lumahok, di ba? World event po ito. Akala ko nga, attorney, kasama ka at pwede ka nang lumahok sa ganung kataas na level na competition this time around. Kasi nung nakaraan, sabi mo, hindi ka pa ready.
0: Next year na ang international event. Nagre-ready tayo doon kasi nga, but this coming October sa Baguio, meron tayong international event na organized ng National Masters Seniors Athletics Association. So, October 23 yan to 25. At hindi pa namin officially na-announce. Part of that event, magbibigay ako ng konting panayam sa ating mga Masters and Seniors Athlete about sports law. Kasi kailangan din naman alam ng ating mga kapwa Masters and kapwa Seniors kung ano ang mga batas sa usapin ng sports na may epekto at impact sa kanila.
1: Okay, so abangan natin yan. But congratulations kina Coach Emerson Obiena, sino pa, sina Coach Fresnido.
0: Oo. Yes, pareho silang nag silver medal. At meron pa tayong isang nag-bronze, I think sa pole vault.
1: Razel Buenaventura.
0: Yes. Correct. Yes.
1: Okay. Eh, mabuhay, talagang ang sisipag. Talagang very competitive ang mga Filipino masters and seniors. Okay. Now, sa ibang pang mga pinagkakaabalahan, nakita ko ang muli ang efforts, 5 throws for all by ito, yung nag-donate po kayo sa University of the Philippines ng mga equipment.
0: Oo, mga training equipment, dinonate namin last week. At isa pang announcement, this coming Saturday, so tuloy-tuloy yung ating yung programa ng Philippine Sports Institute sa ilalim ng Philippine Sports Commission, limang module na this coming Saturday. Ang topic ay coaches, officials, and trainers. So medyo maganda ang discussion, empleyado ba sila, contractor ba sila, ano rin ang buwis na kailangan nilang bayaran, ano ang kanilang mga accountability. Meron din tayong proposed code of conduct and code of ethics para sa kanila. At yun, so magandang diskusyon. So hopefully pwede pang mag-enroll. At ang topic naman two Saturdays from today, from this Saturday, would be about event organizing. Kasi alam naman natin ano ba ang mga checklist. Gagawa tayo ng checklist kung merong na-injure sa isang event, ano ang liability ng organizer, ano mga permits na kailangan. So yun naman ang paksa natin two Saturdays from this Saturday.
1: Yes, inyo lang pong bisitahin ang mga posts ni attorney, sineshare din po natin to. At para makapag-enroll kayo, kung may mga slot pa, makipag-ugnayan lang, PSC, PSI yan, twice a month at least ito pong proyekto na ito. Nakakatuwa talaga, no? Proyekto ng PSC, ng PSI at syempre ni Attorney Al Agra talaga, Sports Law and Governance. At may certificate yan na pinapamigay hanggang December 12 pa ito, attorney, di ba? Mula noong June 20 hanggang December 12. Dami pang mga modules.
0: Oo, meron tayong core modules na kailangan kuhanin ng lahat kung gusto mo ng certificate. At out of the 6 modules na elective, kailangan pumili ka ng 3. So, yes.
1: Ganun pala.
0: Of course, kung gusto mo, kunin mo lahat at mas marami kang matututunan.
1: Judy. Yung palang mga core modules, magtatapos na si September 19, attorney, huling buwan na pala to. Tapos yung susunod na mga elective na.
0: Oh, at magsischedule na rin kami ng comprehensive exam ng nung 6 modules. So, i-announce natin ang petsa at oras this coming Saturday, Judy.
1: Okay. May dagdag pa ba? Speaking of mag-Asian Games, halos by next week, abala na tayo dahil maagaga po yung umpisa ng ilan sa mga games. September 10, yung iba may mag-umpisa na. Ikaw ba ay makakasama pa sa ating climbing delegation para po dito sa 20th edition of the games?
0: Hindi na, dahil nung nalaman ko na meron pala kaming player, ay medyo nagkaroon na ng plano for that month. So medyo hindi ako makakasama. Siguro isa pang announcement, Judith, ang College of Human Kinetics ng UP magkakaroon ng CHK Week. At magkakaroon din, magbibigay din ako ng panayam tungkol sa rights and responsibilities of student athletes. So isa yan sa paksa at magkakaroon pa tayo ng individual consultations. So bukod sa seminar, para sa lahat, yung mga student athletes na may concerns, pwede silang sumangguni sa mga abogado na iimbitahin natin, Judith.
1: Yan, so maganda dyan, grupo kayo ng mga abogado. Kailan po kaya yung linggo ng CHK na yan?
0: Let me just check. Sorry, Judith.
1: Pero aabangan natin ang mga announcement, attorney, di ba?
0: So, October 1, sorry. Unang araw ng October.
1: Oh, abangan natin yan. Malapit lang yan. Ay, kaya lang, attorney. Nasa Asian Games pa tayo ng October.
0: Ay, okay. Yes, Judith.
1: Masusunod, di ba? So, attorney, muli po maraming salamat sa panahon. Tunay po kami na nagagalak na parati namin kayo nakakaugnay dito sa ating public service program. Ito po ay ating nire-replay kapag araw ng Sabado at may ilan pa rin pong slot na minsan gusto nila pang mabigyan ng tuon ito. Kaya nire-replay din po sa iba pang mga programa dito sa ating himpilan. Muli po ang ating paalala sa ating mga kababayan, di lang sa Philippine sports community, pero sa lahat ng mga kababayan natin sa lagi natin pag-aaral ng batas at syempre ng sports.
0: Again, ang panawagan natin sa ating mga atleta, alamin ninyo kung anong inyong status. Mahalaga na tayo bilang responsible citizens, tayo ay dapat magbayad ng buwis if we are liable. At so, ito na naman isang edisyon na tayo ay sabay-sabay nag-aaral sa usapin ng batas. Kailangan natin alamin ang batas para hindi tayo maagrabyado. Magandang
1: yes.
0: Umaga at magandang araw sa ating lahat. Salamat Judith at ingat sa atin. Ingat tayong lahat.
1: Okay, salamat po and God bless si Attorney Al Agra dito lamang po sa ating Legal Playbook sa Sports Radio 918.
2: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
3: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
4: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
3: Self-protection.
4: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
3: Seek early consultation.
4: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
3: Support fogging and spraying.
4: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
3: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
5: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
6: Ay, aircon ba ako?
5: Ay, Nay, bakit atas ang kuryente natin, isasabi ba pala itong rep natin?
6: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
5: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me
9: that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
11: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga. Quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
12: Maging panatag Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Spikers Net.
22: Spikers Net.
21: Umatikabong paluan mula sa mga larong inaabangan.
22: Spikers Net.
21: Tampok ang mga sikat na players na inyong sinusundan. Kumanda sa siksik na volleyball action dito sa Spikers Net.
22: Spikers Net.
21: Kasama sina Timothy Tapales at Dennis Hilanga tuwing Miyerkules mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
22: Spikers Net
21: sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: This is a public service announcement.
24: Discipline is the key.
25: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
26: Kilatisin ang sarili.
25: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
26: Importante rin na ating laging isipin.
25: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
26: Isang mahalagang paalala
25: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
27: This is a public service announcement.
28: Public service announcement
27: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
29: What's up, schoolmates? It's time
0: to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
1: This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan.
0: Sports Radio 918 AM.
2: Mga newsmaker sa mundo ng sports.
3: Interview
2: sa mga trending na atleta.
3: Info
2: sa mga larong bumibida. Inaabang ang resulta, bagong storya at marami pang iba. Sa Headline Sports, mauuna.
3: Headline Sports.
2: Samahan si Judith Karingal mula alas 8 hanggang alas 10 ng umaga para sa mga sariwang detalye. Tutok na sa Headline Sports.
3: Headline Sports.
2: Dito sa Sports Radio 918.

0: Okay, so it's 8:38. Good morning at ito po ang ating headline sports dito lamang sa Sports Radio 918. Today is September 2 na, 2026 and 17 days to go before the formal opening. Kasi ang formal opening po ng Asian Games ay September 19. Pero as early as September 10, umpisa na ng ilan sa mga ball games kasama na ang basketball. Ang Sports Radio po ay pupunta sa Japan para magbigay ng mga highlights, sidelights ng partisipasyon ng ating Team Philippines. Di po tayo covering, di po tayo official broadcaster, pero sa abot po na makakaya natin, at least ay amin din pong ibabahagi sa inyo ang mga ganap patungkol sa ating Team Philippines. Okay, so sa mga balita natin sa umaga na ito, ang ating Asian Games bound athlete na si Alex Iyala, yes, ay mag-umpisa na sa kanyang kampanya. Ito na ang, second to the last competition before her campaign at the Asian Games. Siya ay nasa US Open, umpisa ng kampanya against number 122 na si Mary Stona. Okay, ng Amerika, isang NCAA standout. Ang sabi ng schedule, 8:45, okay, ang kanyang magiging laban. Marami pa mga tinatapos, okay, na mga kasunod doon sa kanyang stadium. Ang stadium na paglalaroan ni Alex ay ang Louis Armstrong Stadium. Siya po yung pinaka, kung hindi ako nagkakamali, pinakahuling game siya. Siya yung pinaka main game o main match in that particular stadium, 14,000-seater stadium. So, hintayin po natin during our slot, malamang naman na maka-first set o kaya, yes, definitely, maumpisahan yung laban ni Alex para meron kaming mga live scoring na ibibigay sa inyo. Samantala, another Asian Games-bound athlete, okay, parang hindi ako nakakuha ng photo nito, team, pero nakapost na sa FB ni EJ Obiena, at syempre na-share din natin, si EJ Obiena ay nanalo ng silver medal with 5.75 meter jump. Okay, yan ay sa Domsprinten Wiesel meet sa Germany. Yes, 5.75, mukhang pagod na raw si EJ Obiena, but still, he made it to the podium. Asian Games update pa rin kahapon sa weekly PSA forum. Yes, naging panauhin natin si Karen Tanchanko Caballero na nagsiwalat ng marching orders, okay, ng Sepak Takraw o yung Philippine Sepak Takraw Association, PSTAI, kasi may ink sila. Ang marching orders ng NSA sa mga atletang lalahok, manalo o iwanan na ang national team. Manalo o mag-resign na mula sa Philippine National Sepak Takraw Team. Yan po ang kondisyon ng kanilang NSA sa mga atleta na kalahok dito nga sa Asian Games. At isiniwalat yan ni Ms. Karen sa PSA Forum. Samantala, isa pang update natin, two-time Olympian weightlifter na si Elrin Ando. Naku, all set na sa kanyang pagsali dito nga sa Asian Games. Ito na ang kanyang ikatlong Asian Games sa panayam ni Arian Maliare at ng programang Game On. Muli po namin ibabahagi sa inyo ang mga pahayag nga ni Elrin Ando. I-replay natin today dito sa ating program dahil si Elrin Ando, bronze medalist nung nakaraan, di ba, na Asian Games. Marami ding ganap sa kanya. Nagbago ng weight division. So, alamin natin kung kumusta yung adjustment at siya ba ay ready sa bagong category. May chance ba na muling manalo ng medalya, maka-podium sa Asian Games? Yan ay alamin natin mamaya mula kay Elrin Ando herself. Samantala, ito sa larangan ng cycling. Sa araw na ito, paalis na ang 7-Eleven Click Road Bike Philippines ni na Engineer Bongsual at Director Rick Rodriguez. So, ang koponan, napapangunahan ng kanilang French rider na si Antoine Yubi ay pupunta po ng Oman kasama si Ronnie Lankita, ganun din si Mervin Corpus, JP Olarte, at may dalawa pa yung reinforcements nila na sina Matt Sherwin ng Great Britain and Perkins, okay, Australian and Great Britain ito eh. Si Bradley Perkins, sila ang bubuo sa team na lalahok sa Tour of Salala and doon sa Donmar Classic, okay, one-day event, tapos may four-day event, so five-day racing sila. So Oman, ang target din nila, syempre podium. At kumbaga ikalawang podium, lalo na kay Yubi, ang kanilang GC rider after that runner-up finish at the Tour of Mauritius in June. So sa Oman ha, Oman, magandang bansang Oman, malinis. At saka maraming Pilipino na nandiyan. Samantala, US Open pa rin. Sino na yung mga unang nanalo kanina? Nanalo na sina Mira Andriva. Ang na-eliminate ni Andriva ay si Janice Tian, ang isa pong Southeast Asian bet. Samantalang si Bencic, yung laging tumatalo kay Alex Iala, na-eliminate na. Si Potencheva ang tumalo sa kanya sa unang round. Samantalang ang world number 2 na si Elina Rybakina, ay hindi pala masyadong iniinda yung napabalitang injury dahil panalo rin siya at umabante na sa next round, second round of the US Open Women's Singles. Samantalang sa men's singles naman, isa sa pinakamagandang resulta na itala ng fifth seeded na si Coboli who needed 5 sets para umabante sa second round ng men's event. At syempre sa cycling, okay, Vuelta a España. Isang Frenchman, si Tronchon, ang nanalo sa stage number 10. Samantalang yung overall leader na si Enric Mas ng Movie Star at ng Espanya ay nananatili po sa liderato pero 1 minute ang kanyang lamang kay Roglic. Si Roglic muling umakyat sa standings. Naging second nung isang araw na sa third na ito. After that sprint or that flat stage number 10 of the Grand Tour Vuelta a España. Okay, ang lahat ng yan at iba pa pong mga samot-saring balita ay babahagi namin sa inyo. Siyempre, ano pa ba ang pinaka-latest? Siyempre, yung pag-alis ngayon ng Gilas, Pilipinas, di ba? Alis na Coach Team Cone, kasama yung buong team, pupunta ng Korea. May dalawa o tatlo na mga exhibition matches dyan. Tapos magkapatuloy na nung pinakahuling phase ng kanilang preparasyon for the Asian Games in Nagoya. Tama bang intindi ko, team? From Korea ba, diretso na ng Japan? Yung ating team for the start na nga po of the Asian Games. Nako, malaking pagsubok. Sino kaya ang masasama doon sa 12-man team natin? Hinihintay pa mga desisyon, mga takbo ng ganap kay Justin Brownlee, tapos pati kay Kai Soto kasi kailangan natin ng mga reliable men ano, dito sa ating slot. Para nga sa Asian Games in Japan, kung saan tayo ang defending champion. Diba, Hangzhou Asian Games, inagaw natin ang corona at after 60 years, syempre, the only goal is to defend it. Come the 20th edition of the Games, September 10, ang start ng basketball until, syempre po ito ay hanggang October 4, the whole Games of the Asian Games sa Aichi, Nagoya, and in Tokyo, Japan. Okay, so yan po yung mga bumabanderang balita natin or bumabanderang headlines natin. Kami po ay magbabalik para sa detalye ng ating mga balita. Ako pa rin po si Judy Keringal, kasama ko si Susane, si Nida, likewise si Team Tapales and Malolos Transmitter. Babalik po kami.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
3: from PBS
8: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Sports Radio 918 AM.

0: Okay, it's 8:49, 17 days to go before the Asian Games. Wala pa tayong kumpletong listahan, pero isa-isa pa rin po ang pag-anunsyo ng ating Philippine Olympic Committee sa kanilang official social media Facebook page. Okay, so ito, Philippine Surfing Team, patungo nga sila din ng 2026 Asian Games. So sino ba ang mga pambato ng Pilipinas? So ang ating pong roster para sa ating Asian Games Surfing Team ay sina Nelby Blancada. Okay, siya yung mauuna sa kampanya ng Pilipinas. Sino pa? Bukod kay Nelby Espejon Blancada, nandiyan rin din si Joraline Taripe Espanyola. And then sa men's naman si Toby Cagasan Espejon at si Jayor Dizon Alciso. So, ibig sabihin apat. Okay, apat ang ating mga surfers na kalahok po dito sa Asian Games, okay, surfing competition. Naku, saan kaya ito sa Japan, ano? So, yan yung pinakahuli na nai-anunsyo, okay? And then, the other day din, naibigay na rin yung mga nakalista para sa ating Philippine softball team. Okay, women's softball ito ha. So, ganito pala, women's softball, tapos men's baseball, yun ang kasama sa mga ball games. So, bilang pagsaludo, bigay namin sa inyo kung sino ang kalahok para sa ating Philippine women's softball team. Nasa kasalukuyan ay nasa Japan ulit. May training camp ulit sa Japan. So, sina April May Minanga, Royvel Palma, Isabel Perez, Maylia Perez. Ang haba ng mga pangalan pala ng mga Blue Girls natin. Maria Charlotte Narces Perantes Sales. Kita nyo? Ilan na? 1, 2, 3, 4, 5. Ha? 5. Para tayong mga yung katulad ng mga sa ibang bansa. No? Maya Alonsagay Tubong Banwa. Rhea May Lubugin Villamin. Sydney Lynn Lakman Bitangkol. Okay, sino pa? Glory Salanap Alonso. Mary Joy Lumugdang Alpiche. Francesca Alvarez Altomonte. Oy, si Francesca, si Cheska Altomonte pala yun. Alvarez, okay. Roma Jane Rivera Cruz. Eliza Marie Lestones Daniel. Skyline, okay. Copia Divera Eliazar. Maria Angelou Gabriel. Nicole Adra Diamzon Hamude. Okay, and then Mary Jane Ragas Lobaton. Maria Victoria Panes Magbanwa. Ayun, so sila yung miyembro ng ating Philippine softball team, that's women, the Blue Girls, who will be competing in the Asian Games in Japan. Samantala, silipin natin sa iba pa, Philippine skateboarding team, kasi nung weekend ito na ipost eh. Sila ay bubuin ni na Maisel Paris Aligado, okay, na finalist yan ha, nung Asian Games nung 2023. Tapos, nandiyan din si Jericho Francisco sa Park Skate yan. So, sila yung ating mga representative in Park. Okay, Park. Tapos, nandiyan din si Elizabeth Grace Amador. Okay, yung kasama din ni Paris sa SEA Games. And then, bukod sa street, okay, sa street si Renzo Feliciano. Tapos, meron ding isa pa sa street na si Renz Gelig. Tapos sa Parkman, nag-iisa lang si Jericho Kasaklang Francisco. Ayun. So, if it's Park, two girls and one male representatives, when it's street, dalawa. At puro sa laki yan, Renzo Feliciano and Renz Gelig. Wala si Marjeline Didal, ano? Wala na tayo palang balita kay Marjeline kung ano nangyari. Sa street kasi si Marjeline Didal eh. Diba? Para dyan nga sa Asian Games, okay? In Aichi, Nagoya, Japan. Okay, so kahapon nga sa ating PSA Forum, si Karen Caballero Tanchanko, okay? Tanchanko Caballero muna yan. Ang nagsabi na meron ng marching orders at meron ng resignation letter, actually, yung mga atleta. Na yun ang kanilang kondisyon. Kung hindi sila mananalo ng medal come the Asian Games ay magre-resign ang team, ano? So win a medal in the 20th Asian Games or else leave the Philippine Sepak Takraw team. Yun ang challenge nga po o marching orders ng Philippine Sepak Takraw Association Inc, di ba? Para sa mga miyembro ng delegasyon nga nila nalalahok dito. September 20 ang start ng competition para sa Sepak Takraw. So na-share nga niya na meron na ngang nakahanda na yung kanilang resignation, courtesy resignation. Kasi naniniwala si Miss Karen na itong mga atleta natin ay binigyan talaga ng suporta, okay? Maraming panahon na binibigyan ng suporta ng ating national government yung mga kaligtuglad ng usapan namin kanina, yung mga tax ng ating mga kababayan ang ginastos, di ba, para sila bigyan ng mga allowances at bigyan at gastusan pa sa mga iba-ibang mga competition at ganun din sa kanila mga training, the coaches and the athletes. So kung hindi sila magpa-perform, ba ay kailangang ano na, may managot at kailangang umalis sa national team. So sinabi naman ito ni Karen kasi yung mga sepak takraw players natin ay extensively prepared for this one. Sabi niya, confident sila sa kanilang preparasyon. Sa Bulacan pala kahit sila ay binaha, Bulacan sports complex sila nagtitraining dahil wala nga silang venue. Okay, so maganda rin ang kanilang performance dun sa King's Cup na World Championship sa Thailand. Naka bronze sa men's regu at naka silver sa men's regu, naka bronze sa women's quadrant. So positibo sila at kakayanin nila na yung nakaraan na Hangzhou Asian Games kung saan sila ay nakakuha ng 2 bronze medals ay maulit at baka nga maitaas pa. Although aminado din sila, napakataas ang level ng competition. Pag sinabi daw Asia and sepak takraw, ito yung Olympics ng sepak takraw. Kasi karamihan talaga sa magagaling ay nandito. So, tingnan natin. Sila ay kasali sa mga events ng men's regu and men's team. Okay, sa babae, women's quadrant and women's doubles. Okay, so ito na ang miyembro ng ating team. Welmar Aklan, Reynaldo Asilum, Mark Kian Fuentes, Roncited Gabayeron, Mark Joseph Gonzalez, Jason Huerte, Datu Ken Interino, Jerry Locinario, Ray J. Ortuste, Glendel Pori, Jom Larry Labrador Rafael. Itong si Jom Rafael ang ating na-interview. At si Vince Allison Torno. Now, so women, we have Nieva Jane Salon, and then Rachel Palomar, Christine Lapsit, Mary Ann Lopez, Rhea May De La Cruz, Kakihan Kahilig, Abigail Sinogbohan, John Marie Sukalit at si Nelly J. Salon. Okay, so sila yung bubuo sa ating Philippine team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So kung 9 yan, 9. Okay, 10. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 9. Ah, yun. 21 athlete pala ang Philippine sepak takraw to the Asian Games. So hanggang natin ang tagumpay. Okay, so yan po yung unang bahagi ng ating programa. Mas marami pang kwento mamaya. Plus, si Elrin Andong, ating Asian Games weightlifter. Yan po ang ihatid natin dito sa Sports Radio Headline Sports matapos ang 9 o'clock edition of the news.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas panahon katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
11: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Headlines ngayon.
12: Philippine Standard Time, it's exactly 9 a.m. Good morning, and here is the news. Malacanang says it is leaving it up to the management of North Luzon Expressway to decide to spend toll fees following severe traffic caused by flooding in San Simon in Pampanga. While Express Officer Claire Castro was reacting to calls from motorists who were stuck in hour-long traffics at an NLEX Monday night due to flooding. Regarding potential penalties, Castro noted that imposing sanctions is not the administration's current focus, but assists stranded motorists. The flooding also slowed the transport of fresh produce from northern Luzon, leading to spoiled goods and significant operational delays for Metro Manila vendors. In news overseas, Thailand is reducing its visa-free stay period from 60 days back to 30 days. For over 60 countries, effective September 15, the foreign ministry says the new policy takes effect this September 15. The change is part of the government of effort to crack down on visa system abuses, illegal work, and criminal activity. The reduction to 30 days visa-free applies to over 60 countries and territories, including China, the United States, and 27 countries in the European Union. In sports news, the Creamline Cool Smashers bugged the upset-laden opening stretch of the tournament in an emphatic fashion, sweeping Ho Chi Minh of Vietnam 25-18, 25-16, 25-6 Tuesday night at the Smart Araneta Coliseum.

0: Meanwhile, in the US Open, playing for the first time since withdrawing midway to her Cincinnati Masters quarterfinal with a heel injury last month, Elina Rybakina showed no signs of discomfort as she eased past with a dominant 6-3, 6-2 win over 17-year-old wildcard Thea Frond and 27-year-old second seed trails Aryna Sabalenka by just 434 points in the world rankings and will be now become number one for the first time by reaching the semifinals in New York, even if Sabalenka defends her title. Philippine Standard Time, it's 9:02 in the morning. Manatili nato to sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa Arana Sports. Wala po si Mito Palace. Aris sa magandang umaga sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit nang napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
5: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
7: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
8: Maganda man takbo.
7: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
5: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
9: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
5: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
10: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date. Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports, sa Sports Radio, 918.
4: Okay, balik po kami dito lamang sa ating programang Headline Sports Wednesday edition po tayo. Kanina na umpisa natin yung ating slot sa pamagitan ni Attorney Al Agra at yung tax liabilities of athletes na kanyang topic. Kami po ay may replay sa araw ng Sabado. Okay, kaya panoorin niyo po yung ating slot na yan na parating na ibabahagi sa inyo dito lamang sa Sports Radio 918. Okay, so punta na natin ang iba pang mga ganap. Kanina nag-update na tayo patungkol sa Asian Games, 17 days to go ang kampanya ng Sepak Takraw, tapos ganun din po yung ilang mga atleta na pangalan ng atleta na nailabas na ng ating Philippine Olympic Committee para bumuo nga sa Team Philippines. Iba-iba mga larangan yan. By the way, isa pang update natin ay ang beach volleyball pala, yung lalaro din sa Asian Games.

Los Angeles Olympic Games. So, ganun din, ano? Yan ang maganda. Yung Continental Asian Games, okay, ay bahagi ng qualification para sa susunod na Olympic Games. And that's in 2 years' time pa. Pero ganun nga kaaga na umiikot yung qualifying timeline. Okay, so, tingnan natin si EJ Obiena, okay? Sa pinakahuling balita naman, si EJ Obiena, yung ating bet nga po, ay patuloy ang kanyang build-up para sa Asian Games. Ang pinakamaganda niyang talon this year, 5.90. Pero habang ito, napapagod na rin kasi nakakailang sunod-sunod na siyang competition. In 14 days, meron siyang 6 na mga event, mga tournament na sinalihan. At ito yung kanyang ika-6 ay sa 4th Dom Sprinchen, Wiesel, Men's Povot, yan ay sa Germany, na kung saan ang naitala niyang talon ay 5.75 meters. Kagabi po yan. Okay. Tapos, kagabi? Yes, kagabi. Tapos, good for second place. Okay. Meron siyang post at sinabi niya na inamin niya na yung fatigue, pagod na rin. Okay. Ay kanya nang nararamdaman. Nagkaroon siya ng mistakes sa mga earlier attempts, okay, and sabi niya talagang costly yon, apektuhan na eventually yung pagtalo niya sa mga susunod, but still he managed to finish on the podium. Okay, that's according to EJ Obiena. Okay, nagpost na si EJ sa kanyang Facebook at na-share na rin natin, so still congratulations. So 5.75 nung isang araw, 5.8, okay, 5.82 kung hindi ako nagkakamali, but several weeks ago, a few weeks ago ay 5.9, di ba? Kailangan para sigurado 6 meters kailangan talunin niya para makasiguro, kasi merong taga Qatar, merong taga Thailand, merong pang Chinese na mga kalaban at mahusay, parang tinatago nila ng iba pa yung kanilang mga athletes, you know, for the pole vault. Ang talagang namo-monitor lang talaga ay yung sumasali sa mga World Athletics Championships, World Athletics event, katulad ni EJ Obiena. But we believe in EJ. Kaya yan to defend his title in the Asian Games. Kinakala pa rin natin yung listahan ng mga magiging panlaban natin come the Asian Games Athletics. Pero nangako na yung ating official ng Philippine Track and Field Association na si Secretary General Jasper Tanueco na makaugnay na natin by next week, ano, kasalukuyan kasi merong mga bumibisita para dun sa magiging hosting natin ng Asian Athletics, yung i-host natin by next year. Okay, so bumibisita yung mga Asian Athletics officials, okay, para nga doon sa ating hosting. Kaya naman ay ating aanuhin yan, ating kakausapin by next week kasi busy ngayon. Di ba may i-host tayo sa New Clark City? Okay, na ano, na event, isang Asian, alam ko under 19 competition by next year. So, next year or this year? Next year, ang alam ko, yes. So, marami ng pagbisita ang ginagawa. Kaya busy ang ating patafa. Okay, but halos lahat naman ng mga teams ay nagsisiwalat na ng kanilang mga rosters. So, I'm sure by next week, pwede na rin na isiwalat ng patafa yung kanilang team para nga po sa Asian Games. So, hintayin natin yan, ha.

Samantala, outside the Asian Games muna, ito maraming sumusubaybay patungkol sa ating continental team sa cycling. Sila yung 7-Eleven Road Bike Philippines. Yes, aalis po sila sa araw na ito. Hindi ko lang na-check kung umalis na. Pupunta sila sa Oman. Malayo-layo ang biyahe papuntang Oman. Nasa Middle East yan. So, mga 9 na oras, magiging biyahe. Dire-diretso. At Tour of Salalay, ang Tour of Salalay ay isang 2.2 race, okay, parang katulad ng datihan nating Tour de Filipinas. 4 days yan, September 16, 17, 18, 19, pero, hindi, September 6, 7, 8, 9, pero by today, kailangan umalis na kasi September 5, okay, kailan ang September 5? This, okay, 1, 2, 3,

0: 3, 4, 5. This Saturday, meron na silang karera, and that's the Don Far Classic. It's a one-day race, 2.1. Okay, ang level ng competition din. So, sasalihan din yon. So, 2-in-1 race sa Oman ang sasalihan ng ating continental team. Mukhang sila lang ang tayong Pilipino team na kasali po doon. At star-studded muli ang ating lineup. Siyempre, andyan si UB. Pakita natin si UB. Si UB na Tour of Luzon, runner-up, King of the Mountain. At nanguna din sa kuponan ng 7-Eleven para makuha. Pero yung Tour of Luzon, kahit may mga international teams, ay hindi UCI event. Kaya, kumbaga, hindi siya natin ibibilang sa mga international achievements ng ating 7-Eleven Road Bike Philippines. Bukod kay UB, nandyan sina Ronnie Lankita. Okay, yung ating second sa King of the Mountain, at si Mervin Corpus, yung isang maingay din at sikat na miyembro nitong 7-Eleven. Okay, and then bukod sa dalawa na yan, nandyan pa si JP Olarte. Yung na-interview natin nung isang araw, ay yung isa, wala na ba? Wala na akong sinyot dyan, si JP Olarte. Yung na-interview natin nung Sunday, siya po yung domestic ng team. Okay, si JP Olarte nandyan. Okay, siya yung taga-igib ng koponan. Okay, so siya yung ikatlo na local o Filipino member of the team. So aside from JP Olarte at saka si Kita and Corpus and UB, may dalawang mga bago sa team. Sila sina Perkins, Bradley Perkins, okay, ng Great Britain, at yung Australian na si Matthew Sherwin o Sherwin Matthew. Okay, yan. So sila, medyo may edad na rin si Sherwin Matthew, I don't know, 40 years old yung isa. Naman mukhang banat din sa mga international competition. So nagulat tayo na sila yung naging bagong miyembro. So 3 foreigners and 3 locals ang composition ng team na pupunta nga po sa Oman. At ang kausap ko, katext ko kahapon si sports director Rick Rodriguez, the goal is to make it to the podium in both the individual general classification and the team classification. Kasi napatunayan nila yan sa Tour of Mauritius, at least nag-runner-up si UB. Tapos dun sa mga iba, hindi masyadong maganda dahil parang marami ding mga aksidente, di ba? Mga misfortunes sila na naranasan. But this time mukhang ready, prepared, batas yung confidence level. Kasama pa ng team si Sir Bong Suwal sa kanilang pagsali sa Tour of Salala in Oman and the Don Far Classic one-day event. Then after that, syempre, balik ulit sa paghahanda. Probably hindi na alis ng Asia tong mga ito dahil Tour de Langkawi na on September 27 to October 4. At yan naman po ay sa Malaysia. This is one of the biggest races in Asia. A 2 Pro Series. Okay. Dati itong anong tawag doon? Or category, yung horse category, or category. Ngayon ay tinatawag ng 2-point pro series, okay, ng UCI. Dalawang mga world tour teams, tapos meron pang mga pro tour na, kung hindi ako nagkakamali, 7, tapos the rest, 9 na mga continental teams, including the Philippines, the lone Philippine squad to be invited in the Langkawi, and that would mark their 6th time to compete in Langkawi. Pinakamagandang finish, 2018 with Marcelo Felipe emerging as the 3rd best Asian, and the team finishing 12 out of 21 teams in that Le Tour de Langkawi in 2018. So all the best to our continental team na 7-Eleven Click Road Bike Philippines.
1: PSC Hour. PSC Hour. Ipapatikim sa inyo ang modern taste sa larangan ng palakasan. I-discuss ang mga libreng seminars at iba pang services, duties at expanding programs ng Philippine Sports Commission para sa mga aspiring atletang Pinoy. PSC Hour. Iha-highlight ang mga exciting sporting preparations. Hear it straight from the Philippine Sports Commission. PSC Hour. Shaping a healthy and competitive environment sa larangan ng sports. PSC Hour. Kaya gwardyahan na ang oras para hindi magmintis. Alauna hanggang alas dos ng hapon with Judith Caringal. Every Friday yan. PSC Hour sa Sports Radio 918.
0: Okay, abangan kung sino may tatampok ulit natin na sana Asian Games bound athlete this Philippine Sports Commission ARPO ngayong araw ng Biyernes, dito pa rin sa Sports Radio. Samantala, kahapon pala, nagkaroon ng doping FINADO, okay, Philippine National Doping Organization, okay, FINADO yan, sa Rizal Memorial Coliseum, FINADO Seminar sa mga atleta natin na pupunta ng Asian Games. Di na nga ako nakasilip kahapon right after the PSA Forum, pero bawat sports may kanya-kanya representatives. Yung ibang sports ay nagpadala ng maraming mga atleta doon. Talagang the whole day ay nag-lecture ang FINADO para malaman nga po ng mga atleta kung ano yung mga do's and don'ts sa pag-take, pag-inom ng mga gamot o anumang klaseng substances na kanilang ipapasok sa katawang kailangan malinaw ano, at walang violation. So, kahapon po naganap yan. And seemingly, yun na nga, just in time, isa-isa na aalis yung mga malalaro natin for the Asian Games. Ang wala akong update, supposedly dapat this week, di ba? Yung una, September 4 or September 6, yung ating send-off, okay, ng mga atleta papunta nga ng Asian Games. Pero mukhang syempre maraming inaasikaso ang mga officials, even national government officials. Ano, kaya siguro hindi pa na follow up kung kailan talaga yung magaganap na ano na pag isang send-off party, okay? Usually yan dinadaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Eh. So, i-follow up pala natin sa mga sports officials kung kailan ang magaganap na send-off. Definitely, wala na yung iba mga teams, katulad ng basketball, ng football, sino pang wala dito na nagsasanay sa ibang bansa. Kahit boxing, di ba? Ang boxing nasa Thailand. At after Thailand, ang alam ko, didiretso na rin ng Japan for the Asian Games. Yung basketball, tama tayo from Korea, yung kanilang tune-up matches, at least dalawa, didiretso na rin sa Nagoya, Japan for the start of basketball competition. So, halos kukunti na lang pala natitira dito. At least yung iba, nakabalik pa mula sa kanilang training. Pero karamihan, nasa ibang bansa pa and at the last phase of preparations for the Asian Games. Pero anyway, in one spirit, nandoon ang lahat. Usually, kapag ang yang may send-off at humaharap si Pangulo at nagbibigay ng kanyang, sabihin natin, send-off message, okay, pampalakas loob din para sa mga Pilipinong atleta. Pero ang mahalaga dyan, yung pagbalik, ano, kapag nagwagi tayo, tapos may isa ulit na welcome party, and then, you know, the giving of the incentives, yun ang mas pinakamasaya. Tapos, nanghuhula na rin tayo at atin ding follow up kung sino ba magiging flag bearer. Ang sabi yung flag bearer daw i-announce during the send-off of the team para nga sa Asian Games. So, hintayin natin to. I'm sure maraming ganap starting today and of course, probably until the first batch, the biggest batch of athletes depart for the Asian Games in Japan. Okay, so time out tayo. Tapos sa ating pagbalik, syempre Asian Games pa rin. Si Elrin Ando sa kanyang panayam po doon sa programang Game On with Ayang Malyari. Yan ang aming ibabahagi sa inyo in a while.
1: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
4: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
7: Welcome na po natin our two-time Olympian, SEA Games and Asian Games medalist na si Elrine Ando. Hi Elrine, welcome to the program.
8: Good afternoon, ma'am. Hi po.
7: Yes, of course, Elrine, papalapit na ang Asian Games. So, gano'n ka ka-excited para dito?
8: Ma'am, 100% naman po na excited na din po. Sa tagal na hindi na nagko-compete nung last SEA Games po.
7: Yes, matagal-tagal, no? December pa yung naging last competition mo. At speaking of SEA Games, dito nga gold medal yung nakuha mo from the women's 64 kilogram division, di ba? So, medyo matagal. Pero when we talk about your preparation for this, sabihin natin, nasa ilang porsyento na yung kahandaan mo, Elrine?
8: Ma'am, nasa 100% po na nag-prepare sa upcoming Asian Games po.
7: Yes. So, kumpara no, noong last weight class mo sa SEA Games, 64 kilogram, this time 61 kilogram no, yung lalahukan mo. Ano to, comfortable ka ba dito sa new weight class mo?
8: Opo ma'am, actually po ma'am, yung 61 category po, ito po yung Olympic category po. So binago yung by category po. Tapos, yun po, kinuha ko yung 61 kilograms po hanggang for qualifying ng Olympics po.
7: Yes. Elrine, dito sa preparation mo, ano ngayon yung pinaka-focus mo or sabihin natin, ano din yung pinaka-challenge ka sa paghahanda ngayon?
8: Yung sa mga kalaban po. Kasi po, nandun po lahat yung mga malalakas din po. Mga bigatin na kalaban. Nandun yung mga Olympic champion po, mga world champion. Lahat ng mga kalaban ko dati na nag-Olympic champion, ma'am, nag-world champion po. Maglalaban na naman po kami ulit po.
7: So, ibig sabihin, yung mga nakaharap mo from the previous, sabihin natin, ng 2024 Paris, mga bumaba din ba sila ng 61?
8: Opo, ma'am. Yung galing nag-59, ma'am, tapos galing nag-63 po, dun po lahat bumaba sa 61. Kasi yung 61, yun talaga yung pinaka-timbang, ma'am.
7: Dito sa new weight class mo, syempre, naging no choice nga dahil isa to dun sa inintroduce no ng IWF na new body weight class no come the 2028 LA Olympics. Ano ba? Feeling mo ba stronger ka dito or comfortable ka?
8: Opo naman ma'am. Nasa middle po siya sa last na nilaruan ko. nung 59 ma'am, tapos yung 63. So, comfortable naman po ma'am na middle lang yung binabaan ko po.
7: Yes. Elrin, nakita natin yung lineup nyo ng ating weightlifting team, no, papunta dito sa Asian Games. Kamusta ang ating team? Makakasama mo sina Rose G. Ramos, sina Crystal Macrohon, Albert Ian De Los Santos, at saka yung isa pa nating bago, no, na lalaki. So, gaano kalakas ang ating national weightlifting team?
8: Ano po ma'am, lahat naman kami nag-ready for preparation po namin for Asian Games po. Lahat po kami 100% na excited na sumabak sa Asian Games po. Kasi matagal din kami nag-prepare for Asian Games po.
7: Yes, matagal na preparation. Pero syempre kung babalikan natin yung 2023, no, sa Hangzhou, China, ikaw yung nag-deliver ng natatanging medalya mula sa ating Philippine weightlifting nang mapanalunan mo yung bronze medal. So ngayon, sa pagbabalik Asian Games mo, kamusta yung mindset mo? Anong pagbabago? Anong dinagdag mo sa training kumpara noong 2023?
8: Mas lalo ko pa pong sinikapan yung training, ma'am. At sana po yung last na achievements ko na nakuha sa Asian Games po, sana ma-improve pa po yung mga achievements po doon at mag-improve po sa mga performance, ma'am.
7: Yes. Elrin, syempre, hindi rin natin ikakaila, ikaw yung talagang aasahan, no, na magde-deliver dito. Paano mo tinitake yun? Nape-pressure ka ba na patunayang muli yung sarili mo? Ano yung parang motivation mo para dito sa Aichi Nagoya Asian Games?
8: For me, ma'am, ginawa lang po siyang motivation po. Parang as a leader po, masaya din ako na madami kaming magkukumpit sa Asian Games po. At saka sama-sama po kami soon na mananalo po.
7: Yes, kumbaga sabay-sabay na tutungtong ng podium, no. Pero kung babalikan natin, no, yung talagang track record nitong si Elrin, twice nang nag-Olympics, then nanalo na nga ng medalya sa Asian Games at sa Southeast Asian Games. Para sa iyo, anong pagkakaiba ng paglahok dito sa Asian Games this time? Siyempre, ang lalaking stage na, nag-World Championships, 'di ba? Asian Championships. But how about this? Paano mo siya tinitreat itong Asian Games campaign?
8: Same lang po, ma'am. Same lang po lahat ng mga competition namin na mabibigat din po. Kasi lahat ng mga kalaban namin mabibigat din kahit hindi siya Olympics po. Mahirap pa rin po. Kailangan din talaga paghahandaan yung mga laban. Kasi lahat naman, pati yung mga kalaban namin, naghahanda din. So kailangan din talaga namin maghahanda din po, ma'am.
7: Yes. Elrin, kapag ba ganito, meron ka nang sineset na magiging buhat mo pagdating dito sa Asian Games?
8: Opo, mama. May target lang po ako na pag makuha ko lang yung target ko, ma'am, for sure, makukuha ko din yung medal po. Sana po.
7: Kasi nakita ko, ang tama ba sa snatch mo, yung best snatch mo, 102 kilograms. And then, dun naman sa clean and jerk, tama ba? 130? Ito ba yung best mo?
8: Opo, ma'am. Opo.
7: So, kamusta? Meron na bang target? Pwede bang mention? Or ano muna? Secret muna?
8: sa ngayon, ma'am, mayroon. Ano po talaga, tago po yung ano namin po ngayon. Prepare lang po talaga kami.
7: Oo. Siyempre, ang dami mo nang pinagdaanan, Elrin. Tingin mo ano yung magiging, ano mo, magiging push mo dito sa Asian Games na to?
8: Yung ano, ma'am, yung history po na kaka-recover ko lang po galing injury po. So, mababa din yung ano, ma'am, mababa din yung recovery. So, ngayon po, 100% naman na ready na. At saka, ito yung reason na akala ko mag-quit na ako dahil sa mga pinagdaanan ko. So, may rason pa pala si God na ibibigay sa akin yung mga goal ko po na marating po.
7: Anong pinakamabigat na pinagdaanan ni Elrin?
8: Yung ano, ma'am, yung injury po. Worst injury po, ma'am.
7: Saan ba tong naging injury na to, Elrin?
8: Sa ano po, ma'am, sa legs po.
7: Sa legs ang naging injury ni Elrin, no? Kailan mo siya nakuha?
8: After ng SEA Games po.
7: Ah, okay. Talaga naman kung kaya.
8: Din siya, ma'am, sa daming competition na nilaruan namin. So, parang na-burn out po yung katawan ko din. Parang kung yung katawan na magsasalita, parang sinasabi na kailangan ko din siya magpahinga po.
7: Yes, rest ang kinailangan, no, nitong si Elrin. So, sabi mo, naisip mo na rin na parang katapusan na yun ng career mo nung nagkaroon ka ng injury. Pero, bakit ngayon babalik itong si Elrin sa competition? Bakit sa tingin mo may chance pa, another chance for you na patunayan yung sarili mo, especially dito sa Asian Games?
8: Sa akin, ma'am, malaki pa talaga yung gulang, ma'am. Sa akin po, kulang po talaga na hindi talaga siya parang hindi ako kontento na mag-stop pa ako sa career ko kasi nga kulang pa talaga yung medal ko for Olympics ko. Sana po. Tapos sana magdagdagan sa Asian Games pa po na ma-improve yung mga achievements ko pa.
7: Yes, ayan, na-mention mo na nga, ito, sana magkaroon ka na ng medalya again sa Olympics, no? First Olympic medal. So, definitely, yung 2028, nandun na ba ang focus ni Elrin ngayon?
8: Opo, ma'am. Sa ngayon po, nag-prepare na din po kami. After na Asian Games po, mag-start na po yung qualifying namin, ma'am, for first qualifying ng Olympics po.
7: Ano yung World Championship na yon, Elrin?
8: Opo, ma'am. World Championship po.
7: Yes, kumbaga talagang ano, kung kailan patapos yung taon, dun pa lang, hindi pa matatapos yung laban, no, para sa inyo, no?
8: Opo, ma'am. Sunod-sunod po yung laban namin, ma'am. So, hindi talaga pwede na mag-relax kami. So, after ng laro na namin sa Asian Games po, tuloy-tuloy pa rin yung training namin. Walang hinto-hinto po, diretso na po ito lahat, ma'am.
7: Yes. So, ilang Olympic qualification tournaments, no, yung nakaschedule sa inyo for this year, Elrin?
8: For this year, ma'am, isa po. Tapos, next year po, madami po.
7: Wow, I believe yung isang Olympic qualifying yun nga, yung World Championship, no? Last year sa Norway, pumuesto kang ano, bronze medalist dun sa clean and jerk na 131. Tama ba, Elrin? 131 yung binuhat mo nun?
8: Opo.
7: Yes, and pang-anim naman dun sa snatch. So, talagang definitely ano, gagamitin mo tong Asian Games na bilang talagang malaking build-up, no, going to the World Championship. Elrin. Mm-mm. Yes. Elrin, of course, syempre sa lahat ng pinagdaanan mo, sabi mo nga talagang meron kang pinagdaanan na injury, no, sa legs, no. And tingin mo makakatulong 'yon? Lahat ng sakit na naramdaman mo makakatulong 'yon para muli kang makatuntong ng podium for this Asian Games?
8: Opo, ma'am, siya po yung reason na bakit binigyan pa ako ng chance na makaka-recover ako. So, parang dun ako na bumalik yung kumpiyansa ko, ma'am, na parang si God na talaga yung naggawa ng way para makapag-recover ako. So, binigyan niya talaga ako ng chance na makapag-compete ng Asian Games po. So, sa dun pa lang po, ma'am, parang dun ako na mamotivate na kailangan may mission pa talaga ako na binibigyan ako ni God ng lakas, so kailangan ko din magsikap po.
7: Yes. Elrin, sa pagtuntong mo dito sa Asian Games, ano yung magiging ano mo, personal goal mo pagdating dito?
8: Ano po, ma'am, kahit anong kulay ng medal po, basta po may medal po.
7: Yes, any color, no? Kumbaga, basta sana maging safe ang maging campaign mo dito. But of course, kapag ganitong galing ka sa injury, yung sa mental, no, kailangan din medyo, kailangan palakasin din yon. Paano mong binabalance yung kahandaan mo physically and mentally?
8: Mahirap din po, ma'am, yung once na pag ikaw na may injury po, pati yung mental health po bumababa din. So parang ano na lang, ma'am, tinitingnan ko ng yung dati kong mga buhat, tapos parang iniisip ko na paano ko siya ginawa, paano ko siya nabuhat. So parang yung mga throwback videos ko po, so doon na lang ako sinasabi ko sa sarili ko na sana po bumalik yung ganitong kumpiyansa ko. Tapos doon naman, parang iniisip ko palagi sa training na kung ano yung ginagawa ko dati, gagawin ko din po para mabalik ko yung record dati po. Sa ngayon naman po, ma'am, okay na po, 100% fully recovery na po. So, ganun na po ako kahanda mag-prepare, mag-compete for Asian Games po.
7: Sinong biggest inspiration at motivation ni Elrin?
8: Yung ano po, ma'am, yung sarili ko po na nalampasan ko yung pagsubok na pinakamahirap na nadaanan ko po.
7: Though masyadong ano, no, masyadong siguro baka ma-pressure ka, no, pero tingin mo kakayanin ni Elrin ang Asian Games gold?
8: Opo naman, ma'am. Lahat naman kami dun, ma'am, nag-a-adjust kami lahat sa mga weight category po, ma'am. So, yung iba may bago kaming, hindi ko alam sino na naman yung kalaban ko sa China, hindi ko alam sino na naman yung kalaban ko sa PRK. So, ganun po, ma'am. Pero alam ko, ma'am, nandun lahat yung mga world champion po.
7: Yes, talagang handa ka sa kanila, no? Pero sino ba, ano mo, biggest rival mo kung titingnan tong women 61 kilogram? So, Chinese, North Korean, ano pa ba?
8: Yun po, ma'am. Yung number one po, Chinese, PRK, Thailand, lahat naman po, ma'am. Taipei, lahat po, ma'am. Lahat ng mga kalaban po.
7: Yes. Si Elrin, kung babalikan mo yung batang Elrin, ilang taon na ba since pumasok ka sa weightlifting?
8: Napasok ako sa weightlifting, ma'am, 14 years old, tapos until now po.
7: Ilang taon na ba si Elrin? Ilang years na?
8: 14 years na po. 13 or 12 years na po ako sa national team po.
7: Yes. Sa 12 years na yun sa national team, napakadami mo nang pinagdaanan, Elrin. And naniniwala ako marami ka pa talagang gustong marating, no, sa career mo. Again, Elrin, looking ahead, syempre 2028 Olympics, ikaw ba nafe-feel mo na parang ikaw yung parang inaasahan ngayon na bubuhat kung pag-uusapan natin yung Philippine weightlifting? Parang ito na yung time mo, ito na yung, you know, yung taon, yung spotlight na sa iyo na ngayon, Elrin.
8: Opo, ma'am. Sana nga po sa pangatlong laho ko sa Olympics po, sana kailangan ko pa talaga siya i-train hard ng mabuti para kung ano yung inihingi ko, sana po mabigay na po sa ilang taon kong pinapangarap na mag-compete sa Olympics.
7: Yes, sana makamit mo yan, no? Also, Elrin, dalawang bagong Asian Games debutants, no? Yung makakasama nyo, sina Albert Ian De Los Santos at si Elia Frame Limong, no? So, kamusta itong dalawang bago na to?
8: For sa amin naman, ma'am, si Ian po, ano din po, malaking chance din po na makapag-podium din kami po. Kasi sa mga latest achievements naman po, nag-world record, ganun po, nag-junior world record si Ian po. So, malaking chance din ni Ian na mag-podium talaga sa Asian Games, ma'am.
7: Yes, so all the best sa magiging campaign nyo. Again, as parting message, ano yung gustong mensahe na gusto mong ipaabot sa lahat ng mga sumusuporta sa inyo? And siguro message din, no, para sa lahat ng mga makakasama mong Filipino athletes sa paparating na Asian Games.
8: Maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa aming mga atletang Pilipino. At nagpapasalamat kami sa mga sa Philippine Sports Commission na patuloy na nagsusuporta sa amin at saka at sa walang sawang pagsusuporta at sa mga kapwa kong atleta, laban lang tayo para sa Pilipinas po.
7: Yes, all the best. Mabuhay ka, Elvin Ando, and syempre, good luck sa paparating na Asian Games campaign.
8: Thank you po, ma'am.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Si Olympian, SEA Games champion at reigning Asian Games bronze medalist Elrin Ando mula sa sport ng weightlifting, matatas na magsalita ngayon si Elrin. Dati napakamahiyain yan kapag in-interview natin. Pero ayun, at least siguradong-sigurado, nakikita mo sa pagsalita ni Elrin na she's ready, she's prepared, she's excited to go back into competition dahil nagkaroon pala siya ng mahabang panahon din na pahinga. Wala nga siyang competition since 2025. Well, last year in 7 months, di ba? 7 months dahil nagkaroon pala ng injury after that SEA Games. Parang na-burn out, lalo na yung kanyang mga legs, napagod ng gusto at nagkaroon nga siya ng injury, hindi na na-detalye, but definitely, seemingly it was serious because she opted not to compete, diba, the past 7 months. But doon niya na-realize na gusto niya pa na lumahok, gusto pa niyang magbigay serbisyo sa ating Team Philippines. At yun na nga, binigyan siya ng pagkakataon pa, makarecover from that injury. And she's thankful, especially to our God, that she's back. And she vows to do all her best. Yung mga wala pang medal, yung hindi pa niya nakakamta na tagumpay, gusto niyang kuhanin. Like, syempre, mas mataas na medal sa Asian Games. Tapos yun nga, mag-qualify at magmedalya sa Olympic Games. So si Elrin Ando, isa pala yan sa ating aabangan come the Games, okay? Siya ay lumipat ng timbang kung dati nag-59, nag-63, ngayon si 61. At sabi niya, mukhang comfortable naman siya dito sa bagong timbang niya. So mga kasama nga niya sa koponan, si na Macrohon, sino pa, si Ando, and then si Albert De Los Santos, tapos si Rose G. Ramos. Siyempre, nakapanayam na rin natin the other week, noong Friday, si Rose G. Tapos ito, yung bago nila na Mountain Province, ang sabi sa atin ng sa mga weightlifting ng Pilipinas. Okay, so yan yung ano, yan yung ating nasilip noon din. So tingnan natin ang magiging performance ng weightlifting Cambodia Asian Games at umaasa tayo dahil napatunayan na nila yung kanilang kakayahan. Marami ng world na sinalihan. Marami na ring mga Asian competition. Okay. At may mga medal naman silang naiuwi. So feeling ko lang, definitely, maganda ulit ang magiging performance ng ating Philippine weightlifting come this Asian Games in Japan. Okay? So it's 9:46. Muli tayo magta-time out. Tapos sa pagbalik natin, syempre, punta natin ang tennis at iba pang international news. Wala pang laro si Alex na move. Syempre, yung mga naunang games sa kanya na extend. So it's gonna be past 10. Okay, ang kanyang magiging laro. Kanyang opening match dito sa US Open in New York. Babalik po kami.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Mga araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
14: Sports Radio 918 AM.
16: Basta usapang palakasan, walang maiiwan. Headline Sports sa Sports Radio 918.
0: Okay, so balikan natin si EJ Obiena. Yung talo ni EJ na 5.75, good for silver in this competition in Wesel, Germany. Okay, this is the sixth straight event for EJ in 14 days, kaya naman pagod na. He was second behind Robin Emig of France at 5.80 yung nag-champion. Yung 5.70, katabla niya actually ni EJ si Cole Walsh of the US, pero via countback ay panalo si EJ. So ano ba yung mga una niyang talon? Okay, it took Obiena 2 attempts to clear the 5.75. He skipped the 5.60, 5.65, and 5.70 meters. Okay. The Asian record holder attempted to clear 5.85, after that 5.75, pero failed to make it. So, simula August 17, sunod-sunod yung competition ni EJ at naka-anim nga po yan, including that one last night. Okay, pero ito ay bahagi ng kanyang preparation para pa rin sa Asian Games. So, ang sabi niya sa kanyang post, rough day and tiredness. Eventually caught up after 6 competitions this last 14 days and took too many mistakes at the earlier bars and paid the price. That's according to EJ Obiena, with a silver in Europe, in Germany, in a meet in Germany. Okay, so silipin natin ang US Open. Anong oras ng game ni Alex? 10, ano na ngayon? 10... Dali lang ha. Kanina 10:15. Okay. Nagre-rehash kasi itong ating page. Okay, so babantayan po natin si Alex Ayala at abangan niyo sa ating Sports News Roundup. Samantala, sa iba pang mga matches, sino yung mga winner? Ang isa sa pinakamalaking upset for today ay naitala ni Yulia Potentseva. Okay, na naka-upset kay number 12 seed na Belinda Bencic, 4-6, 7-5-6-3, 2 hours and 51 minutes. Yan ay sa women's event. Okay, first round. So, wala na kaagad si Bencic. Ang dami talaga ng ano ha, ng pwedeng mangyari talaga in a competition. Itong si Potentseva ay makakaharap na sunod si Zheng Qinwen ng China. Pero hindi naman na baguhan siya. Kasi 6 years ago, si Potentseva upset number 8 seed Petra Martic. Okay, para makarating sa quarterfinals ng US Open, and that was in 2020. In other results, okay, sino pa yung mga nanalo? Uy, panalo na rin ba si... Yeah, panalo na si Coco Gauff over si Zhong Mes, yung best friend ni Alex. So, Coco Gauff over Zeynep Zhong Mes in straight sets. Okay, 6-3 and 6-4. 1 hour and 20 minutes lang. Okay, ang naging laban nila. Kaya pasok na rin sa second round. Okay. So, who else? Tingnan natin yung iba pang mga big winners today. Okay, so sino to? Si Rybakina. Yung sinabi natin na may injury, di ba? Pero mukhang hindi naman niya iniinday yung reported injury. Nanalo ang number 2 seed na malaki ang tsansa na maging world number 1 kung hindi makapasok at hindi madepensa ni Arina Sabalenka ang kanyang titulo in this US Open. Tinalo ni Rybakina ang 17-year-old wildcard na si Thea Frodin at 6-3 and 6-2 in just 1 hour and 14 minutes. Ayan. Okay, so who else? Sino pa to? Si Madison Keys. Okay, si Eva Liz, mga umabanti na rin. Madison Keys over sino tinalo niya? Si Alina. Okay, Cornifa. Wala sa akin ang score, pero tingnan natin dito sa score sheets natin. Okay. Live scoring natin. Let's see yung draw natin. Okay, so tingnan natin US Open scores. We go to the women's singles para mas kompleto. So, okay. So, we have, tingnan natin ha. Andreeva over Janice Tien at 6-2 and 6-2. So, yung Southeast Asian bet, isa sa Southeast Asian bet na si Tien ng Indonesia eliminated na. Okay, by the way, si Tien ang makakaharap ni Alex isang exhibition this year dito sa Manila, homecoming, December 8, dyan sa Bulacan, okay, the arena. Okay, other winners like si Mertens over Quevedo, banti na rin si 6-4, and then si Eva Liz over Nutson at 6-3 and 6-3. Okay, so yan yung ilan sa mga finish matches today. Yung iba bang ongoing pa eh. Going pa. Jovic against Fretch ongoing yan. Lynette Jones. Marami-rami pa na mga ongoing. Now, yung sa men's side, tingnan natin yung sa men's singles. So, men's singles, yung mga winner, katulad nito, si Mossetti over Ferry in 3 sets, straight sets. And then, si Monfils over Vallejo, 2-6, 6-1, 6-2, and 6-love. And then, sino pa? Wala, may meron bang upset na ngayon? Si Fritz over Blanche, straight sets, 3 sets. And then, Okay, so far yan lang naman. Yung ilan sa mga big wins today. Pero kanina doon sa ating headlines nga, nasabi ko, yung fifth seed na si Coboli, medyo maagang natapos yung kay Coboli. Kasi sa dinami-dami. Okay, si Coboli, fifth seeded, needed 5 grueling sets against Comesama of Argentina. So, Coboli lost the first 2 sets, at 3-6 and 2-6. Finally, found his rhythm in the third, 6-3. And on the fourth, in the fourth, 6-4. And nasa kanya na ang momentum, kinuha niya na in the fifth set at 6-4. Pero laban pa rin na yung 6-4 na yun. Okay. So, abante siya. Hindi siya na-upset sa opening round of the US Open. Okay. So, mamaya po, mas marami pang resulta. Isa na lang. Ang ating cycling, okay? Silipin natin ang Vuelta a España. 10th stages na. Wala na syempre yung paborito ninyo na si Pogacar dahil stage 8 na semplang at nagkaroon ng mga broken collarbone at iba pang injury. So, isang Frenchman ang nanalo sa stage number 10, taga-France, si Bastien Tronchon. Okay, siya po yung na-outsprint niya si Magnus Cort Nielsen, okay, and Thibaut Nice to cross the line first in a photo finish with Wout van Aert edging up the podium. Okay, 184.7 kilometers Alcaraz to Elche de la Sierra in Spain. So, yun ang kanyang oras ay 4 hours, 7 minutes and 41 seconds. Samantalang matagumpay na napanatili ni Enric Mas ng Movistar at ng Spain ang leadership after 10 stages. May 1 minute and 18 seconds siya lamang ngayon kay Primoz Roglic ng Slovenia. Okay, samantalang bagsak sa third si Felix Gall na dati na second taga-Austria, 1 minute and 39 seconds behind. So, this is just the 10th stage, 11 more stages to go for the Vuelta a España. Okay, so sumayin nyo na po ang ating program for today, Headline Sports, dito lamang sa Sports Radio 918. Thank you so much, Arian Maliare, for that interview with Elrin Ando. Thank you din kay Attorney Al Agra sa ating unang bahagi ng ating program. Sa inyo pong lahat na sumubaybay dito sa ating programa, thank you very much. So, until tomorrow, hope Pilipinas, meron tayong mga interesting interview with our Asian Games bound athletes. Sa ngalan ni Team Tapales, ganun din ni Susane, ni Nida, and of course, Malolos Transmitter. God bless everyone. Please do stand by for the news and the next program. It's a Wednesday. Siyempre, may Wednesday volleyball program tayo, Spikers Net with Team and Dennis Hilanga. In a while.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
19: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
20: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
19: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
19: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
19: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
25: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
26: Headlines. Ngayon.
27: Philippine Standard Time, it's 9:59 a.m. Good morning, and here is the news. The Health Department urges the public to stay indoors or wear N95 masks when outdoors due to poor air quality attributed to haze from forest fires in Kalimantan, Indonesia. Residents were also advised to keep doors and windows closed and use damp clothes to cover gaps where haze could enter. Motorists were urged to use headlights or fog lights when traveling at night in or areas with poor visibility. Several cities in Metro Manila also recorded very unhealthy to acutely unhealthy air quality levels yesterday due to smoke and haze. As this developed, DENR monitoring of air quality in Metro Manila today has significantly improved, dropping back into the good category after recent hazy conditions. In news overseas, the death toll from the catastrophic floods in Nepal and Tibet has crossed 1,000 as rescue teams race to reach workers trapped in mud-filled hydropower tunnels. Nepal's news outlet Kathmandu Post is reporting that search and rescue operations have intensified to more than 4,000 people remaining missing. Several countries have sent their relief team to Nepal to support search and rescue operations. Foreign Minister Shishir Kanal says Nepal will raise the recent floods at international forums as a question of climate justice, not relief or aid. In sports news, Gilas Pilipinas is leaving one final roster spot open as the national team heads to South Korea tomorrow, September 2, to continue its preparation for the upcoming 20th Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan. 11 players will fly to Seoul and headline a pair of tune-up games against the South Korean national team in Suwon this Friday and Sunday. The group is composed of Brandon Bates, Adrian Nocum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Brandon Yanuelas Rosser, Xavier Lucero, RJ Barrientos, Justin Baltazar, Justin Araña, and Jeric Ahanwinsi. The final spot remains up for grabs between two key players, Justin Brownlee and Kai Soto. Brownlee could join the team in Korea or Japan if he is cleared to play, while Soto's inclusion will depend on his schedule. Meanwhile, Kaelin Tiongson will not be part of the squad due to eligibility requirements, while Jason Perkins has withdrawn because of an injury. Gilas will open its Asian Games campaign on September 11 against Bahrain, followed by Kazakhstan on September 12 and powerhouse China on September 14. Philippine Standard Time, it's 10:02 in the morning. Matili na tutok sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Wala pa si Wito Pales. Aris ang magandang umaga sa inyong lahat.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
1: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
21: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
22: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
23: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
24: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
23: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
6: Killer Joe, go! Holding her so tight.
5: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang nilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problema ang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
28: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
29: Maganda man takbo.
28: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
30: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
31: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
0: sa aming patuloy na pagsasahim papawid. Asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
9: Philippine Standard Time, 7 minutes after 10 AM.
10: Ready position. Spikers Net, mga latest sa malakasang tapatan ng mga paborito nyong volleyball teams. Spikers Net, Spikers Net, kumpletong highlights mula sa intense at kaabang-abang na mga laban, ang latest balita sa mga manlalarong inyong inaabangan at iba pang usapang volleyball. Dito lang yan, Spikers Net, Spikers Net, with your hosts, Timothy Tapales and Dennis Hilanga.

0: Isang magandang umaga sa inyong lahat ngayong araw ng Miyerkules. Ngayon po ay ikalawa ng buwan ng Setyembre. Tama ho kayo, no? It's Bermans na po, mga kaibigan.
1: Merry Christmas, Dennis.
0: Merry Christmas, Timmy. Merry Christmas, China.
1: Merry Christmas sa inyong lahat.
0: At ito po ang ating programang Spikers Net. Ako po si Dennis Hilanga at ang ating partner Timothy Tapales. Magsama-sama po tayo hanggang mamayang 11 a.m. Para ihatid sa inyo mga latest sa mundo ng volleyball. Live po tayong napakikinggan sa 918 kHz sa inyong mga radyo, sa inyo pong mga oldies but goodies na mga radio monitors, ano, at syempre sa atin din pong live streaming at sports radio live stream. Follow nyo rin po kami sa ating official social media handle sa Facebook po, Sports Radio 918 AM, sa X, Sports Radio 918, at sa YouTube, meron na po kami, ha, Sports Radio 918 AM, at ang ating official website, no, radiopilipinas.ph/sportsradio. Napakaraming social media handles, sir. No, celebrity yarn, Timmy. No, di ba parang si Timmy yan, maraming account yan. Maraming social media handles yan si Timmy. Di ba? Ano ba yung ano mo, Tim? Ano tawag dito, yung Skype. Bagong-bago.
1: may Skype ka rin man, di ba?
0: Pero hindi na masyadong ano, syempre Zoom na ngayon ang ano. Ayan. Anyway, mga kaibigan, atin pong babalikan ang mga naging kaganapan sa Premier Volleyball League Invitational 2026, no? So, nakakadalawang araw na tayo, team. Nag-start ito nung Lunes, August 31, tapos kagabi. So, ngayong araw po, pahinga. Wala munang games ngayon sa PVL Invitational. Oo. Kasi after two grueling days, pagod na pagod yung mga teams natin.
1: Rest day dito muna.
0: Rest day muna for today. Pero let's recap yung mga naging resulta ng games kahapon na lang siguro, Timmy, kasi that is the latest one dahil yan po ay atin din natutukan dyan po sa Smart Araneta Coliseum. So this Invitational features six teams, team, no? Apat na local teams. So Creamline, PLDT, NextLed at FarmFresh. Tapos dalawang mga sumusubok talunin ang local teams natin, dalawang foreign teams nito from Southeast Asia, no? Yes, syempre ang Estcola,
1: ang comebacking team from 2024, Estcola.
0: Estcola ng ano yan, ng
1: Thailand.
0: Thailand. Tapos yung Ho Chi Minh City, syempre pag Ho Chi Minh City sa Vietnam ho 'yan, 'di ba? So, ito po yung mga naging results sa kagabi. So, ito unahin na natin syempre yung biggest match kagabi. Kung saan nga po nakuha ng Creamline ang solo lead in the 16 field with methodical, no? Talagang devastating win against Ho Chi Minh City, team. Ikaw na magbanggit ng score.
1: Alam mo, ang score lang naman, Dennis, dito 25-18, 25-16. 25-6, grabe san ka.
0: Oh, ano yan, teams, na gano'n pa nga yan, 16-1 run.
1: Grabe. Yung naging scoring dito, Dennis, talagang ano, hindi pina
0: mismatch eh.
1: Oo, hindi pina pinahinga nitong Creamline, itong Ho Chi Minh dito. Talagang it was a complete domination. Tsaka titignan mo kung total scores, Dennis, 75-40 in favor of Creamline. Grabe yung naging scoring dito ng Creamline Cool Smashers. At aside from that, Dennis, tatlong players ang nag-double digit dito sa Creamline Cool Smashers. Walang iba kundi sila Gemma Galanza, si Tots Carlos, tsaka siyempre si Sachi Minoa, si Jaja Santiago Minoa dito sa para sa Creamline Cool Smashers.
0: 12 points each.
1: 12 points each, habang may 9 points naman si Eliza Valdez.
0: Eliza Valdez also contributed, no? 10 digs. Si Gemma, 10 digs din. Tapos 6 excellent receptions din si Gemma. Si Kyle Negrito naman,
1: 20 excellent sets.
0: Orchestrating the offense, 20 excellent sets. At wala pong naka-double digits sa Ho Chi Minh City with Tikim Tandong. Yan, 8 points lang ang kanyang naibigay para sa Vietnamese club na ito, team. So, alam nyo ho, itong Creamline talagang firepower talaga. Star-studded. Hindi pa nga nila naka-line up dyan, team, yung iba nilang players, ah.
1: Wala pa sila
0: si dito. Si, kagabi nakita natin si Jen Yerba, si Erin Pangilinan, si Sheena Toring, si Aleya Torres, sino pa ba? Si Barbie Hamili, yung kanilang rookie, hindi yung mga naka-line up yan.
1: So,

0: mga usual players pa ng Creamen for from the past talaga.
1: Ang dami kasi nilang player, so oh. 14 lang yung ano eh, yung need. So hindi lahat na ano talaga nabigyan ng chance to ano to play here. Pero siguro sa mga susunod na games, pwede naman baguhin to, hindi naman ito yung ano.
0: I-lineup.
1: Eh. Basta 14 eh per game. Ayan. So that game sa ano na yan, sa laban ho na yan, sinabi ni coach Sherwin Meneses na napakahalaga talaga nung pagkakakuha nila kay Jaja Santiago this time. 2 games pa lang ang nilalaro ni Jaja for Creamline after her return to the PBL after 5 years. Wow. 'Di ba? Maganda na 'yung naging contribution talaga. Talagang ano eh mabigat 'yung iniiwang marka dito ni Jaja Santiago lalo na dun sa depensa nila and sa blocking team. Kumbaga sabi nga ni Gemma Agabe dun sa post game interview, bahala na basta ano eh bahala na si ano si Jaja pumalo. Oh. Since nasa middle na siya at wala oh. Wala talagang makapantay, walang makasabay team halos oh. Eh.
0: Sa tangkad ba naman ni Jaja? 6'5 'yung tangkad eh plus 'yung reach pa nun pag tinaas niya 'yung kamay niya. Talagang napaka ano eh napakahirap. Lampasan nun ng mga spikes especially alam naman natin bihira lang maganyang kalaking mga players sa atin sa mga volleyball. Mm. So talagang a really good addition for the Creamline. Malakas na nga yung Creamline.
1: Mas lalo
0: mas lumakas pa yung Creamline. Grabe oo. Mm. Parang yung ice cream niya parang matamis yung ice cream. Mas pinatamis pa.
1: Uy, grabe namang analogy yung Timmy. Parang ikaw lang yan. Eh. Sweet but sweeter the second time around. Ayan.
0: Ayan. Grabe
1: so,
0: yung analogy.
1: Ayan, oo. So, eto, kunin muna natin yung first break natin, Timmy, sa ating pagbabalik. Ating pakinggan yung naging post-game press conference or interview with the coach Sherwin Meneses, Jaja Santiago, and Gemma Galanza. Abangan nyo po yan sa ating pagbabalik.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
8: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
7: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga! Oh, oh, oh! Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Total asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag tinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
10: Sports Radio 918 AM.
11: Press conference. Congratulations to the Creamline Cool Smashers for beating Ho Chi Minh City in state test. The Cool Smashers are now at 2-0. We have Coach Sherwin, Jaja, and Gemma. Coach, congratulations for this victory. So, especially the third set, talagang dominating yung performance. Your thoughts?
12: Siyempre, sobrang saya, lalo na nung third set. Kasi kahapon, medyo yung third set namin, medyo hindi ganun kay smooth. Kaya, yun nga, na-improve kami yung third set. Talagang, kumbaga, lesson sa amin na maging maganda yung laro namin ng third set. Nagtulong-tulong talaga yung players para makuha yung panalo namin.
11: Thank you so much. To Gemma, 12 points on 10 attacks, 1 block, 1 ace, 10 digs, and 6 excellent receptions. So, yun nga, at least nakadalawang laro na kayo. So, I know na may mga tatlong laro pa kayo plus yung final day. So, ano yung mga kailangan niyo i-polish para siyempre maging maganda itatakpo niyo ng invitation?
13: Siguro, communication na mga hindi kailangan maging error na nagiging error. So, yun yung kailangan namin i-ayusin. And, I think, oh, for 2 days sa game namin, wala naman, hindi naman siya masama, hindi naman po pangit yung nilaro namin. And yung mga unforced error naman, hindi thankful kami na hindi siya sa mga importanteng puntos. So, at least naaayos namin siya agad hanggang sa dulo. So, I think yung game namin nakahapon, based on the game talaga siya, kasi expect naman natin NX Red yung kalaban. And solid naman yung team na yun. So, kami, basta mag-focus lang kami sa sistema namin kasi madami pa kami kailangang ayusin.
11: Thank you so much, Gemma. Jaja, 12 points and 9 attacks and 3 blocks. So yun na, there, although yun na, there are some things na kailangan pang i-polish. Ano yung nakikita mo sa team moving forward para siyempre magtuloy-tuloy yung magandang takbo nyo?
14: Ano po, sorry?
11: Ano yung kailangan nyo i-polish moving forward para maganda itatakbo nyo this invitation?
14: Same. I think yung errors namin, kailangan pa namin i-minimize. Actually, one set, I think, 2 sets na lang, 5 errors sa akin na nga yun. So, yun yung mga bagay na, syempre, knowing the Vietnam team, they will fight. They will, they give us a hard game then. It's still good game for us kasi nag-deliver lahat. It's just nga, yun, marami kaming binigay na errors din sa kanila, same as yesterday's game. Same, the communication, kailangan pa namin pag-iihan, lalo na sa mga free ball na dumadating, especially yung good touch sa block na gano'n. So, we don't wanna waste yung gano'ng mga bola. So, towards the end, dapat ma-minimize namin yung mga yun.
11: Thanks. Okay, go ahead, guys.
15: Coach, yun, ano sa first 2 games yun na panalo, ano siguro yung mga mag-event ang nakita nyo na kailangan yung dalhin ng gandulo para magtuloy-tuloy ito?
12: Number one talaga, yung makita ko, medyo talagang yung endurance ng player nandyan. Kasi ito yung pinaka number one na kalaban dito, yung endurance. Kasi nga, every day yung games. And syempre, everyday, nag-improve kami sa communication nga ng bawat isa. Knowing naman Jaja talaga is bago sa amin. Pero sobrang daling mag-adjust pag si Jaja yung nasa loob. Hopefully, mag-improve pa kami. And yung pahinga namin bukas maging maganda para sa first game namin.
15: Gemma, sa'yo, ito kakampi mo na si Jaja from nakalaban mo sa college tsaka sa PBL before. Ano lang pakiramdam na ito magkasama na kayo sa isang team?
13: Syempre masaya, sobrang gaan kasama ni Jaja kasi hindi mo kailangan mag-isip pumalik kasi siya na yung pumalik. So, hindi. Pero ayun, madami kang matututunan kay Jaja, dami yan na siya share sa amin. And ayun niya, madali siyang kasama sa loob kasi talagang siya rin nag-a-adjust siya sa sistema namin, which is yun talaga yung kailangan kasi may nabuo na talaga ang sistema yung crew. And thank you so much, Jaja, for that. And super excited pa ako kasi 2 games pa lang, so madami pang kayang ilaro talaga si Jaja. So, abangan niyo po. Finisher pala.
1: Finisher!
16: For Jaja and Gemma pa rin, take us lang yung third set na yun, 25-6 nga. Kapag ganun tuloy-tuloy yung points niyo yun, para medyo na natatagalan bago makarespond yung kapila, paano niyo lang tinahandle yung ganun close-out point na medyo lumalayo na nga yung gap sa kanila?
14: Actually, kanina sa loob ng court, alam namin na lamang kami, pero we don't need to be compliant na lamang kami kasi anytime baba, we have lalaban pa rin naman yung Vietnam. We are just reminding everyone na okay, stay focused tayo. We have to work hard still every step, every ball na dumadating sa atin. I think yun yung pinakamahalaga na kahit anong lamang mo, kahit sabihin natin yung kalaban din, kahit ano lamang nila, we need to stay composure and we have to focus on what we need to do and what we need to work.
13: Siguro yung hassle kasi ng team, parang hindi pa, parang mahihiya ka kung hindi mo talaga gagawin din yung part mo. So, ako yun lang din yung magbibigay ko sa kanila, kung ano yung binibigay ng effort ng bawat isa, yun din yung binibigay ko. So, kapag mga ganun na, I think matagal-tagal natin na-experience din yung ganun kalayo din talaga na boy. So, medyo talaga mas nag-focus kami dun sa laro namin. So, hindi namin siya tinitignan yung points. Kaya siguro naging maganda din yung kinalabasan ko.
16: And coach, yung na-only two games nga po kanina kayo yung surprise din po yung result niya with yung natali PLP din yung Farm Fresh. So, entering this game po, medyo mas may, medyo na-take into ako din po kayo na dahil nga yung other teams talagang balanced yung four teams din po ngayon in terms of taking this game with caution at any to make sure na walang unnecessary mistakes that would cost the game.
12: Actually, ang focus ng Creamline talaga is every game. So, no matter na kung ano yung mangyari sa ibang team, yun yung talaga ang focus namin dito. Naka-prepared kami sa 10 days na naliga. Kaya every opponent na makakalaban namin, talagang yun doon muna kami magpo-focus. Kung ano man yung result ng ibang team, kumbaga, sila na lang muna yung mag-isip kami. Focus na kami dun sa, ano, every point, focus kami. Dun lang muna kami.
17: Coach, in two games na si Jaja naglaro na, ano sa tingin mo yung pinakamalaking contribution niya so far? I mean, having her international experience na in just two games na nakita niyo agad na nag-boom for the team?
12: Siyempre, yung team namin, hindi ganun kalaki eh. Knowing Jaja, sobrang nakaka-intimidate siya sa harap. Yung presence niya talaga sobrang hirap kung kalaban mo siya. Eh syempre yung leadership and experience niya sa gitna, mas napapadali yung depensa namin pag si Jaja ay nasa harap. So, malaki, marami. Marami pa siguro kasi nakakadalawang games pa lang si Jaja sa amin na talagang maging maganda pa hanggang sa dulo. Yun yung ano namin. Eh, syempre, dapat healthy kami talaga every game.
17: And the reaction on that?
14: thank you, coach.
12: Papadali yung laro ng Creamline eh.
14: So, ano ba? For two games, siguro ang lagi kasing mindset ko to contribute dun nga sa team, especially sa attack and sa block. And ano man yung kaya kong ma-share sa kanila, the experience, sorry, the leadership, and the communication, consistent reminders din sa lahat. I think yun yung kaya kong ibigay sa team. And hindi naman siya mahirap kasi kahit sila naman din, ganun din. They're sharing their thoughts, they're sharing their experience sa akin. And yun, smooth naman yung kalawan and connection ng coaches.
18: Gemma, di ba nakalaman mo siya sa college, si, ano, si Jaja? So, how different Jaja nung nakaharap mo na siya sa college at ngayon magkakampi kayo dito sa pros?
19: Well, mas mabilis siya ngayon, mas smart, and alam niya yung ginagawa niya sa loob ng court. So kaya hindi mo talaga siya kailangan, I mean, hindi mo siya kailangan isipin kasi alam niya yung gagawin. And kung ano man yung sabihin ni coaches sa kanya or na coaches, nagagawa niya agad. So yung height, mas lumaki. Mas lumaki siya, and ayun, I think yung ano talaga, yung hindi, pag ano naman. Yung, ano niya, yung composure. Mas composed siya sa game, every game.
18: And lastly, how in the Champions, it's a very limited appearance lang yung Jaja sa inyo. So, ano yung kailangan para siyempre ma-enjoy yung moment and manalo siya ng isang championship for you guys?
19: Ano?
18: Yung, paano may enjoy yung moment kung nandiyan siya sa inyo, si Jaja?
19: Mag-receive po kami maganda sa special and sa kanya po lahat yung para. Para ma-enjoy po
12: siya. Pero yun, every game, magtutulungan muna kami. Kasi syempre, hindi naman kagad na makukuha kung hindi talaga kami magpo-focus na mapapagod para makuha yung championship. Syempre, lahat naman ng players and especially Jaja na gusto talaga mag-champion.
19: Yes.
12: Pero hindi ganun kadali, tatrabahoy na yung mga.
14: One game at
18: the time.
19: Yes.
18: Congratulations! Thank you. Good night!
12: Good night, maga pa ba?
20: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
21: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
20: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
21: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
20: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
22: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
20: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
22: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
20: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
22: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
20: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
22: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
20: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Mula centerline, front zone, hanggang baseline, lahat ng galawan sisipatin sa Spiker's Net.

0: At inyo pang napakinggan si Coach Ettore Guidetti, Lian De Guzman, and MJ Phillips ng Next Lead Chameleons after winning over PLDT High Speed Heater. Sa isang game naman team, ang Estcola ng Thailand nakakuha na rin ang unang panalo dito at the expense of the Farm Fresh Foxes 25-21, 25-16, 25-22. So kagabi po, yung Farm Fresh lang ang Farm Fresh and PLDT yung local teams na natalo, no? So team, sino bang mga bumida naman for Farm Fresh?
1: For Farm Fresh, double digit score dito, lone double digit score ay si Trisha Tubo with 15 points, habang may 9 points si Ces Molina, 7 points for Aragalang. Sa Estcola naman, ang nanguna ay si Papachaya Pontam. Ayan, siya po yung nanguna dito. Habang si Nanapat Munjakam ay mayroong 9 points.
0: Yes, tama ka dyan, Timmy. So, dahil dyan, kahit natalo ang Farm Fresh for Trisha Tubo, it is a great experience na makatapat nila itong Estcola. Kasi Timmy, alam mo ba itong Estcola? One of the strongest supporters ng Thailand volleyball team, yung national team nila. And most of the players na to, karamihan before, mga naglaro na rin for national team, no? Yung mga nasa Volleyball Nations League. No? So, mabigat na kapunan din etong Estcola. Pero dito sa invitational team, yung karamihan naman dito ay mga developmental players pa lang nila. Ito yung mga dine-develop nila para sa mga susunod na taon, sila yung magpapatuloy ng mga nasimulan ng mga nasa senior level. So ganyan po yung nagiging programa and transition ng Thailand National Volleyball Team.
1: Talagang napakaganda. Hopefully yung ating mga players makikita kung gaano kaimportante ito.
0: Ayan, so pakinggan naman natin si Trisha Tubo ng Farm Fresh.
2: Your reaction lang doon sa naging game nyo kanina against the Estcola?
3: Malungkot po, pero syempre at the same time yung opportunity kasi makalaro sila, knowing na national team player yung iba. Masaya pa din kasi yung experience.
4: Kahit ngayon 1-1, apat yung teams na 1-1, gano'n ka pa rin ko optimistic sa chance nyo na pwede pa rin kayo umabot sa top 3?
3: Malaki pa rin naman po yung chance naman, sabi ni Coach, kasi yun nga, parang local and sila din may same kami ng ranking lahat, so 1-1 kami. So malaki pa rin yung chance, so kailangan lang namin ayusin yung mga kasunod namin.
4: And ano na lang din siguro pinanatutunan mo playing against a foreign team na may veteran national team players?
3: Yung composure siguro, kasi yun nga, kahit naman kami or dikit kami, sobrang composed nila, sobrang, sinasabi rin ni Coach is sobrang consistent nila. So yun yung kulang namin, so yun yung sabi ni Coach na kailangan namin work on. Kasi yun nga, matagal na silang magkakasama, sistema talaga nila isang, so kailangan namin mag-stick din sa sistema nila.
4: Thank you.
0: At inyo pong napakinggan si Trisha Tubo ng Farm Fresh. Eto team, ganito ang scenario natin ngayon dahil nga nanalo yung Next Lead tsaka Estcola. So apat na kupunan ang magkakasosyo sa 1-1. Ayan, so yung cream line po, top of the standings 2-0. So yung Next Lead, Estcola, Farm Fresh and PLDT, pare-parehas po yan, 1-1 records. Tapos, points, pare-parehas din sila na 33. Ganyan din yung, yun lang.
1: Nagkatalo-talo sila, Dennis, sa set win tsaka set loss eh. Kasi yung Next Lead tsaka Estcola, may 4 set wins sila. Habang yung Farm Fresh tsaka yung PLDT, meron silang 33 set wins.
0: Oo, tama ka dyan, team. Tsaka ano, ang maganda dito, since nag-buhol-buhol sila doon, yung apat, hindi pa natin ma-determine kung sino may ano talaga yung may chance dun sa finals, kasi ang format is top 2 teams for the championship, 3 for battle for bronze. Yung cream line medyo, pero hindi pa rin safe yung 2-0 eh, di ba? Marami pang pwedeng mangyari diyan. So ito team, mga games natin on
1: the next few days.
0: Bukas oo. Farm Press versus Cream Line, tapos Ho Chi Minh
1: PLDT
0: at 4 PM, and then Estcola versus Next Lead 6:30 PM. So hanggang ano po to, hanggang Tuesday
1: Mm-hmm, tama.
0: Sa Tuesday, ito na yung final round. Ito yung madedetermine na dito kung sino yung maglalaban for the championship. Pero yung preliminary natin,
1: hanggang Sunday.
0: Thursday, September 3 bukas, Friday, and Sunday. So, wala pong games on Saturday and Monday. Okay, so yan po ang mga updates natin regarding PVL. 10:45 ng umaga ang ating oras. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
5: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
6: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
5: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
6: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
5: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
7: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
5: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
7: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
5: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
7: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
5: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
7: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
5: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
8: Sports Radio 918 AM.
9: Mag-cheer, your favorite volleyball teams are here. Spikers Net.

0: 10:48 ng umaga, nagbabalik po ang Spikers Net team. Ito may bago tayong development sa UAAP season 89. No, so ang University of the Philippines kasi magbabalik ang dati nilang coach, no, si coach Benson Bokbok, no, for season 89. So after leading the team in season 87, hindi siya yung nag-coach nung 88 kasi napalitan siya ni Fabio Menta, no, nung season 88. Pero si coach Fabio hindi rin naman niya nadala itong UP sa Final Four.
1: Oh,
0: diba, nung season 88. Tapos nag-retire because of health problems si coach Fabio, and that paved the road, no, for another coaching stint for coach Benson Bokbok. Yan po yung inanunsyo ng UP Office for Athletics and Sports Development, no, si coach Bo Perasol po ang namumuno diyan. So next year pa naman ito, team, di ba, kasi basketball muna tayo,
1: basketball season muna tayo dito, Dennis, talagang, pero abangan natin yan kung magiging development. Siyempre new system na naman, at saka siyempre andun pa rin yung mga core players ng UP for this season.
0: Yung core ng mga bata, kasi yung dalawang players nila, si Ira Jaboneta at si Joan Monares, nasa PBL na ngayon.
1: Si Itang ba maglalaro pa
0: rin? Itang wala na rin, wala for rin, UP, for kasi UP, ano na siya, committed sa Alas Pilipinas.
1: Yes, no? So we're on the younger side.
0: Si Nakian Olango, Jelay Gajero, ayan, si, ang ano dito, team, parang si Casey Donggalio. Alam mo, nasasayangan ako dun sa player na to, eh, no?
1: Oo.
0: Parang, ano eh, tawag dito, ang daming missed opportunities dahil yun sa mga injury, di ba?
1: Oo, from palarong pambansa, nakita natin talagang napakagaling.
0: Oh, na-cover mo pa yun sa palaro. Tapos nag-UE. Tapos na lumipat ng UE, tapos parang na-injury siya, lumipat ng UP, tapos na-injury ulit. Mm-hmm. Di ba?
1: Oo. Naalala pa nung UP, nung ano, rookie season niya sa UE, talagang napa-explosive ng mga performance.
0: Oo, ano to eh. Ano to, one of the contenders to talaga din sa mga individual awards. Tapos nagre-record pa to eh, di ba? Nagre-record dun sa mga games. Ayan, but anyway, UP, ayan, new beginning sa season 89, and sana mas mag-translate yan, no, for them. Kasi 10 taon na sila, team, ya, nawala sa ano,
1: Final Four.
0: 11 years rather for next year, no. Wala sila sa Final Four. Mm-hmm. Tagal na nung huli silang, parang si, anong pagkakatanda ko, panahon pa ni Tots Carlos yata to eh, yung huling ano eh,
1: Final Four.
0: Oo, Tots, sila yung naging doktor.
1: Si ano, si
0: Cathy.
1: Oh, Cathy.
0: Cathy Bersola ba 'yun?
1: Bersola,
0: Cathy,
1: si Bersola.
0: Bersola 'yan. Yun, parang yung time pa nila na 'yan, yung nag ano sila, nag final four. Anyway, Timmy, ito naman yung mga kumakalat na balita, no, sa Alas Pilipinas lineup. Team, may mga lumabas kasi na sabi nakuha daw sa ano, sa dito sa app ng Asian Games. Pero wala pa naman kasing final confirmation. Mahirap pa siya magbanggit ng ano eh, ng mga pangalan, kasi hindi naman pala yun at the end,
1: diba? Kailangan talaga verified yung information, kasi siyempre talagang
0: no to misinformation and disinformation.
1: Ang dami nang ganung nangyayari sa bansa at sa mundo natin yan. Huwag natin dagdagan.
0: Oo, tama ka dyan. Galing mo, team, ha?
1: Mm-mm.
0: Kasi dun sa ano, lumabas, wala si ano eh, wala daw si Aya Laure, si Nina Itang, at saka si Don Katindig. Diba? Tapos yung lineup, si Nabella, si Lagia. Pero ano kasi, pwedeng ilabas yun kahit sino, di ba? Pero the confirmation will be relayed, syempre, ng ating National Federation. Walang PNBA pa ngayon, suspended. So, POC. No? Actually, POC naman talaga ang nag-a-anunsyo ng mga team members, team lineup, dun sa page din nila for the Asian Games. Di ba, Timmy?
1: Mm-mm.
0: Ayan. So, wag muna tayong magpapaniwala doon sa mga nakikita natin until proven by a very reliable source, di ba? Yung talagang authority to announce it and to divulge such information, di ba?
1: Kasi, pero, kasi kahit sino yun, pwede din gumawa ng, ano, ng mga, AI mo nga lang, pwede ng,
0: Tama ka dyan, team. Pero ang sure na sure, Timmy, ang Alas Pilipinas Beach Volleyball team natin, eto, tatargetin ang ticket sa Los Angeles Olympics sa 2028. Yan po ay sa pamamagitan ng kanilang paglahok sa 2026 AVC Beach Continental Championships sa Shanglu, China. Nagsimula na ngayon yan ngayong araw, team, hanggang September 6 ho iyan.
1: So, wow.
0: Alam mo, Timmy, very ano to, very modest ang goal, pero the road will be really challenging for Alas Pilipinas dahil yung gold medalist lang sa men at women team ang magko-qualify for LA 2028. So ganun kabigat, ganun katindi ang laban ng ating national team dito.
1: Tough tournament to grind to.
0: So si Pons mamayang hapon against Thailand. Eh, nakita naman natin nung nag-SEA Games gold medal sila, Timmy. Thailand yung pinataob nito. So medyo mahirap pero medyo may familiarity na ang si Pons dito sa kanilang first match sa pool play. Samantala, sina Kylem Progelia at si Sofia Pagara will be taking on Kazakhstan also later this afternoon. No, so group stage muna tayo, no. Sa men's team naman, yung asawa ni Sisi na si Roniel Rosales, kanya pong ka-partner ngayon si James Buitrago, sila yung nag-iisang men's pair natin dito sa kompetisyong ito. So again, sa lagi ko nga sinasabi, manalo o matalo etong Alas Pilipinas Beach Volley dito sa continental event na ito, team. This is a very very good preparation for the Asian Games.
1: Exactly, Dennis. Siyempre, yung most likely mga kalaban natin dito, sila na rin yung mga nasa Asian Games, so talagang kailangan bukod sa may siyempre normal yung ma-scout, talagang makakita natin kung paano talaga lumaro itong mga players dito na mga kalaban natin.
0: Ayan, so pero siyempre, Timmy, kung nandiyan na sa harapan nila, 'di ba, yung opportunity to make it to the Olympics, 'di ba? Syempre bigay na yung best niya.
1: Oo naman.
0: And we know naman kung gaano ka dedicated itong Alas Pilipinas Beach Volleyball Team sa kanilang mga ginagawa. You know, we have seen this in the Southeast Asian Games, yung Beach Pro Tour Futures, kung saan nga sina C. Pons, tapos si Kylem and Sofia ang nagharap sa final. So, coming off that match up in the Volleyball World Event, di ba? Malaking bagay yon for our national team heading to this Continental Championships, no? Kung saan po makakasama nila, no? At baka makabangga din nila yung toughest teams, no, around Asia. Syempre, not just Asia, kasi ngayon ang Asia kasama na diyan yung Oceania, may Australia na rin, may New Zealand na rin, di ba? Those nations na magaling din pagdating ho sa beach volleyball.
1: Ayan. Pero syempre, tiwala tayo kasi dami na rin talagang very reliable talaga itong mga veterans natin dito. Tsaka syempre, yung mga ating mga new talent dito for our beach volleyball. So we're hoping and we're looking forward na maging matagumpay ang kanilang anito, ang kanilang kampanya dito sa nasabing event.
0: And lastly, Timmy, ito not related sa ating national team, but because we are Southeast Asians, we are very proud of the Thailand national team for making it to the LA 2028, di ba, after beating China sa Continental Championship din, Timmy, no? So this is the first time po in history na may isang Southeast Asian country, men or women, na magko-qualify ho sa isang Olympic Games.
1: Grabe talaga itong Thailand. Really happy and proud itong sister natin. Sister na bansa nakapag-qualify sa Olympic stage dito nga sa larangan ng volleyball. Hopefully, in the next few years, yung sa atin din, Philippines.
0: Ano ba naging mga result ng team? Yung sa game nila sa
1: alam mo, Dennis, it was ano ha?
0: 5 sets yun
1: Five set match yung naging gold medal match dito, kung saan down pa by 2 sets itong Thailand, itong down by tingnan natin dito, down by 2 sets tama, dahil 25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10 victory yung naging panalo nito in front of Chinese crowd. Ito, sa home court pa ng China, ito naging panalo ng Thailand. Kaya talagang ito sa, kung masabi natin, hostile environment itong pinaglaruan nila.
0: Oo nga.
1: Oo. And they came victorious dito sa Tianjin. Kaya sila po ang nakuha ng Olympic berth dito.
0: Okay, ayan. So congrats sa Thailand. Sana mangyari din yan sa Alas Pilipinas, no? Habang tayo, Timmy, kaya pa natin silang mapanood, no?
1: Oh, makover.
0: In our lifetime nga, sabi, di ba, na makuha. Kasi yung World Championship ng men's, nakita na natin. But anyway, congrats sa Thailand team. And ito pa, team, last na lang. Kasi nakakatawa din to, team. Longest volleyball set in history na i-record noong August 26, 2026. Last week po yan. To, team, maniniwala ka ba? 66-64.
1: Ha?
0: isang set. Isang diba? Oo. Parang, 1 hour and 29 minutes. So, 130 points in total. That was between Germany and Italy. No, sa ano to eh, sa Euro Volleyball Men.
1: Yan grabe, yun. Parang walang gusto magpati. Parang,
0: oo, Germany, nanalo sila dun sa set na yon. But eventually, Italy took the
1: game.
0: Game, oo. Mm-hmm. First. Grabe.
1: Siguro naubos yung ano yung gas ng Germany.
0: 66-64, parang tatlong sets na yan eh.
1: Kaya nga eh. Kaya? Oo, parang halos tatlong sets kasi 25%.
0: Grabe, parang isang... Parang naglaro na ng isang buong match, isang set pa lang. Anyway, ayan. So, ayan po ang mga naging laman ng ating edition ngayong araw dito sa SpikersNet. Maraming salamat po sa ating kasama sa Master Control, sa ating Madam Chin, at sa ating
1: Tita
0: Nida. Nida sa ating pong Wirecast. And ayan, Timmy. Just want to greet my wife, Jam, I love you, and Jaden, Papa loves you so much. At Timmy.
1: Oo, siyempre, binabati ko rin pala aking mga magulang. Si Mama Arnie Tapales, si Papa Bobby Tapales, hello, hello sa inyo, I love you. Siyempre, sa aking girlfriend, si Aika, hi sa'yo, I love you.
0: Ayan, tsaka hantayin nyo po, ano, ang sports radio will be covering the Asian Games. Mm-hmm. No? So, blow by blow, atin pong iahatid dito ang mga latest updates dyan. So, maraming salamat po. Stay tuned para po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Again, ako si Dennis Silanga and Timothy Tapales. Ito po ang SpikersNet. Have a great Wednesday, everyone.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Eh, ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
6: Maging panatag Pilipinas.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1104.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro, Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 to 2 weeks.
0: Headlines.
3: Pangulong Marcos Jr. mag-iinspeksyon rin sa napinsalang Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga. Clearing operation sa infrastruktura nagpapatuloy.
0: Headlines.
3: Tol mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga, libre na simula ngayong araw ayon sa Department of Transportation.
0: Headlines.
3: Pamunuan ng North Luzon Expressway, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation sa Carmagedon sa San Simon Interchange.
0: Headlines.
3: Vice President Sara Duterte, Defense Lawyer Attorney Michael Poa, sasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution.
0: Headlines.
3: Malinis at payapang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr.
0: Headlines.
3: At epekto ng haze mula sa forest fires sa Indonesia, patuloy na minomonitor ng Department of Environment and Natural Resources.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ng Miyerkules, ika-2 sa buwan ng Setyembre, taong 2026. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 at sa ating mga kapatid na himpilan na Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Magol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye na ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-inspeksyon sa nasirang Agana Bridge sa Barangay San Isidro sa Tarlac City. Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal, ikakabit at matatapos sa loob ng 1 to 2 weeks. Ang detalye mula sa ulat ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Nuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Aquino at Agana Bridge sa Tarlac City na kapwa nagtamo ng pinsala kasunod ng nagdaang habag at tumama sa Luzon. Sa ginawang inspeksyon ng punong ekutibo sa Agana Bridge ay tiningnan ito ang naging kasiraan ng nasabing tulay at ginagawa na ngayong pagkukumpuni. Ayon sa Pangulo, nagbubuo na ng Bailey Bridge o pansamantalang tulay na gawa sa modular na bakal para matawarin ang mga pedestrian. 1 linggo ang timeline para matapos ang pansamantalang tulay na matatawiran ng mga pedestrian habang pagkatapos ng 2 linggo ay maaari nang makadaan ang mga light vehicles. 10 tonelada lamang pababa ang papahintulutang makadaan sa ginagawa na ngayong Bailey Bridge hanggang sa maibalik na sa dati ang original structure ng Agana Bridge. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: Siguro within 1 week, maiusog na yan, yung Bailey Bridge, para pwede na, at the very least, pwede na ang pedestrian crossing dito. Within a week, within 2 weeks, siguro pwede na tayong mabuksan para makadaan na yung mga sasakyan. Pero in the beginning, mga light vehicles lang muna ang maaaring tumawid.
4: Mula sa Tarlac City, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Cleaning operation sa Santo Cristo Dam sa Lubao, Pampanga nagpapatuloy. Pinsalang tinamo na imprastruktura i-inspeksyonin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang balitang yan ihatid sa atin ni Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: I-inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Santo Cristo Dam sa Pampanga ngayong araw. Isa ito sa mga infrastruktura na nagtamo ng pinsala bunsod ng mga pag-ulang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung matatandaan noong Biyernes, nabarahan ng mga troso, sanga ng puno at iba pang debris ang floodgate ng dam. Dahilan kung bakit naghanap ng ibang madadaanan ng tubig. Nagresulta ito sa pagbaha sa residential area sa tabi ng dam kung saan nasa anim na bahay ang gubuho at tinangay ng agos ng tubig. Dahil sa malakas na agos ng tubig, nasira ang retaining wall at slope protection ng dam. Sa kasalukuyan, nagtutulungan na ang Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, National Irrigation Administration at ang Department of Public Works and Highways sa paglilinis at pag-aalis ng mga bumarang.

0: ginawa ang hakbang bilang tugon ng pamahalaan sa matinding traffic na nararanasan sa bahagi ng North Luzon Expressway dahil sa pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX, pinagpapaliwanag ng Department of Transportation hinggil sa nangyaring karmagedon sa bahagi ng San Simon Interchange. Ang balita mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Pinatasan ng Department of Transportation ng Toll Regulatory Board gayon din ang pamunuan ng North Luzon Expressway na magpatupad ng epektibo at napapanahong pagbibigay abiso hinggil sa pagbaha o flood warnings. Ito'y para magabayan ang mga motorista hinggil sa lagay ng mga pangunahing lansangan at expressway sa tuwing masama ang panahon ng nagdudulot ng malawak ang mga pagbaha. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez, dapat proactive ang mga toll operator at isaalang-alang din ang kaligtasan gayon din ang kapakanan ng mga motorista sa tuwing masama ang panahon. Bukod sa flood warnings, inatasan din ni Lopez ang NLEX Corporation na isama sa kanilang mobile advisories ang rerouting at posibleng pagsasara ng mga lansangan dulot ng iba't ibang kadahilanan. Samantala, nagdabasama ng notice to explain ng TRB sa NLEX Corporation hinggil sa nangyaring gridlock ng mga sasakyan sa bahagi ng San Simon Interchange sa nakalipas na mga araw. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahanap ng mga paraan ang operator ng North Luzon Expressway o NLEX para tugunan ang pagbaha at suportahan ang mga motorista na ilang linggo nang apektado ng mga pag-ulan. Ayon sa Metro Pacific Tollways Corporation, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa DOTR, Toll Regulatory Board at iba pang government agencies para tukuyin ang nasabing mga hakbang. Bahagi ng long-term solution sa pagbaha sa bahagi ng San Simon ay ang pagtaas ng northbound at southbound pavement sa Tulaok, San Simon sa sandaling makumpleto ang elevation sa Tulaok Bridge. Una nang tinukoy ng Department of Public Works and Highways o DPWH na overwhelm o umapaw ang drainage systems dahil sa matinding buhos ng ulan bunsod ng habagat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na parusahan ang NLEX operator ng Metro Pacific Tollways Corporation matapos ma-stranded ang mga motorista dahil sa pagbaha sa ilang bahagi ng expressway. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa paghahanap ng solusyon para ibsan ang matinding traffic. Binaha ang ilang bahagi ng expressway, partikular sa Tulaok, San Simon, Pampanga dahil sa matinding buhos ng ulan, dulot ng habagat at mataas na level ng tubig mula sa Pampanga River.
3: Hindi po sa ngayon ang pag-sanction ang inuuna ng Pangulo, kundi ang kaginhawahan ng ating mga motorista.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagsuspindi na ng klase ang ilang bahagi ng Luzon ngayong Miyerkules, September 2, 2026 dahil sa masamang panahon na dulot ng habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man o pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Itogon, Benguet, Kalumpit, Bulacan, San Simon, Apalit, Candaba, Guagua, Masantol, Minalin, Bacolor at San Fernando sa Pampanga. Wala rin pasok sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan sa Lingayen, Aguilar, Bautista, Bayambang at Binmalay sa Pangasinan. Walang pasok ang preschool hanggang senior high school sa Atok, Benguet, habang mula daycare hanggang senior high school naman sa Basista, Pangasinan, pampubliko at pribadong paaralan. Pinapayuhan naman ng mga mag-aaral, guro at magulang na patuloy na sumubaybay sa mga opisyal na anunsyo ng kanilang lokal na pamahalaan at mga paaralan para sa iba pang pagbabago sa class suspension.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tatlong electric cooperatives ang binabantayan ngayon ng National Electrification Administration o NEA kasunod ng epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa programang Boses, sinukoy ni NEA DRRMO Acting Division Manager Engineer Charlene Faustino ang Central Pangasinan Electric Cooperative, Benguet Electric Cooperative at Pampanga 3 Electric Cooperative kung saan 52 o 52,000 na consumer ang apektado. Minamadali naman ng NEA ang power restoration sa mga pinaka-apektadong lugar.
4: Patuloy po yung ating assessment and yung pagre-restore dito sa mga electric cooperatives na po na ito, lalo na po dun sa mga lugar na lubhang naapektuhan po ng baha at pagkasira po ng mga linya nito.
0: Si NEA DRRMO Acting Division

0: Manager Engineer Charlene Faustino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa malawakang pinsala, dulot ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lagpas 2 bilyong piso ang pinsala sa buong lalawigan kung saan pinakatinamaan ang sektor ng infrastruktura at agrikultura. Ngayon nasa ilalim ng state of calamity ang probinsya, maaari na nitong gamitin ng 25.7 million pesos na quick response fund para agad tumugon sa mga apektadong pamilya. Una na rin idiniklara ang state of calamity sa ilang bayan, kabilang ang Sablayan, Palawan, Abra de Ilog at Mamburao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Tiniyak ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na bibisitahin niya ang Occidental at Oriental Mindoro upang inspeksyonin ang nasirang flood control projects bunsod ng nagdaang mga bagyo at habagat. Ito ay sa kabila na rin ng panawagan ng mga residente na huling tingnan ng DPWH ang umano'y natitira pang ilang substandard na flood control project. Ani Dizon, talagang bibisitahin naman niya ang Mindoro, ngunit binigyang prioridad lang ang sitwasyon sa Central Luzon na mas matindi ang naranasang mga pagbaha at pinsala.
2: Lahat ng clearing at pagsasaayos sa Mindoro at sa iba pang lugar, pinapagawa na natin sa ating mga regional director at sa mga district engineer. Ang tindi talaga sa Sablayan, sa Occidental, sa Abra de Ilog, eh, nasira agad eh. So, kailangan ngayon, ayusin yan lahat. In the meantime, kini-clear muna natin, gago na yun sa mga Occidental Mindoro, ang daming mga nagkambasira-sira doon at nag-landslide. So, kini-clear natin yun lahat yun.
0: Yan ang bahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senator Joel Villanueva nanawagan ng toll refund sa mga na-stranded sa NLEX mula Senado. Narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan nga si Senador Joel Villanueva sa pamunuan ng North Luzon Expressway o NLEX na ikonsidera ang pag-waive o pag-refund ng toll fees para sa mga motoristang matagal na nastranded dahil sa matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga. Sa privilege speech sa sesyon nitong Lunes Martes, sinabi ni Villanueva na umabot sa 10 kilometro ang traffic habang may ilang motorista na umabot sa 22 hours sa kalsada. Hiniling din niya sa NLEX Corporation at tiyak mabibigyan agad ng tubig, pagkain, portable toilets at medical assistance ang mga nasa stranded. Ayon kay Villanueva, hindi na bago itong pagbaha sa San Simon. Noong 2023, itinaas na niya ang bahagi ng expressway bilang medium-term solution pero hindi ito naging sapat para matugunan ang paulit-ulit na pagbaha. Ginang Senador, kailangan na ng malinaw may sapat na pondo, time-bound at permanenteng solusyon dito sa problema. Pinatitiyak rin ni Senator Joel ang mas malinaw na mga advisories, sapat na signages at traffic personnel kapag may road closures para sa rerouting ng mga motorista. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Walang patid ang pamamahagi ng food packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa mga komunidad na naapektuhan sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon sa kagawaran, umabot na sa 200,911 ang bilang ng family food packs na naipamahagi nito sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon. Pinakamarami ang naihatid na food assistance sa mga pamilya sa Central Luzon na aabot sa 112,000. Ang mga food packs ay naglalaman ng pangunahing pagkain na maaaring makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga pamilya habang nakakaranas ng epekto ng kalamidad. Sa kabila rin ng matinding trapiko sa NLEX, tuloy-tuloy na naihatid ng DSWD ang kinakailangang suporta sa mga apektado ng habagat sa Central Luzon. Sa tulong ng pamunuan ng NLEX at sa suporta ng Department of Transportation, biniyagang makadaan sa zipper lane ng mga convoy truck ng DSWD na may dalang libo-libong kahon ng family food packs.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ipinamahaging family food packs sa mga apektado ng kalamidad dumadaan sa masusing quality control ayon sa Department of Social Welfare and Development. Ang report ibibigay sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Iniyak ngayon ng Department of Social Welfare and Development daligtas kainin ang laman ng kanilang mga family food packs dahil sa may kailang quality control. Ayon kay DSWD ASEC for Resource and Logistic Management, Leo Quintilla, walang pagkain na inilalagay sa food packs na hindi dumadaan sa pagsusuri para matiyak na ito ay malinis, maayos at ligtas na kainin. Ang pahayag na ito ay kasunod ng ulat na may ilang individual na umano'y nakapansin ng hindi magandang amoy sa bigas na kasama sa food packs. Agad na umano nakipag-ugnayan ng DSWD Field Office sa Bicol Region para biripikahin ang naturang ulat. At ayon sa tanggapan, wala silang natanggap na report hinggil sa bigas na may amoy sa loob ng food packs. Paliwanag ng DSWD, kailangang magsumite ng certification ang mga rice service provider nito na nagsasaad na ang bigas ay well-milled at may moisture content na hindi lalampas sa 40%. Dapat ding ang bigas ay namil sa loob ng 0 hanggang 3 buwan bago ang petsa ng delivery. Ipinatutupad din ng DSWD ang first expiry, first out para matiyak na unang ipapamahagi ang mga pagkain mas malapit ng mag-expire at maiwasan ang pagkasira at food waste. Bukod dito, direktang minomonitor din ng quality assurance and control personnel ang paghawak at pag-dispatch ng mga produkto. Agad na hinihiwalay rin at hindi ipinapamahagi ang mga kahon na may moisture damage, deformity, punit o butas. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatuon ngayon ang Philippine Red Cross o PRC sa labas ng Metro Manila na binaha makaraan ang magkakasunod na pag-ulan. Sa programang Boses, sinabi ni PRC Disaster Management Services Manager Criselda Longa na marami kasing nakauwing bakwit sa Metro Manila. Nagbibigay naman ng Red Cross ng relief items sa ibang lugar habang tumutulong sa clearing operations at tinututukan ang mga kaso ng leptospirosis.
5: Dahil okay-okay na yung sitwasyon sa Metro Manila, umuwi na yung ating mga tao sa evacuation center. Sa Region 3 na tayo nakafocus kasama ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan at Zambales at Ulonga po na rin.
0: CPRC Disaster Management Services Manager Criselda Longa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kasalukuyang itinatayo ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang underground detention basin sa bahagi ng barangay Santo Domingo para mabilis na paghupa ng tubig tuwing may pag-ulan. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon na napatunayang epektibo ang naturang proyekto lalo sa Barangay Santa Monica at Barangay Tandang Sora makaraan ng malakas na buhos ng ulan. Ang detention basin ay bahagi ng drainage master plan ng Quezon City Government.
6: Ongoing po ngayon ang aming detention basin sa may Santo Domingo area. Tatlong sites po ito na underground detention basin sa roads naman po. Para po maibsan din kasi malala ang pagbaha po dyan sa NS Amoranto area. Kaya part po yun din ng flood mitigation projects under drainage master plan po ng Quezon City.
0: Si Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office spokesperson Pichi De Leon.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sumampa na sa 2.84 na bilyong piso ang pinsala at paggalugi sa agrikultura at pangisdaan dahil sa pinalakas na habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Department of Agriculture o DA, apektado ang 8 rehiyon kabilang ang Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol at Western Visayas. Nasa 72,803 na mag-asaka at mangingisda ang apektado habang 64,234 na hektarya ng agricultural areas ang napinsala. Pinakamalaki ang pagkalugi sa palay na umabot sa 1.42 bilyong piso habang mahigit 103 milyong piso naman sa mais. Kaugnay nito, may inihanda ng 609.79 na milyong pisong halaga ng agricultural inputs at 35.67 na milyong pisong indemnification ang DA para sa mga apektadong mag-asaka at mangingisda. Patuloy pang assessment at validation ng DA at posibleng madagdagan pa ang kabuuang pinsala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nananatili pa rin sapat ang supply ng bigas ng bansa kahit pa ang palay ang nanguna sa may pinakamalaking napinsala pagdating sa sektor ng agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Sa panay ng programang Boses, sinabi ni Department of Agriculture o DA spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat pa rin kasi ang stockpile ng bigas ng bansa at nariyan pa ang volume ng imports. Dagdag pa ni De Mesa na ilan sa mga naapektuhang palay ay partially damaged lamang na may malaking tsansa pa ng recovery kaya naman na mapapakinabangan pa ito. Maliit na bahagdan lang din ang naapektuhang 41,000 na metriko tonelada ng rice produce kung ikukumpara sa 20 million metric tons per year na rice produce ng bansa.
7: Yung volume na posibleng mawala ay napakaliit lang po na bahagi. Okay. Nung kabuang inaani natin kada taon of 20 million metric tons. So we're at nakapalob ito doon sa 500 to 600,000 metric tons na expected losses natin dahil sa mga bagyo. So it will not pose any risk doon po sa presyuhan natin at wala po tayong naasahang paggalaw sa presyo ng bigas. Considering plus pa po na maganda yung ating inventaryo for both local production at import.
0: Yan ang pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Kapansin-pansin na naging malaking tulong ng konstruksyon ng retarding basin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa lungsod ng Imus na nagpahupa sa problema sa baha ng lungsod. Lubos ang pasalamat ni Imus City Cavite Mayor Alex Advincula dahil mula sa 40% na flooding sa lungsod ay bumaba na lang ito ngayon sa 10% na malaking tulong upang hindi maperwisyo ang mga residente at negosyo. Kahanga-hanga umano ang naging konsepto ng retarding basin dahil natugunan na nito ang naging mga pagbabago sa lungsod dahil sa science-based approach nito.
8: Science ang in-apply ng JICA. Tama eh. Kasi dati, nauhold ang tubig natin, pag ulan, pag volume ng water, nauhold ang pilapil. So ang tubig, dahanda ang bumababa dati. Ngayon, nagkaroon na ng mga subdivision, ang bilis na bumaba ng tubig, papuntang ilog. So nagkaroon ng retarding basin na ito, napakalaking tulong. Just to hold the water for a while. Hindi naman siya haba pa nang i-hold eh. Kasi ang ulan naman natin, may gap eh. Bitigil din naman yung ulan, di ba? 10% lang. Dati kasi bumaba sa akin siguro mga 40%, 45%. Pero ngayon natin sa Imus, mga 10% na lang. So ang laking tulong sa bayan namin.
0: Yan ang pahayag ni Imus City Mayor Alex Advincula.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: MDRRMD irerekomenda ang inspeksyon sa mga kuryente sa kabuuan ng Manila City Hall matapos ang nangyaring sunog. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
9: Malawak ang inspeksyon ng kuryente ang planong ipatupad ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Department o MDRRMD. Ayon sa hepe ng nasabing departamento na si Arnel Angeles, irerekomenda nila kay Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso na inspeksyonin ang lahat ng linya ng kuryente sa bawat opisina ng Manila City Hall. Ito anya ang nakikitang paraan para maiwasan ang maulit ang nangyaring sunog kaninang umaga sa bulwagan ng lungsod. Base kasi sa inisyal na report na sa nangyaring sunog sa opisina ni Manila Vice Mayor Chia Tienza, refrigerator lamang ang nakasaksak ng mangyari ang insidente dahilan para maging faulty wiring ang posibleng pinagmulan ng sunog. Una nang inamin ni Tienza na luma na ang Manila City Hall at napapanahon naman na ang malawak ang renovation nito.
10: Pinag-usapan po namin ang ating alkalde at ng city electrician po natin, city engineer, kung paano po yung magiging inspection po sa lahat po.
11: So definitely magkaka-inspection?
10: Opo.
11: Okay.
10: Yan po yung isasuggest po natin sa ating mayors kanina.
9: Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Defense lawyer ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Poa nakasala ngayon sa witness stand bilang testigo ng House Prosecution. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
12: Sasala ngayong araw bilang saksi ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court si Attorney Michael Wesley Poa kaugnay ng di umano'y maling paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education noong 2023. Si Poa ay dating undersecretary at spokesperson maging chief of staff ng DepEd sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte bago ito naging bahagi ng defense team ng pangalawang pangulo. Nabanggit ang pangalan ni Poa sa mga nakaraang investigasyon ng kamera kaugnay ng mga sertifikasyong nakuha mula sa militar. Ang mga naturang dokumento ay isinumite ng DepEd sa Commission on Audit o COA bilang tugon sa mga tanong ng ahensya ukol sa paggastos ng confidential funds. Una lang inihayag ni House Assistant Majority Leader at La Union Representative Paulo Ortega na itinuturing si COA bilang boses o bibig ni Duterte noong nanunungkulan pa ito sa DepEd. Inihayag naman ni House Committee on Human Rights Chairperson at Manila Representative Bienvenido Benny Abante Jr. na inaasahan nilang magiging tapat at hayag si POA sa kanyang mga nalalaman bilang isa sa mga pinakamataas na opisyal ng DepEd noong panahong iyon. Unang humarap si POA sa House Committee on Good Government and Public Accountability sa gitna ng pagsisiyasat ng kamera sa confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Pahayag naman ni POA walang pagtutol ang panig ng depensa sa kanyang pagtestigo para sa prosecution at ikinatutuwa niya ang pagkakataong maitala ang kanyang pahayag kaugnay ng kanyang naging bahagi sa usapin. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Attorney Michael POA mag-isiwalat ng katotohanan bilang testigo sa impeachment trial. Ang report naman na ito ay hatid sa atin ni Luisa Irispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Hindi takot na umupo sa witness stand si Attorney Michael POA, tagapagsalita at abogado ng defense team ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ngayong araw. Ayon kay Attorney POA, handa siyang sabihin ano ang katotohanan na kanyang nalalaman bilang testigo sa paglilitis. Hindi rin siya nababahala kahit pa si Attorney Jay Tolosa ang mag-uusisa sa kanya mula sa prosecution. Ano pamanaan niya ang iba to sa kanyang tanong? Handa siyang sagutin ito ng tuwira. Kahapon, sinabi na ni Attorney Justin Nicole Gular, deputy spokesperson ng defense team, na humiwalay muna si Attorney POA mula sa kanyang trabaho bilang abogado ni VP Duterte ngayong nakaupo siya bilang testigo ng prosekusyon. Nang tanungin naman kung may pasabog ba si POA sa pagtestigo niya ngayong araw, sagot lang ni Attorney Gular ay abangan na lang anuman ang magiging takbo ng paglilitis. Katapat naman ni Attorney Tolosa na mag-uusisa kay POA ay si Attorney Sheila Siso ng lead counsel ng defense team. Inaasahan na ang pipigain kay POA ay kung ano ang kanyang nalalaman sa paghawak ng confidential funds ng Department of Education dahil naging chief of staff at tagapagsalita siya ng DepEd noong kalihim nito ang vice-presidente. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan maaari na makalabas ng PNP General Hospital sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan. Sa detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Clinically stable na si dating Department of Public Works and Highways, so DPWH Secretary Manuel Bonoan na nananatili sa PNP General Hospital. Sa panayam sa Kapo Krami kay Internal Medicine Department Chief Lieutenant Colonel Benali Bayani ng PNP General Hospital, sinabi nito na kontrolado ang blood pressure ni Bonoan at patuloy na binibigyan ng maintenance medication sa ilalim ng mahigpit na monitoring ng kanilang medical team. Sinabi ni Bayani na sa ngayon ay wala namang problema sa kondisyon ni Bonoan at nakikita rin itong dumadalo sa mga pagdinig. Tukol naman sa posibilidad na makalabas na ng ospital si Bonoan, sinabi ni Bayani na patuloy sila nakatutok sa kanyang kondisyon at nakadepende sa magiging kautosan ng korte kung anuman ang mga susunod na hakbang. Maalalang nasa ilalim ng hospital arrest ito si Bonoan dahil sa diabetes, hypertension, chronic kidney disease at iba pang medical condition. Samantala, nauna namang pinagbigyan ng 5th Division ng Sandigan Bayan ang hiling ng Office of the Ombudsman na alisin si Bonoan bilang isa sa mga akusado ng sa kaso plunder at graft na nakabibig ngayon sa anti-graft court. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.

0: under medications that is his maintenance medications regarding po sa medical condition. So yun na lang ang binibigay po namin sa kanya ngayon. So clinically stable siya, ibig sabihin controlled ang blood pressure natin. Nakikita nyo naman po na mamonitor nyo siya, na umaattend siya ng hearing. So wala naman pong nangyayari sa kanya. Pero sa ngayon, yung medications po niya tuloy-tuloy lang po natin and under po ng supervision po, monitoring po ng ating medical team.
1: Si Bayani, ang Chief ng Internal Medicine ng Department ng PNP General Hospital. Mula sa kampong krami para sa Bago Pilipinas, Kimertikala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Magpapatuloy ang ating balitaan, magpapakilala lang ang ating himpilan.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SEPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagranta ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ang oras po natin, 11:36 ng umaga at sa iba pang mga balita. Laging bukas at maaring magamit ng publiko ang mga inihahaing serbisyo ng PhilHealth Yaka, partikular sa mga residenteng lumusong sa baha at nanganganib sa sakit na leptospirosis. Sa panayam ng Bangon, Bayang Mahal, kay PhilHealth Corporate Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno, sinabi nitong maaring magpakonsulta mga PhilHealth member sa mapipili nilang yakap clinic para agad na mabigyan ng lunas kontra leptospirosis. Mas mahalaga kasi, ayon kay Magno, na maagapan na ang sakit bago pa ito lumala at mapunta sa hospitalization. Sakali namang ospital ay mas pinalawak na rin ang PhilHealth coverage kontra leptospirosis kaya walang dapat ipangamba ang publiko.
6: PhilHealth Yakap naman po ay makakatulong sa inyo dahil kayo ay mabibigyan ng reseta para makakuha ng gamot, no, para maiwasan na tamaan ng leptospirosis. Kasi yun nga po yung iniiwasan natin ngayon na yung exposure natin sa maduming tubig na posibleng may lason ng mga animals, ano po. Kaya yung ang proseso naman ay dapat lamang ikaw ay syempre PhilHealth member. Pangalawa, may napili ka ng yakap clinic dahil hindi lamang po sa panahon ng tag-ulan o yung mga emergency natin nagagamit ang PhilHealth yakap, kundi ang turo po natin ay sana gawin nating habit. Ito yung bagong tinuturo natin sa ating mga kababayan.
3: Yan ang pahayag ni PhilHealth Corporate Communication Department, Acting Senior Manager Christine May Magno.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Bagamat abala pa ang bansa sa pagtugon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, agad namang kumilos ang Department of Agriculture o DA para paghandaan ang inaasang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang 2027. Sa panayam ng programang Boses kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, tiniyak na mismo ng Kongreso ang dagdag na pondo para sa kagawaran upang matugunan nito ang epekto ng El Nino. Ilan sa mga paglalaanan nito ay ang pag-asaayos at pagdaragdagpa ng mga irigasyon, pondo para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks at Quick Response Fund.
7: Nagbibigay po sila ng oportunidad para magkaroon tayo ng allocation ng ating budget, lalong-lalo na po sa 2027 dahil yun yung kasagsagan ng El Nino, na magkakaroon tayo ng additional budget para makatugon dito po sa magiging epekto ng El Nino, both doon sa intervention sa mga irrigation at saka po doon sa response, kagaya po doon sa Presidential Assistance for Affected Farmers and Fisher Folk at sa ating pong Quick Response Fund.
3: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: African Swine Fever o ASF vaccine for commercial use na ayon sa Department of Agriculture. Mula kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: Pinumpirma ng Department of Agriculture na maaari nang gamitin sa commercial market ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel, maaari nang bumili ng ASF vaccine ng mga hog raisers basta't dumating na ang supply mula sa supplier. Na yun ang hakbang na maprotektahan ang mga alagang baboy laban sa ASF at makatulong na ma-stabilize ang farm gate price ng baboy na kasalukuyang mababa. Aminado ang DA na marami pa rin hog raisers ang nangangamba sa ASF lalo na ngayon tag-ulan. Paliwanag ng kalihim, muling lumalabas ang ASF tuwing umuulan dahil maaaring manatili ang virus sa lupa at groundwater kahit natabunan na ang mga namatay na baboy. Dahil dito may mga hog farmer na nagbabawas o nag-unload ng kanilang stocks dahil sa pangambang tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Umaasa ang DA na makatutulong ang commercial availability ng bakuna para protektahan yung mga hog raisers at mapatatag ang presyo ng baboy sa farm gate level.
9: Ang magandang balita naman, siguro at in coordination with kong Nikki Briones at sa push din niya, ay yung ating vaccine for ASF ay ilalabas na natin this week ba, Yusek? Nailabas na yung ating for commercial use ang ASF vaccine at pwede nang bumili pag dumating yung stocks ng supplier ang ng ASF vaccine ng ating mga hog raisers para maprotektahan nga at mag-stabilize ang presyo ng baboy sa farm gate level, Mr. Chair.
8: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inirekomenda ng Department of Budget and Management o DBM ang 69.9 na bilyong piso para sa tatlong pangunahing rice programs susunod na taon. Kabilang dito ang programa sa pagpapalakas ng rice production, kita ng mga mag-asaka at pagpapanatili ng abot kayang bigas. Sa ilalim ng panukalang 2027 National Expenditure Program, 29.9 billion pesos ang inilaan para sa National Rice Program, 30 billion pesos para sa Rice Competitiveness Enhancement Fund at 10 billion pesos para sa Rice for All Program. Ang panukalang investments ay bahagi ng mas malawak na food security agenda ng kasalukuyang administrasyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, Government Service Insurance System o GSIS na pagtala ng nasa 19 billion pesos na halaga ng refunded loan na payment sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga government employee. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakapagtala, Ted, ng 19 billion pesos na halaga ng refunded loan payment ang Government Service Insurance System o GSIS sa ilalim ng Balik Ginhawa Program para sa mga kawani ng pamahalaan. Kung saan sa naturang halaga, Ched, umabot sa 700,000 government workers ang nakareceive ng naturang halaga na nirefund ang mga loan payments upang magamit nila sa iba pang pangangailangan. Ayon nga kay GSIS President and General Manager Wick Biloso, ng naturang programa ay magbibigay ng flexibility sa mga nais pang na magamit ang naturang pagbabayad nila ng loan sa GSIS, magamit nila sa importante pangangailangan, particular na, Ched, ngayong nagdang mga bagyo at habagat sa Central Luzon at maging sa iba't ibang panig ng bansa. So, uli naman, muling siniguro ng GSIS na mas papaigtingin pa nila ang naturang programa kung sakaling kakailanganin pa ng kanilang mga miyembro. Chet, mula pa rin dito sa GSIA sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Titiyakin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magiging malinis at mapayapa ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Ayon sa Pangulo, handa ang gobyerno sa gagawing eleksyon kasabay ng pagtiyak na poprotektahan ang karapatan ng Bangsamoro sa pagboto. Anya, ang gagawing halalan ay pagkakataon para higit na mapatatag ang mga nakamit na kapayapaan sa pamamagitan ng demokratikong institusyon.
11: Be assured that this administration will do everything within our mandate to ensure that the elections are safe, peaceful, and credible. We will protect the right of every Bangsamoro voter to cast a ballot freely and without fear.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagpapatuloy ang monitoring ng Department of Environment and Natural Resources, Environmental Management Bureau o DENR-EMB, hinggil sa forest fire sa Indonesia na nagdulot ng haze sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa panayam ng Mark In, Mark Out kay DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro, mas nakatutok ngayon sila sa Air Quality Index na mas madaling maintindihan ng publiko. Sinangayunan din ng kagawaran ang nauna ng abiso ng Department of Health na paggamit ng N95 face mask para makaiwas sa fine particles na dala ng haze na posibleng magpalala sa anumang lung at cardiovascular condition. Payipan ng DENR na kung maitatala ang unhealthy, acutely unhealthy at very unhealthy air quality index ay manatili na lang muna sa loob ng bahay o sa loob ng alinmang gusali at infrastruktura.
12: Kung walang naka-reading N95 sa ating bahay, meron din naman rekomendasyon ang DOH na basahin yung mga ordinary face mask o kunyari tela tulad ng panyo para dumikit doon yung mga fine particles. Ngunit dahil po ang ating kalidad ng hangin ay unhealthy or acutely unhealthy, ay pinapayuhan po namin sana na limitahan o wag na ho talagang lumabas sa ating mga bahay para hindi na ho ma-expose, lalong-lalo na yung may mga comorbidities ngayon.
3: Yan ang pahayag ni DENR-EMB Environmental Quality Management Division Chief Engineer Jundi Del Socorro.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
3: Sa larangan ng palakasan, Alas Pilipinas Beach Volleyball Team papalo sa 2026 ABC Beach Continental Championships, target ang ticket sa 2028 Los Angeles Olympics. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: At ang kain ng Alas Pilipinas na mag-qualify sa 2028 Los Angeles Olympics sa pamamagitan ng 2026 AVC Beach Continental Championships na magsisimula ngayong araw sa Shanglo, China. Pero hindi magiging madali ang laban para sa national team dahil kailangan maging gold medalist para automatic na makakuha ng ticket sa Olympics. Unang makakaharap ni na Sisi Rondina at Bernadette Pons ang Thailand, habang makakatapat naman ni na Sofia Pagara at Kylen Progelia ang Kazakhstan mamayang hapon. Sina James Buitrago at Roniel Rosales ang pambato ng Pilipinas sa men's division. Maliban sa Olympic ticket, ang tournament na ito ay paghahanda na rin ng nationals para sa Asian Games. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan. Mga paalala uli.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamat naman si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system na ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa Luma.
2: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
3: 12 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, narito muna ang press briefing mula sa palasyo ng Malacañang.
15: Sakyang manggagaling sa Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando sa Pampanga at vice versa. Magpapatuloy ang libreng toll fee hanggang sa bumalik sa normal ang sitwasyon sa NLEX. Nagpasalamat naman si Secretary Lopez sa lahat ng toll operator na patuloy na nagbibigay ng libreng toll para sa mga provincial buses at mga sasakyang naghahatid ng agricultural products sa ilalim ng uplift initiatives ng pamahalaan. Kasunod nito, ipinag-utos ng DOTR at Toll Regulatory Board sa NLEX Corporation na magbigay ng pagkain at inumin at magtayo ng mga portalet para sa mga motoristang naiipit sa mabigat na traffic.

Sunod-sunod na inspeksyon ang ginawa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw sa Tarlac City at sa ibang lugar sa Central Luzon upang personal na makita ang kalagayan ng mga imprastrukturang lubhang naapektuhan ng malakas na ulan noong nakaraang linggo. Kaninang umaga, pinangunahan ng Pangulo ang inspeksyon sa nasirang Aquino Bridge sa Barangay Kutkut, Barangay Kutkut 1 at Agana Bridge sa Barangay Kariangan sa Tarlac City kasama si DPWH Secretary Vince Dison. Ipinag-utos ng Pangulo sa DPWH na pabilisin ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng Aquino at Agana Bridge. Kasunod nito, ipinag-utos ng Pangulo sa DILG sa pangunguna ni Secretary John Vic Rimulya na pagtibayin ang mga hakbang para sa kaligtasan ng publiko at tiyakin ang pagkakaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng mga panganib dala ng habagat. Pagkatapos nito, sunod na pupuntahan ng Pangulo ang Santa Fe National High School sa San Marcelino, Zambales upang personal na pangunahan ang inspeksyon ng school building na naapektuhan ng Lahar flooding na siya namang sinundan ng briefing sa mga nasirang imprastruktura sa Zambales. Agad din na mahagi ng iba't ibang tulong ang Pangulo, katuwang ang DSWD sa pangunguna ni Secretary Rex Gatchalian. Namahagi ang ahensya ng food packs, hygiene kits at 10,000 pesos cash assistance sa mga apektadong pamilya sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AIX program ng pamahalaan. Nakatakda rin ang inspeksyon sa nasirang bahagi ng Bukaw Dike sa bayan ng Botolan habang patuloy na isinasagawa ng DPWH ang pagkukumpuni ng dike. Pagkatapos naman ng inspeksyon sa Zambales, nakatakdang pangunahan ng Pangulo mamayang hapon ang pagbisita sa PAGCOR Multipurpose Evacuation Center sa bayan ng Lubao, Pampanga at sa Pampanga Provincial Evacuation Center. Kahapon ay binigyan diin natin ang kautusan ng Pangulo na maghanda sa epekto ng climate change dahil hindi ngayon lang ito mararamdaman. Ang mas malakas na ulan, ang matinding El Nino, extreme weather conditions ay maaari pang dumating kaya hindi tayo dapat manatiling bulag sa idudulot ng climate change. Ayon sa DepEd, sa pamumuno ni Secretary Sonny Angara, agad silang tutulong at tutugon sa utos ng Pangulo. Ihahanda nila ang mga estudyante. Sa usaping climate change, ihahanda ang mga bata para alam nila kung ano ang pwedeng gawin para makatulong na mabawasan ang epekto nito. Ganoon din si Secretary Vince Dison ng DPWH. Ayon sa kanya, makikipag-ugnayan siya sa engineering departments ng LGUs para alamin ang mga istruktura na nakakasagabal sa daluyan ng tubig. Kung noon ay ginagawa na ito ng kalihim, ngayon ay mas lalo pa niyang tututukan at sisiguruhin na masunod ang no-build zone. At sa Secretary John Vic Rimulya ng DILG ay nagsabi na tututukan ng ahensya ang lahat ng LGUs, lalo na ang mga barangay, upang paigtingin ang kaalaman sa climate change na dapat na makarating sa lahat ng mga residente. Tututukan din ang obligasyon ng LGUs at mga barangay sa pagkolekta at pagtapo ng basura. Inuutos din ng Pangulo na ang lahat ng ahensya ay makipagtulungan sa Climate Change Commission at ipatupad ang mga karampatang polisiya para matugunan natin ang issue ng climate change.

0: araw ay makakasama natin si Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes upang talakayin ang isang mahalagang plano ng pamahalaan, kontrabaha. Magandang umaga po, Chair Artes.
1: Magandang umaga po, Yusek Claire Castro at sa inyo pong lahat. Kung inyo pong matatandaan, nung nakaraang 2 linggo, I think, nung nagpunta po ang ating Pangulo para sa situational brief nung nakaraang habagat, ay kanya pong binanggit na may mga sites na identify para po magawan ng mga catchments, at pinag-utos niya rin po na tapusin yung feasibility study po para dito. Natapos na po ngayong buwan na to, nung nakaraang buwan, yung feasibility study. In fact, meron na po kami, although soft copy pa lang kasi 520 plus pages po yung report, wala pa po yung annexes. So soft copy pa lang po yung naisubmit sa amin ng Hasconing ng Netherlands na siya pong gumawa ng study. Ang study po na yan ay dumaan sa halos 3 taong pag-aaral. Marami po kaming kinonsulta, maraming proseso na pinagdaanan. 107 sites ang pinagpilian. Na-trim down po yan sa 39 na sites. Base po sa pakikipag-usap natin sa mga LGUs, sa mga experts, sa may mga-ari ng mga lupa, kung saan po itatayo itong mga catchments na ito. Next slide, please. Nandito po yung 39 na sites. Ito po ay may plano na, execution ready. Iba't ibang klase po ng proyekto ito. Hindi po lahat ay yung rain catchment na cistern type kung saan magagawa po tayo ng water tank sa ilalim ng lupa. Kung ma-explain ko lang po, kasi po ang concept po ng Sponge City at ng nature-based solution ay nagtutulong yung gray infrastructure tulad ng mga pumping stations at iba pa doon po sa natural na pag-catch ng tubig. Sabi nga po nung isang ekspertong kausap namin, with the advent po ng climate change, extreme weather conditions, heavy downpour or yung malalakas talaga na buhos ng ulan, hindi na dapat i-control yung tubig, hindi na dapat labanan, kung hindi dapat po ay i-manage. At iyan po yung purpose ng Sponge City and nature-based solution na ginagawa na po sa Singapore, sa China, sa Netherlands, sa UK at sa iba pa pong lugar. So dito po makikita natin yung iba't iba pong sites sa buong Metro Manila. 39 sites po yan. Bawat LGU po ng Metro Manila ay 2 ang napili. At yung iba po ay meron pong 3 na iba't ibang klase. Combination po ito ng meron nga pong cistern tank. Meron naman po tulad po nitong mga ganito. Ano lang po siya? Sidewalk improvement. Na imbis po na simento ang gagawin, gagawin pong permeable yung daan kung saan sisip-sip ng tubig yung pong pathway or yung sidewalk. Dito naman po, tulad ng Memorial, Rizal Memorial Coliseum, kung saan nagbabalak po tayo na magtayo ng rain catchment. Yan po, cistern type, tulad din po ng sa Aguinaldo, na nandito po sa taas, maglalagay po talaga ng imbaka ng tubig sa ilalim po ng lupa. Next slide, please. Ito po, like itong sa Pasig, ito pong new township, meron po silang na-acquire na 11 hectares na property kung saan maglalagay po sila ng housing. Nag-commit na po si Mayor Bico Soto ng 20% nito pong township na ito para ilan po sa nature-based solution. Hindi po tayo maglalagay dyan ng cistern tank, i-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons, at iba pa po. yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, dyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po natin i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero. Pero meron naman po yung mga madadali lang improvement po like sa May Tunas Creek. Ang plano po dyan ay lagyan lang po ng renaturation or nilalagyan po lang ng halaman sa tabi para po bumagal yung ma-hold yung tubig. So, iba't iba po ito, 39. We'll post po later yung QR code para po makuha nyo ito pong mga plano dito po sa 39 sites. Next slide, please. Ito po yung last slide namin sa 39. Like sa Muntinlupa, sa ilalim po ng basketball court, tulad po nung ginawa ni Mayor Joy sa Quezon City. So, ito pong lahat ng ito ay tatlong taong inaral. Kumonsulta po tayo sa eksperto, yung Hasconing mismo ang nag determine na ito pong 39 sites na to, again out of 107 yung napili dahil ito po ay efficient at makakatulong po talaga sa pagmamanage ng baha doon po sa lugar kung saan sila itatayo. Ito na po yata yung last slides. Ito po yung QR code. If you want po to download yung 39 sites, pwede nyo po siyang makuha dito po sa ating presentation. So, thank you, Jose Claire.
2: May mga katanungan na po mula sa MPC. Unang tanong po kay Mads Moratillo, Net 25.
3: Hi, sir. Good morning po. Sir, assurance lang po natin na kapag natapos na yung mga proyekto na to, hindi naman po siya mag-cause ng pagbaha po sa mga paligid niya na area po. And also yung timetable po dito sa project na to.
1: Yung timetable po kasi depende po sa siyempre sa availability of the budget. Meron kami pong pagpupulong sa Thursday kay ES Recto ayon po sa direktiba ng Pangulo kasama po si Secretary Kim De Leon ng DBM kung saan pinapili niya po kami ng mga priority sites na baka daw po kayang pondohan this year. Yung pong mga subsequent, kausap na po namin ang AIIB kung saan sila po ay willing na magbigay po ng pondo or maglaan ng pondo para po dito sa mga catchments na ito. In fact, may meeting po kami Thursday naman po next week kasama po ang Department of Finance at DepDev para po pag-usapan. May kailangan na lang po kaming isubmit sa NEDA-ICC para po doon sa pagpupondo po nito ng AIIB. Yung timetable po, base po sa amin usapan ng initial na usapan ni ES Recto, yung pipiliin po naming sites ay yung matatapos by second half of next year. So, na-pinpoint na namin po yan and ipipresent po namin sa kanya sa Thursday. Yun naman pong iba, kung masisimulan po early next year, we'll commit po na we can finish it within that year, 2027. At yun naman pong kung sinasabi nyo na hindi ba ito magdudulot ng pagbaha doon sa area? Hindi po. Dahil po, yung mga sites po na pinili na yan ay daanan po talaga ng tubig. It's just that, ika-capture lang muna po siya at i-store temporarily.
3: Sir, magkano yung initial na funding? And also, clear ko lang po, yung AAIB, bank ba siya, sir?
1: Yes.
3: Opo.
1: Asian Infrastructure and Investment Bank po. It's a lending institution. Partner po kasi siya ng World Bank doon sa initial na ibinigay pong pondo sa Metro Manila Flood Management Project na patapos na po. In fact, sila po yung nagpondo ng feasibility study na ginawa po ng Hasconing. So, sir, para dito po sa Sponge City project natin.
3: Opo, ito sir, may part po ba na manggagaling sa national government?
1: May counterpart po talaga siya.
3: May mga, magkano po yung utang yun?
1: Wala pa po, pag-uusapan pa po namin sa Thursday.
3: So wala pa pong initial na fund? Na...
1: Meron po silang kinumit na $200 million.
3: Thank you po.
2: Okay, so doon natanong mula kay Maris sa Lili TV5.
4: Good morning. Sir, just a quick clarification. Yung sinabi niyo po na pwedeng matapos by 2027, that's the first half.
1: Yung five priority projects na ipipresent po namin kay ES this Thursday, lima lang po yung ipipresent namin na tingin namin kaya namin tapusin by June 2027. Pero the rest po nitong 39, kung masisimulan po, I think we can finish naman po within the year, by December 2027.
4: So lahat?
1: Lahat.
4: Matatapos. Yes. Okay, yun pong sinabi po ninyo na pagpili na based on efficiency, ano pong ibig sabihin nun?
1: Well, I think pwede kaya po natin ipakita yung slide ng sa Aguinaldo lang. Para ma-explain ko lang po yung proseso. Kasi po, science-based ito. Nakita ko nga po yung isang special ng isang TV. Kung saan ini-interview yung isang engineer. Sinasabi niya po na ito kailangan ang positioning ay tama. Na dapat nandun sa dinadaanan ng tubig. At doon mo siya ika-capture. Kung mapakita lang sana yung sa Aguinaldo na slide, para po ma-explain ko lang yung science behind it. Hindi po, yung nasa original na ano.
4: Pero, sir,
1: original.
4: Opo, anyway, habang hinihintay
1: para maipakita ko lang later.
4: Can you tell us, sir, kung ano po yung five priority projects na binabanggit po?
1: Ang five priority projects po namin ay yung sa Miriam College, sa Aguinaldo, Rizal Memorial, Raja Sulaiman Park, Remedios Circle, at yung UP po.
2: Din natanong mula kay Tista Nadalo ng Swatch Plus.
5: Hi sir, good morning. Tanong ko lang po, paano po pinipili itong mga site na to? Ano yung naging basis? Bakit po ito yung mga napili ng MMDA?
1: Well, hindi po MMDA actually ang pumili niyan. Nagsuggest po, based sa workshop, nagsuggest po ang mga LGUs kung saan mga lugar na bumabaha at saan pwedeng magtayo. So, yan po, out of the 107 sites na naisubmit. In fact, ang Quezon City alone, 120 sites yung sinubmit. Pero tin-rim down. Then, may scoring system po, yung pong Hasconing, kung saan tinitingnan kung hindi lamang kailangan, kung hindi efficient ba. For example, kinonsider po ang Luneta and yung Intramuros na golf course. Ang Luneta, kausap namin, nag-o-offer po ng 2 hektarya na lupa kung saan pwede pong magtayo ng catchment. Pero nang tiningnan po ng Hasconing yung area, hindi naman siya binabaha dahil medyo mataas siya. Pangalawa, ba't mo daw dadalin yung tubig doon sa Luneta kung hindi naman siya binabaha? Magkakaroon ka pa ng intervention, maglalagay ka ng drainage, dadalin mo yung tubig doon, then nagdagawa ka rin ng drainage para ilabas yung tubig. So, hindi po siya efficient. Hindi siya cost efficient. Compared sa Aguinaldo, yung Aguinaldo po kasi, kung makikita niyo yung hydrological map, ito po, yung Aguinaldo. Ang Aguinaldo po ay 168 hectares. Kung makikita niyo yung blue lines, yan po yung tubig. Diyan po nagko-concentrate yung tubig. Iisa lang po ang nilalabasan nito, yung Makiling Creek. At ito po mga dark blue, particularly ito, EDSA po ito. So, ang ilalagay po yung catchment dito sa may green na circle. Ang purpose po nito ay i-catch and temporary restore yun pong tubig dito sa portion na to para po mag-give way doon sa tubig na manggagaling na dito sa may EDSA. Kasi po, dyan po din didiretso yung tubig sa may area na to. So, kumbaga, bibigyan ng priority itong mga dark areas na ito, yung tubig dito sa dark areas na to, na makalabas muna para po hindi maipon sa karsada. Kasi ito pong Makiling Creek, dito rin po lumalabas yung pong tubig galing Camp Crame. Kaya po, pag nagkasama-sama, na-overwhelm po talaga yung creek. So, nasabi ko nga po, temporarily,

0: efficient in mitigating yung flood, may epekto, at hindi po masasayang yung pera ng tao. Ang ma-address po kasi nito local flooding per area. So, like kunyari sa Taft and Rojas Boulevard, may series po kami na gagawin. May tatlong catchments kami around Rojas Boulevard. May dalawa sa Remedios. At meron pong, apat sa Rojas Boulevard. Isa sa Faura, isa sa Remedios, isa sa Abad, and isa sa Bito Cruz. And then may dalawa po sa Remedios area, which is Remedios Circle and Rojas Sulaiman. At isang malaki, again, sa Bito Cruz, yung po sa Rizal Memorial. So, with this, plus yung rehabilitation po ng tatlong pumping stations sa Rojas Boulevard and isa na bago na itatayo namin sa Bito Cruz. And, I think, substantially, the flooding situation in Taft, Rojas Boulevard will improve po.
1: Okay, maraming salamat, Malacañang Press Corps. Yusie Claire.
2: Thank you so much, Chair Don Artes. Thank you so much. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Okay, unang tanong mula kay Marisa Lalili, TV5.
3: Magandang umaga po, Yusek. Yusek, the Sandigabayan drops the graft cases against former Secretary Bonoan. What's Malacañang take on this? Aren't you concerned na baka mamaya makonstrued na naman ito as something na selective justice, considering that he was a former ally of the President, former Secretary of the President?
2: Ang dapat lagi nating isipin na ang binitawang salita ng Pangulo ay dapat na managot ang lahat na managot. Kaalyado man, kakulay, kamag-anak. Yun po ang dapat na hindi natin kalimutan. Kung ano po ang naging desisyon dito ng Sandigan Bayan, yan po ay hindi na po saklaw ng kapangyarihan ng ating Pangulo. Sila po ay parte ng judiciary at may separation of powers po tayong tinatawag. So kung ano po ang naging dahilan nila at nakita nila kung ang mga valid reasons kung bakit nala dinrap ang cases laban kay dating Secretary Manny Bonoan, iyan po ay nasa pag-evaluate at pag-assess po ng nasabing korte. So inagalang naman po ng Pangulo at ng administrasyon kung ano man po ang nagiging desisyon ng lahat ng korte dito sa Pilipinas.
3: Pero naging bahagi din po ng pahayag ng Malacañang before na kaya medyo matagal yung pagsasampa ng kaso laban po dun sa mga possible involved sa flood control project ay dahil pinag-aaralan muna yung mga grounds dahil ayaw naman natin na madismiss yung kaso. Hindi po ba ito kontra, itong pangyayaring ito doon po sa naging unang pahayag ng Malacañang?
2: Maaari naman pong nagkaroon talaga ng valid reasons kung bakit nasampa ito ng ombudsman. Pero again, kung ano po ang rasyonale o dahilan ng ombudsman dito, kung ano po ang nakita nila para i-request na maging state witness si Secretary Manny Bonoan, yan po ay nasa kamay na po ng ombudsman. At siguro mas nakita po nila, ayoko pong pangunahan ang ombudsman, pero meron sila siguro nakita na mas kakailanganin lang maging witness ang isang secretary or dating secretary Manny Bonoan. But still, wala pong anumang kinalaman o anumang impormasyon kung bakit ito ang naging desisyon ng ombudsman at ng Sandigan Bayan.
3: Dahil nga po may chance na maging state witness si Secretary Bonoan, meron pong sinasabi yung kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na parang yung fixation ng ombudsman sa kanila and parang na prejudge na raw at meron na raw pong konklusyon na nabuo laban po sa dating House Speaker. Parang hinahabol na lang daw yung ebidensya para lang masuportahan itong legal conclusion na ito.
2: Kung ano man po yung naging statement ng kampo po ni dating Speaker Martin Romualdez, yan po ay karapatan nila. At kung yan ang kanila nararamdaman, ay hindi po natin mapipigilan. Dahil kumbaga may dalawa talagang opposing parties dito. Isang nagdidemanda at isang inaakusahan na dapat naman ding ipagtanggol ang sarili. kung malakas naman din po ang ebidensya ng sino mang respondents, ay kakayanin naman nila kung iniisip nila na sila'y tinututukan lamang at kaya naman nilang ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Nasa kanila na po yan. At tayo naman po ay naniniwala, ang Pangulo ay naniniwala sa due process, naniniwala sa mga bawat ebidensyang ilalahad at ipapakita. So, doon na lang po ang Pangulo. Kung ano ang maibibigay ng mga ebidensya, ay dapat natin igalang.
1: So, natanong mo la kay Harleen Delgado, ABS-CBN.
4: Good morning, Yusek. Yusek Abanoan also said in his testimony before the Sandigan Bayan that President Ferdinand Marcos Jr. allegedly asked him to step down from his post amid the flood control scandal. Yusek, isn't this contrary to what the President said way back in 2025 that Bunoan left because of command responsibility, because his words were he left, he felt the need or he should leave. He felt that he should leave the department.
2: Hindi naman po siya contradicting. Dahil kung sinasabi niya po at inaamin niya na siya ay tinanggal ng Pangulo, hindi po siya kukontra sa paniniwalang command responsibility niya kung ano man na nangyari ng mga maanumalyang flood control projects sa pamumuno niya. So, nagkausap sila at mas naramdaman siguro ni Secretary Manny Bunoan at the time na ang tiwala ng Pangulo ay nawala dahil nga command responsibility niya ito. So, kailangan na po siyang mag-resign at umalis sa posisyon.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA7.
5: Yusek, balikan ko lamang po yung Fritol. Ito ho ba'y hiningi ng Pangulo sa pamunuan ng NLEX o ito po'y kusang ibinigay ng pamunuan ng NLEX?
2: Kinausap po at nakipag-usap po ang DOTR, secretary natin, at naging maganda naman po ang tugon ng NLEX, ang pamunuan po ng NLEX.
5: So ito po'y pagkilala doon sa hiling ng mga naiipit sa traffic na sana magkaroon ng relief, sana magkaroon ng konsiderasyon dahil po sila'y naiipit.
2: Yan naman din po ang gusto ng Pangulo. Kahit kahapon po, binanggit ko na ang inuuna po ng Pangulo ay paano maibsan ang nararamdaman ng mga kababayan natin na naiipit sa NLEX. At maaari po yan na talagang dyan po ang naisip ng Pangulo na dapat na ipatupad. At kailangan lang din po natin, maliban dito kasi lumalabas po na magagaling po Lilan hanggang San Fernando. So, tatanungin ko po mamaya si Secretary Manny Bunoan kung hanggang doon lang ba.
5: Secretary Banoy Lopez.
2: Okay, si Secretary Banoy Lopez. Kung hanggang dyan lang ba, kasi sa ngayon yun nung napag-usapan, kung mas lalawig ba, kasi may mga kababayan tayo na hindi naman dun galing. So, ililiwanag ko din po ito kay Secretary Banoy Lopez. At least, sa ngayon, yan po ang naibigay sa atin na good news. At naibreak ko nga po, ipagpaumanhin sa MPC, naibreak ko po ito kanina umaga sa GMA.
5: Yusek, mayroon pong hindi natuwa doon sa naging pahayag nyo kahapon kaugnay po ng tanong tungkol dito sa toll holiday. Mm-hmm. Dahil ang sagot po ninyo ano ang purpose ng libre?
2: Uh-uh.
5: Kung traffic na, bakit ka papasok? Yes. Yung punto pong yon was perceived by many as insensitive because hindi naman po sila papasok na magjo-joyride lang.
2: Uh-uh.
5: They were there because of the force of necessity.
2: Okay.
5: How do you respond, ma'am?
2: Ang pinag-usapan kasi kahapon, gusto ko itong liwanagin. Okay? Buti na lang na itanong mo kasi babanggitin ko rin sana kanina. Ang galing talaga ni Ivan, naunahan na naman ako. But thank you anyway. At meron kasing isang dyaryo na yung context ng sinabi ko na bago. Intentional? Can be. Ang sinabi sa quote card, bakit papasok pa kung traffic na? So yung mga nasa COMSEC, yung mga nag-comment, ang inisip nila sinabi ko, traffic na, ba't pa kayo papasok sa trabaho? So yung iba doon, nakalagay sa comment nila, no work, no pay. O paano kami kakain kung di kami magtatrabaho? So, naiba yung konteksto. Okay? So anyway, mamaya na natin pag-usapan itong dyaryo na ito. At hindi ko naman babanggitin kung sino. At gusto ko lang ipaliwanag, ang tanong kasi is kailangan ba, magbibigay ba ng libreng toll? Toll fee?
5: No, the question, ma'am, was if the palace supports that that proposal. Yung po ang tanong,
2: kaya nga. So, ang pinanggalingan natin doon is prior to that, nagkaroon ng meeting ang Pangulo nung Monday ng hapon. Right? So, ang napag-usapan doon, gagawa ng paraan ang DOTR sa pamamagitan po ni Secretary Banoy Lopez na kapag ka nakikita na traffic sa NLEX, kailangan maalarma na yung mga maliliit na sasakyan, yung class 1. Dapat i-alarma na sila na kapag ka nakikita na hindi nakakapasok or hindi kayang daanan ang NLEX na maliliit na sasakyan, ay dapat maalarma para hindi na makapasok sa NLEX. Otherwise, magdadagdag sila ng volume ng sasakyan. So, nung tinanong sa atin kung yung proposal na ililibre, nanggagaling po tayo doon sa idea na ililibre, let's say, mula Balintawak hanggang papasok. So, bakit ililibre pa yung toll fee kung makakakos siya ng traffic? Hindi na dapat nga dagdagan yung volume ng sasakyan. At ayaw din po ni Secretary Bunny Lopez na gamitin yung toll fee holiday. Kasi pag ginamit po yan, karaniwan sa atin, pag libre papasok, na makakakos pa ng traffic. Yun po yung sinabi natin kahapon, kaya meron tayong mensahe na dapat pangang iwasan ang NLEX pag ganito na ka-traffic. Pero sad to say, na iba yung konteksto dahil sa isang quote card na nilabas ng isang dyaryo. And thank you sa MPC, thank you sa ibang mga mainstream media, thank you din sa GMA, DCBB, dahil nung tinawagan nila ako for an interview kanina, hindi ko alam na may issue dito. Hindi ko alam na binago pala yung sinabi ko. Kaya, tinanong ko, anong issue? Kasi meron lumalabas ganito. Ah, ganun ba? So, tinignan ko kung saan ang galing. So, ang pakiusap ko, tayo naman ay naniniwala sa mainstream media. Isa lang naman po ito eh. Alam niyo naman siguro kung sino, anong dyaryo ito. At alam naman din nila kung anong ginawa nila. I-quote ko po, bibigay ko kung ano mismo yung sinabi nila. Bakit papasok pa kung traffic na? Doon na putol ang quote nila. Sa quote card, dyan ang lumabas. So, nagbo-bordering po ito sa fake news. Huwag natin ibahin kung ano yung konteksto ng sinasabi kasi nakakagulo po ito sa mga kababayan natin. So, mas kailangan po namin ang mga lehitimo na mamamahayag na katulad po ninyo dito sa MPC at sa mainstream media. Huwag po tayong panggalingan o huwag po kayong panggalingan ng mamimisquote tapos magkakaroon ng pagbabago ng sinabi ko na nakakaapekto sa ating mga kababayan. Kung ano yung intention nyo po, huwag nyo na pong ituloy kasi mas maganda po na mas makatulong po kayo sa bayan, makatulong po kayo sa tamang mensahe kasi yun naman din po ang ating trabaho, magbigay ng tamang mensahe. So, yun lang po ang ating pakiusap. Huwag po kayong huwag kayong mag-border doon sa pagiging fake news.
5: Ma'am, dako na ako sa main question ko. So, Ma'am, does the Marcos administration have a anti-flood master plan? Or if not, does it intend to come up with one? Especially one that takes into account climate change tulad ng nabanggit ko kahapon.
2: Actually, ngayon lang ay dahil nga pag-usapan natin dito na may matagal na na mga master plan na hindi napatupad. Kaya tinanong po mismo natin si Secretary Vince Dizon at nabanggit din po kanina ng Pangulo na talaga pong may ipapatupad na master plan. Meron pong plan na isinasagawa at ina-update. Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So, ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins and other critical principal rivers. So, as of May 31, 2026, Meron na po ang DPWH na updated na master plans and feasibility studies ng 16 major basins. While those for Cagayan and Pasig, Marikina, Laguna Bay River basins ay targeted na ma-finalize by the end of 2026. Yan po ang ayon po kay Secretary Vince Dizon ng DPWH.
5: Ma'am, last, sorry. While the floods cannot be blamed on any one administration, hindi lang po sa current administration, nakaraang administration, pero inaabot, tulad nga po na nabanggit nyo, inaabot ito ng Pangulo at siya ang naiwang kailangan maglinis nito. Pero hindi po may kakailama, ma'am, na this time, the people are more angry dahil po sa issue ng katiwalian na pinaniniwalaan nagdudulot nito mga pagbahang ito. Nararamdaman po ba ng Pangulo itong galit na ito, and how does he feel about it? And more importantly, what does he intend to do about it?
2: Nararamdaman po. Sinabi po yan sa amin. At kailangan din po natin na ipaliwanag at maipakita talaga sa mga kababayan natin ano na ba yung ginagawa ng administrasyon na ito. Nakita po natin sa mga balita, sa mainstream, sa state media, ano na ba ang natrabaho. Nandiyan na po yung natrabaho sa Naga City, nandiyan po yung natrabaho sa Navota City, mga pumping stations, napakita po natin. So yan lang po ang dapat nating maipaliwanag sa mga kababayan natin na tutok po ang Pangulo patungkol po sa issue ng sobrang pagbabaha dito sa Pilipinas. Maliban dyan, maliban na kinakailangan gawa ng paraan, short-term, long-term solutions, ay pinagpaplanuhan at isinasagawa na po yung nakakaya pong gawin ngayon. Pero maliban dyan, pinatututukan po ng Pangulo talaga ang issue tungkol sa climate change. Hindi po ito simpleng dahil mayroong nasirang pumping station. Ang lakas ng ulan, ang pagbilis ng pagtaas ng tubig, ang isa sa malaking factor ngayon na nakikita ng Pangulo ay ang climate change. Kaya nga po, pinatututukan ang Climate Change Commission na kung anong pulisiya dapat na makipagtulungan. Isa po ito sa dapat natin din na maipaunawa sa mga kababayan natin na ang climate change ay hindi salita lamang. Ito ay nangyayari na ngayon. At dapat tayo maghanda kung paano pa ito maiiwasan at ano ang dapat natin gawin para kahit tumindi pa ang ulan, kaya nating salagin. Yan ang nais po ng Pangulo.
5: I'm sorry. Ipurso ko lang yung nabanggit nyo. Ramdam ng Pangulo ang galit. How? And how does he feel about it? And does he think, or does this feeling, does this anger among the people push him, or is pushing him to act with more, perhaps, more urgency dito ho sa mga ginagawa ito kontrabaha?
2: Sobra na po actually ang pag-uutos ng Pangulo sa lahat ng ahensya. Kahit walang pasok, kailangan kaming pumasok dahil kailangan pag-usapan ito. Gusto ko pong ipabatid sa lahat ng mga kababayan natin, hindi po mabagal ang pamahalaan. Marami lang po talagang dapat na ayusin na sinasabi rin po ng mga eksperto na hindi inayos ng ilang dekada. Hindi isang dekada, hindi dalawang dekada, halos apat na dekadang naiwan kay Pangulo ang inaayos ngayon. So, hindi natin pwedeng sabihin mabagal ang ginagawa ng Pangulo dahil iniisa-isa po ito. Tignan niyo po lahat halos ang nagawa, pumping stations, mobile pumping machine, lahat po ay talagang tinutugunan ng ating Pangulo at ng administrasyon. So dapat nating ipabatid kasi merong ibang nais lang na sirain at maging issue itong pagbabaha. Ginagamit nila laban sa administrasyon at hindi ipinapakita kung ano yung naging trabaho na at naiayos at kung ano talaga yung naitulong na, lalong-lalo na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungkol dito sa issue.
1: Okay, sunod na follow-up question mula kay Samuel Medinilla.
6: Good morning, ma'am. Clarification lang po. Sino po yung mag-shoulder ng cost ng free toll? Yung NLEX operator po ba or yung DOTR?
2: Ang naipabadid lang naman sa atin ay ililibre yung sinabi kong designated area. Kung sino sasagot, itatanong ko mamaya, Sam. At itatanong ko nga kung hanggang dun lang. Maghingi pa ako ng karagdagang detalye. At hindi ko lang makausap ng mas mahaba si Secretary Banoy Lopez dahil nandun po siya sa hearing, sa budget hearing. So after siguro po ng budget hearing, magkakaroon pa ako ng ibang detalye patungkol po dito.
6: Last na lang po for my part. May naging instruction na po ba si President Marcos sa TRB to investigate yung NLEX operator for the recent flooding and yung traffic congestion dun sa expressway po niya?
2: Sa ngayon po, tatanong po natin kay Secretary Banoy Lopez dahil sa mga ganitong klase na maaaring yes, maaari natin masabing may kakulangan, pero ayoko pong magkaroon ng prejudgment. Kailangan natin madinig at kung dapat na mayroong managot, mabayaran ng danyos ang ating mga kababayan, yan din po ang nais ng Pangulo. Kasi marami po talagang nadanyos sa nangyari po at tingnan po natin. Hindi ako makakapagsalita kung dapat na agad managot. Hindi sa akin manggagaling yan. Kailangan lang po ng tamang pag-iimbestiga.
6: Thank you po.
1: So din natanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
7: Hi Yusek, good afternoon po. Yusek, follow up lang din po doon sa, sabi nyo nga po kanina yung nararamdaman ng Pangulo, his frustration over what is happening dito po sa issue ng flood control. But of course, yung issue rin po ng accountability, Yusek, meron ba? Kasi for now, we're still talking about a master plan, 2 years left na lang din po sa administration ni Pangulong Marcos. So sa pananaw ba ng Pangulo, meron ding dapat silipin kung may nagkulang ba in pushing for a master plan para talaga na-address ng mas maaga yung issue? May mga ganun po ba? Sisilipin yung accountability ng mga agency din kung meron?
2: Sa ngayon po, ayaw ng Pangulo sa ngayon na ituro ang ibang mga namumuno sa mga nakaraang administrasyon. Ang tutok po ng Pangulo ngayon ay ayusin. Ayusin ang lahat na maaaring ma-fix, ma-repair, magawang mga proyekto para mas mabilis na magkaroon ng solusyon sa pagbaha. Lalo po, again, yung climate change ay nandito na. Okay? At nararamdaman na po natin. Pero kung may makikita pong mga ebidensya, nagkaroon talaga ng ghost projects. Hindi naman po ito isasabaliwala. Kung meron po talaga nakita mga ebidensya, kailangan po talaga itong managot. Kasi kung sinasabi nilang maraming flood control projects na nagawa noon, yung pala numero lang para mailagay na accomplishments, ngayon hindi natin makita, hindi natin nararamdaman. Kailangan lang din po managot. Yan naman din po ang nais ng Pangulo. Pero sa ngayon po, ang Pangulo ayaw niyang magturo kung sino ang dapat managot. Nasa pag-iimbestiga na po yan.
7: Clarification lang din po doon sa master plan. Yung sabi po, ina-update na rin ng DPWH yung sa River Basin. Because you have Senate Finance Committee Chair J.V. Ejercito saying na mahirap gumawa or suportahan yung 2027 budget kung wala pong National Flood Control Master Plan. Kasi pwede rin daw po ito maging maging avenue for example, ng corruption kung wala pong malinaw na plano. Is this parang a directive from the President to fast track yung pagtatapos nitong Flood Control Master Plan?
2: Sinabi lang po ni Secretary Vince Tison na mayroon po tayong mga flood control master plans para sa mga major river basins. So, hindi naman nangangahulugan na wala ang pinaka-master plan na iisa, dapat hindi na suportahan ang budget para sa infrastruktura. So, kung hindi po ito mapoponduhan, at yan po ang alam ng DPWH na kailangan pondo para magawa ang lahat, paano masusolusyonan? Paano masusolusyonan yung flood control problem kung hindi mabibigyan ng tamang pondo? Siguraduhin lamang po natin na ang paggastos nito ay tama. Dahil sa pangulo din naman po nagsimula na dapat na managot ang mga gumawa ng anomalya. So sisimulan pa ba ni Secretary Vince Dizon na gumawa ng anomalya samantalang ang dami-daming dapat na gawing trabaho at mga projects para maibsan ang problema sa pagbaha? So anong maitutulong kaya kung hindi po ponduhan yung supposed to be mga trabaho na dapat tapusin? So yun lang naman, with all due respect.
7: USEC, shifting topics lang po to confidential funds. Natanong po kahapon sa House Deliberation ni ACT Representative Tino yung issue po ng confidential and intelligence funds ng Office of the President amounting to 4.56 billion for 2027. Sabi niya po, parang he's questioning bakit daw po almost half of the budget of the OP ay nakaalat sa confidential and intelligence funds. And lalo na yung usapin ngayon na nasasangkot din yung confidential funds ni Vice President Sara Duterte, kailangan daw po ng fair application of the principle of transparency. Ano po ang sagot dito ng Palacio?
2: Sinagot na po ito kahapon ni Secretary, or rather ni ES Ralph Recto, na ang Pangulo po ay ang Chief Executive Officer at Commander-in-Chief, na siyang tumutugon para sa mga issue ng law and order and of course national security. At siya po yung Pangulo. Kailangan po niya yan dahil siya po ang taga-utos kung ano ang dapat gawin para sa seguridad ng ating bansa at ng ating mga kababayan. So yan po ang sagot ni ES Ralph Recto. At patungkol po sa transparency, ang Pangulo po, pag nag-report po yan, ang Office of the President, pag nag-report po yan, kahit itanong niyo po, kahit saan, kumpleto po yan ang report. Nag-re-report po ito sa Senado. So makikita po nila kung saan ito dinadala. At so yung transparency, pinag-usapan natin, very transparent ang Pangulo, pero of course, that's confidential funds. So nandyan po yan sa tamang ahensya. At bulto-bulto po, yan po ay naipabatid sa atin at naipalam na pag nagre-report po ang OP pagdating sa confidential funds ay bulto-bulto po ang mga dokumento. At hindi po gumagamit ng mga resibo na maaaring masabing questionable.
7: Ngayon po, sumalang rin sa impeachment trial si defense spokesperson at former DepEd Undersecretary Michael Poa on the issue of confidential funds, kung saan sinabi niya po na walang pinrovide si Vice President Sara Duterte na confidential funds to the Armed Forces of the Philippines sa youth summits nito. And yung two military officers na nag-testified na rin po, sinabing wala silang natanggap na funds from DepEd. Sa point of view or pananaw ba ng Malacanang, lumilinaw talaga na nagkaroon ng misuse on DepEd's confidential funds?
2: Sa parte po ng administrasyon, sa parte po ng Pangulo, wala po tayong ibibigay na anumang prejudgment. Okay? Hindi po tayo ang may karapatan na maghusga dyan. Pero bilang konteksto, again, wala po tayong bibigay na anumang judgment or assessment dyan. Pero bilang konteksto para sa ating mga kababayan, nais lang din nating linawin base sa facts na ibinigay ni Tristan. Inamin, ito naman po ay dati pang nasabi during sa hearing sa House sa Committee on Good Government under then Congressman Joel Chua. Okay? Ayon kay Yusek Mempin, Colonel Mempin ng DepEd, siya ay napag-utusan lang na humingi ng mga dokumento at naisip niya po na humingi sa kanyang mga kabaro. At siya po naman ay nabigyan ng mga certificates. At ang nag-utos sa kanya ay si Attorney Michael Poa. Yan naman po ay nasa admission at nasa record na po yan. At si Attorney Michael Poa ang siyang isa sa pumunta sa COA bago makatanggap ng AOM para alamin kung paano mag-report or mag-liquidate or bigay ng liquidation report. So after makatanggap ng AOM, inutusan niya si Yusek Mempin para maghanap ng mga supporting documents. At ang nakuha nga nila ay ito mga certificate na hindi naman alam ng mga ng AFP, assigned officers, na yung certificate na gagamitin ay para gamitin ng OVP, or rather DepEd, sa pamumuno ni dating Secretary Sara Heron, Sara Duterte. Sara Duterte. Okay? Kung saan kailangan ma-report yung di umanong missing or yung 15.54 million pesos. So, ang maaaring maisip ng taong bayan, bakit si Atty. Poua yung gagawa ng liquidation report when in fact, he was not the assigned SDO. It was Fajarda, Mr. Fajarda. So, and inamin ng AFP na binigay nila ang certificate, apat, mga certificate for attendance or maybe to certify the participation of DepEd. So, ang lumalabas sa nakita, sa facts, ay kailangan lang mag-comply ng DepEd through Attorney Michael Poua to get supporting documents para masabing yung nagastos na 15 million ay nagamit para sa pagbayad ng information o rewards. So, doon siguro dapat makita ng taong bayan ano ba at papaano ba magkaroon or maggawa ng liquidation report. Kapag ka ba may AOM na from the COA or na-flag sila or at the time na dapat may liquidation report, kumpleto na yung kanilang supporting documents. So, doon lang naman kailangan mag-isip ang taong bayan paano ba dapat isinasagawa ang liquidation report. At sino ba ang tamang tao dapat nagsasagawa ng liquidation report? Ito ba ay ang supporting documents ba ay gagamitin lamang para magkaroon ng rason dahil nagastos yung 15 million? Or dapat meron talagang allocated na 15 million for a particular operation? So, yun lang. Konteksto lang po ang ibibigay natin para malaman din ng taong bayan kung ano ang nangyari, but kung huhusgahan natin, hindi po yan karapatan at wala po tayong karapatan maghusga sa nangyayari sa impeachment dahil ito po ay nasa kamay ng Senado.
1: Maraming salamat, Malacañang Press Corps. Balik sa iyo, Sec. Claire.
2: Maraming salamat. At bago tayo magtapos, alinsunod sa hangarin ni Pangulong Marcos Jr. na ibsan ang gastusin ng mga pasyente sa ospital, DBM inaprubahan ang mahigit 10.3 billion pesos na pondo para zero balance billing. Sakop ng nasabing pondo ang mga DOH hospital sa buong bansa at anim na pilot LGU hospitals. Ayon kay Budget and Management Secretary Kim Robert De Leon, ang inaprubahang pondo ay katuparan ng pangako ng pamahalaan upang isulong ang kalusugan ng bawat mamamayang Pilipino. Alinsunod pa rin sa mithiin ng Pangulo, tinitiyak ng pondo na direktang nararamdaman ng taong bayan ang tulong ng gobyerno. Aabot sa 9.3 billion pesos ang direktang magbibigay suporta sa zero balance billing sa mga DOH hospital sa buong bansa. Mula sa halagang ito, higit 3.3 billion naman ang inilabas para sa DOH hospital sa Metro Manila. Ang natitirang higit 6 billion pesos ay susuporta naman sa pagpapatupad ng programa sa mga regional hospital ng DOH at ibang health facilities upang palawakin ang sakop ng programa at maghatid ng serbisyong medikal sa mas maraming pasyente sa buong bansa. Sa isang hiwalay na pagkakataon, nagpalabas din ang DBM ng 1 bilyong piso upang suportahan ang zero balance billing sa 6 na pilot hospital sa lalawigan ng Benguet, Batangas, Laguna, Quezon, Aklan at Sarangani. Pinalalawak ng pondo ang saklaw ng programa bukod pa sa mga ospital na pinamamahalaan ng DOH at inilalapit ang tulong ng gobyerno sa mga pasyenteng nagpapagamot sa sarili nilang mga lalawigan at komunidad. Ang mahakbang na ito ay mula sa pagnanais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga pasyente. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi dapat maging hadlang ang pinansyal na pasanin sa pagpapagaling.

0: lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay para sa katotohanan at hindi binabago ang tunay na mensahe para lang makapanloko ng kapwa at makapanira ng iba. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kapatid na Desh, bago si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay nagsalita muna si MMDA Chair Roman Artes at ibinalita ni Chairman Artes na tapos na yung feasibility study ng pamahalaan tungkol sa catchment sites na makakatulong para masalok o maipon yung mga tubig ulan na magsisilbing imbakan ang mga sobrang tubig na ibinubuhos sa tuwing mulan o nakakaranas tayo ng habagat. Mahigit sa 500 pages ito, kapatid na test, at itong sites na natukoy nila dito sa Metro Manila ay umaabot sa 39. Itong feasibility study na ito ay execution ready na dito sa National Capital Region at lumalabas na dalawa sa bawat syudad o munisipalidad o lungsod dito sa Metro Manila ang magkakaroon ng tinatawag na catchment sites. Hindi na dapat i-control ang tubig, sabi raw ng mga eksperto, ayon kay Chairman Artes, pero ang kinakailangan talaga, lagyan na ng catchment na ginagawa
2: Right, Alvin?
1: Artes, repeating. Yes.
2: Sige, go ahead. Nawawala-wala ka. Sige, go
1: yes.
2: Ahead.
1: Kunti
2: pihit lang.
1: Ito sa mga nabanggit ni Chairman Artes ay itong Rizal Memorial Coliseum na balak magtayo ng system catchment. Ang magpupondo nito o aabot ang pondo, kapatid, sa $200 million at maaaring matapos ito hindi na matapos ito ng administration of Marcos, kaya yung pagpapagawa nito ay posibleng mayroon ng spillover sa mga susunod pang administrasyon o sa susunod na panunungkulan sa bansa. Ang system nito, kapag malakas ang ulan, imbakan yung catchment, at kapag wala na, magiging part yung itsura. So, yan ang naging bahagi ang ibinalita ni MMDA Chairman Roman Artes. At sa panig naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinabi nito na magkakaroon na ng finality bago matapos yung 2026 doon sa updated master plan naman, sapagkat una nang sinabi ng Palasyo ng Malacanang na maging ni Pangulong Marcos kanina doon sa kanyang statement dito sa Tarlac City na meron tayong actually master plan pero dekada-dekada na ang lumipas, hindi pa rin ito nagagamit. Pero sabi ni Jose Castro, base na rin doon sa pinapakita sa DPWH, mapapinalize itong updated master plan bago matapos ang 2026. At ramdaman niya ng Pangulong Marcos yung galit ng tao dito sa mga napapanood sa telebisyon, mga nararanasang malalaking pagbaha. At ang sabi nga ni Jose Castro, sobra na yung pag-uutos ng pagtutok ni Pangulong Marcos sa mga ESA. Kahit walang araw pasok, kailangan silang pumasok. At hindi niya babagal ang pamahalaan. Kangan lang at marami talagang dapat ayusin na hindi inayos ng ilang dekada. So yun muna kapatid na Tess, ang ilan sa mga natalakay dito sa press briefing sa Palasyo ng Malacanang, ako saan ay nagbahagi rin ng kanyang informasyon itong si MMDA Chairman Roman Artes and of course si Undersecretary Claire Castro ng PCO. Yan muna kapatid na Tess, back to you.
3: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang, pakinggan ang... Inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere, sa Radyo sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
8: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
8: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, 2 bigayan po ito sa loob ng 1 taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
15: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
17: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
18: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
19: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
18: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
17: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kapi natin.
20: Maganda man takbo.
17: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
18: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
21: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
18: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
20: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
14: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
22: Game on! Mga pangyayari at kaganapan sa bayan. Mga updates sa mundo ng palakasan. Tatalakayin at pag-uusapan na walang halong bolahan. Game on! Simula na! Dito sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Aryan Maliare at ito ang Game On sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Wednesday, September 2, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Mapapakinggan sa ating PBS receiver op 918 kHz mula po sa inyong AM band. Available po ng libre ang ating PBS receiver mula sa inyong App Store at sa Google Play. Ayan po, no? Naka-flash din sa inyong mga screen ang ating social media accounts mula sa Facebook at Sports Radio 918 AM at sa live stream po natin, Sports Radio live stream sa X, Sports Radio 918, and of course meron din po tayong website, no, radiopilipinas.ph. Ngayong araw po ay makakasama po natin ang isa sa ating pambatong wushu athlete na si Alexander De Los Reyes. Lalo na siya ay naghahanda para sa paparating na 20th Aichi Nagoya Asian Games. 17 days na lamang ay Asian Games na. At dito na nga ay masasaksihan natin ang magiging laban ng ating Team Philippines sa pinakamalaking quadrennial multi-sport event mula sa Asia. Pero syempre bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Ang ating top sports story ay ang pagkapanalo ng ating Filipina tennis sensation na si Alex Ayala mula sa first round nito pong US Open mula sa New York. Kaninang umaga ay winalis nitong si Alex Ayala ang American qualifier na si Mary Stoyana, no? At ito po ay nagresulta ng 6-1, 6-2 ginanap sa Louis Armstrong Stadium sa Flushing Meadows sa New York. So dahil po dito, ay naka-equal na rin, no? Or sabihin natin nakadalawa na itong si Alex Ayala kung pag-uusapan yung kanilang head-to-head nitong si Estoyana, no? Una niya pong tinalo ito noong 2024 sa ITF 1000 Coser Jewelers Tennis Challenge na ginanap sa Pennsylvania. At doon ay round of 16 yung kanilang huling encounter, no? So with that first round victory, abante na syempre sa round of 64 itong si Alex Ayala. At ang kanyang makakaharap ay isa pong world number

round of 3 or third round ng Strasbourg Open na ginanap po last May. So ito na yung chance ni Alex para makabuelta dito sa Ukrainian. But of course, dahil din doon sa naging first round victory ni Alex Ayala, ay biglang umakyat no ng dalawang hakbang ang kanyang WTA live rankings no, from number 18 ngayon number 16 na si Alex Ayala mula sa WTA live rankings no. And with that victory din as well, yung kanyang second round of position no dito sa US Open, meron na siyang sigurado na to no, $190,000 or nagkakahalaga po ng approximately 11.9 million pesos. Again, abangan natin no kung kailan na tatapat no ang petsa ng laban for Alexandra Alex Ayala at dito nga sa Ukrainian na si Alexandra Olynnikova. Samantala, latest naman natin mula sa basketball. Of course, 17 days na lamang ay Asian Games na. At dahil po dyan, tonight, nakatakdang umalis ang ating Gilas Pilipinas Men's Basketball Team bilang preparation na rin no, sa kanilang magiging 20th Asian Games campaign. So again, 2 tune-up matches sa Korea ang nag-aabang para sa ating koponan. At dahil nga paalis na nga no, ang ating team ngayong araw, ay pinangalanan na yung 11 roster no, so may isa pa at ito pong slot na to ay inilalaan either kay Kai Soto or kay Justin Brownlee. So mention po natin yung iba pang mga na-mention na no. Nandun po sina Brandon Bates, Adrian Nokum, Robert Bolick, Cedric Bearfield, Don Trolliano, Brandon Ganuelas Rosser. Nandiyan din si Xavier Lucero, RJ Abarientos, Justin Baltazar, Justin Aranya at si Jeric Ahanmisi. Again, itong ating koponan no dito sa 20th Asian Games Men's Basketball Competition ay binubuo no ng all PBA players no. Again, ayun nga po no, kinakailangan natin talaga nung last man pa para makumpleto ang final 12 roster ng ating pambansang koponan no. And of course, kung titingnan din natin yung game schedule sa September 11, ang ating unang makakaharap dito sa Asian Games ay ang team ng Bahrain at susundan po yan ang laban against Kazakhstan. And on September 14, yung China naman ang ating makakaharap no. Kung babalikan natin Asian Games history, 2023 sa Hangzhou Asian Games talaga pong gumawa ng kasaysayan ang ating Philippine men's basketball team dahil sa nangyari po nilang gold medal triumph. At doon, 61 years ang tinuldukan ng ating Gilas Pilipinas men para muling makamit no ang gintong medalya mula sa Asian Games. So again, pagdasal natin na successfully maidepensa ng ating Gilas Pilipinas men ang kanilang corona dito po sa Asian Games. Samantala, latest naman natin mula sa athletics. Kumopo po ng silver medal ang ating two-time Olympian pole vaulter na si EJ Obiena mula sa Wesel, Germany. So ginanap po yan Wednesday morning. So night po yan no, sa Germany. So 5.75 meters no, ang matagumpay na kinlear nitong si EJ Obiena para mapanalunan yun pong silver medal. Ang nag-uwi dito ng gold ay yung defending champion na French na si Robin Emig no. So successfully na depensa nitong si Emig yung kanyang throne with 5.80 meter clearance. Also, and kung titingnan din natin yung naging performance dito ni EJ Obiena, yung 5.75 meters po ay bago niya nakamit yon, na clear niya yung 5.60, 5.65 at 5.70 no. And actually nag-attempt din siya, thrice siyang nag-attempt doon sa 5.85 meters para secured na sana yung gold medal no, pero dun sa all three attempts nagfail itong si EJ Obiena. Again, isa dun sa talagang minention ni EJ na it was a rough day, lalo na 6 meets na no yung kanyang pinagdaanan no bago pa itong nangyaring competition na to. And of course ngayon naka-focus ngayon si EJ Obiena sa kanyang of course magbabalik Asian Games kung saan ang kanyang magiging mission dito maidepensa ang kanyang titulo, another gold mula sa Asian Games Men's Pole Vault Competition.
Samantala, let's go to Masters Athletics. Dito naman, nanalo ng bronze medal ang

0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
1: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
1: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go back. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
2: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
1: Self-protection.
2: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
2: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
2: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
3: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
3: Last week sa Dawi, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
5: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
6: Maganda man takbo.
5: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
3: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
7: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
3: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
8: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay. At para maging mas maalaga sila sa gubat, na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: In sports news, Alexi Hala has climbed to a career-high number 16 in the WTA live rankings following her impressive first-round victory at the U.S. Open in New York. The world number 18 Filipina tennis sensation moved up two spots after cruising past American qualifier Mary Stoyana in straight set 6-1, 6-2 on Wednesday morning Philippine time. Ayala has also secured $190,000 or approximately 11.9 million pesos for advancing to the second round. Ayala will look to avenge her previous loss against the world number 46 Alexandra Olynykova of Ukraine when they meet in the round of 64. Olynykova defeated Ayala in their first meeting last May, winning the third round matchup at the Strasbourg Open in France. Philippine Standard Time, it's exactly 5 p.m. Manatiling na ito sa Sports Radio para sa mga pinakabagong balita tungkol sa larangan ng sports. Muli po si Mito Males, ari sa magandang hapon sa inyong lahat.
1: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
1: This is a public service announcement.
3: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
4: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
6: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
7: Maganda man takbo.
6: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
4: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: Yung magulang ko na kapag trabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
4: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
10: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM.
3: Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Welcome to the main event.
11: Okay, so it's 5:04, Judith Karingal, para sa ating post-game dito lamang sa Sports Radio 918. Sa ngalan ni John Mogol, yes, ako po ang inyong makakasama until 6 in the evening. Kaya ng dati mga resulta ng mga pinakamalaking mga ganap sa digdig ng sports ang ating ibibigay sa inyo, kaya nga post-game. Kasama ko si Winson, si Mika, Mika Go, hello, si Edmond, si Radson, anak ni Rodolfo, kaya Radson, okay? So, ano ang pinaka sa hapon na ito? Ang panalo ni Alexandra Alex Iyala, matagumpay sa pag-umpisa ng kanyang kampanya dito sa US Open. Talaga naman yung highlight at yung drum beating para sa first day ni Alex Iyala sa US Open ay sobrang laki, ano. Noong una nga parang natakot tayo na grabe, ano, si Alex Iyala ganito, parang kada galaw ni Alex before the opening match early this morning ay nasa balita lahat ng mga tennis channel or tennis website, mga vloggers, mga talk shows, lahat si Alex Iyala ang laman. At hindi naman binigo ni Alex, 'di ba, ang mga kababayan itong hype, as we say, about Alex Iyala, dahil wagi at hindi lang basta panalo, napakalaking panalo ang naitala ni Alex Iyala, a dominant victory in her first game, okay, first match dito sa US Open. Ang headlines ng WTA, Happy Iyala reaches US Open second round for second straight year. Oo, talaga naman happy si Iyala, no? Yung iba, Alex Iyala powers past Mary Stona, okay, to advance to the second round. Yung iba naman, Iyala hungrier than ever. Okay, so lahat yan. At ang score ni Alex, okay, 6-1, 6-2, ano, straight set. She dropped only 3 games, okay, dito sa kanilang laban. Ang kanyang nakalaban na isang US NCAA standout, datihang MVP ng US NCAA. Diba, magaling yon, ano? At world number 122, okay, yung si Mary, ano, ng USA. So, pangalawang beses nilang paglalaban, nung una ay madikit yung score, 7-5, 6-2, still in favor of our kabayan na si Alex Iyala. Pero 2024 pa yun, eh, 2024 ITF Women's 100, matagal na yun, halos kaumpisa pa lang ni Alex sa, ano, sa pagiging professional, di ba? So, ngayon, talagang convincing, 6-1, 6-2. Hindi nalagay sa alanganin si Alex Iyala. Talagang yung servisyo niya, nakita natin. Ang ganda-ganda na ng servisyo ni Alex, yun din na nagbit-bit sa kanya dito sa game na ito. Sigurado yung mga advices ni Coach Tony Nadal. Paano mga nakaraang araw, si Coach Tony, ay nakita natin na maraming video, maraming photos. Si Coach Tony Nadal, ang coach ng legendary na si Rafael Nadal, ay talagang nag-join, ika nga, sa totoong coach ni Alex na si Coach Joan Bosch doon sa court mismo, Sunday morning ba or Monday morning yon. At habang nagsiservisyo, nagsiserve si Alex, maraming sinasabi si Coach Tony Nadal. So ang sabi nga, Ayala landed 70% of her first service or first serves, allowing her to dictate the play, definitely momentum, and build talaga na napakalaking advantage doon sa winners ng nasabing laro. Yun po yung isa sa mga stats. So, from the opening set to second set, opening game, yung opening game lang ang medyo parang nangapapa yung Alex Ayala eh. Kasi medyo shaky, kinailangan niya na malagpasan yung dalawang break points. So, yung service, pero halos nakascore. Ika nga itong si Mary Stoina, diba? But she saved two break points. At yun, dire-diretso na doon. From one love hanggang naging five love na yan. Advantage for Alex. Ibig sabihin, kung nag-five love yan, dalawang beses niya na break itong si ano, si Mary Stoina. Okay, tapos dalawang beses din, puros hold yung kanya service. So, after mag-five love, doon lang nakaagaw. Okay, ng isang game, itong si 23 years old na American rival niya, okay, holding a service, her service in the sixth game para makaisa. Tapos pagbalik ng serbisyo kay Alex, edi syempre, kuha na ni Alex, di ba? Held her service para dun sa huling game na kailangan for a 6-1 victory. Anong oras lang tumagal yung first set? 31 minutes lang yan. And with that, syempre yung momentum, yung lahat na. I'm sure iba na rin yung pakiramdam ng kalaban niya kasi talunin ka ba naman ni Alex ng 6-1, edi yung moral mo ika nga bagsak doon. So again, she asserted her, sabihin natin, superiority against this rival. And then you know, last, purus mga break ulit, itong si Alex, may konting laban na pinakita si Mary, pero wala talagang Alex. Yan, all the way na, and eventually nga, it ended at 6-2. So ano na ang meron ngayon sa mga susunod na araw? Kailan ulit ang next game? Round 2 na para kay Alex Ayala, round of 64. Kasi alam niyo po, yung US Open, palibhasa Grand Slam ito, hindi katulad ng mga ibang tournament na ambilis lang. Ito, dalawang linggo na competition kapag Grand Slam. US Open, Australian Open, French Open, at saka itong, anong tawag dyan? Itong Wimbledon. So, 2 weeks ito, kaya meron kang round of 128, then round of 64, plus round of 32, and then yun na, 16, 8, ayun. So, ang haba ng labanan, no? Ang sunod na mga kalaban ni Alex Ayala ay itong si Olinikova, okay? Yun ang sunod niyang makakalaban sa second round, isang 25 years old na nakuha. Nanalo na doon sa una nilang pagharap. Si Olinikova ay nanalo laban kay Alex 3-6-7-5-6-3, first round yan, ng isang WTA 500. Yan ay yung Strasbourg tournament sa France early this year, last May. So siya ang haharapin ni Alex. Pero sabi nga, ibang-ibang Alex Ayala yung nakikita natin ngayon sa US Open. Actually, 2 months ago, ibang Alex Ayala.

5,000 fans sa loob ng Louis Armstrong Stadium. Yung pong Armstrong Stadium na yan, the second biggest dito sa pinaka-venue ng US Open. Marami kasi yung court doon. Ang pinaka-main court, o yung sa Wimbledon na center court, yung Arthur Ashe Stadium. Ang second na doon, itong Armstrong Stadium. 14,000 people ang pwede na manood dyan, umupo dyan. So doon ginanap at nakita natin sa mga video, ang dami nag-post, ang dami din mga personality, Filipinos personality, showbiz, sports, ang talagang nandoon mismo sa loob ng stadium at pinanood ang first match ni Alex Iala. Malaga pa dyan, napakalaking premyong salapi kaagad ang nakuha ni Alex after that victory. Na-assure siya ng how much? 11.9 million pesos kasi ang US Open din na may pinakamalaki na premyong salapi. Kaya yung first round pa lang ay meron ka na kaagad na $190,000. At palaki pa yun ang palaki, di ba? Kasi second round, maglalaro ka ulit. So, grabe yung 11.9 million pesos kaagad na nakuha ni Alex. But more than that, yung pagtaas ng kanyang ranking. So, kung number 18 siya going to this tournament, bagamat nabigay sa kanya number 17 na seeding kasi meron nag-back out, di ba? Si Victoria Mboko, yung ranking niya, sa live ranking, number 18. So, in-expect natin na with this win, patuloy ang tataas mga pwera. Yung mga katabi niya doon, mas umangat sa kanya, di ba? At maiwanan siya. O kaya mayroong nasa baba, mas maunahan siya later this week or next week. Kasi sabi ko nga, dalawang linggo itong ating US Open, the last major or the last Grand Slam this season. So, sa mga interviews, maraming mga interviews kasing lumabas na, no? Meron daw nagtanong kay Alex patungkol sa pwede bang ambisyonin talaga na manalo sa sa US Open? Diba? Ang ganda ng sagot na ni Alex. I have chances. Oo. Nasa kanya nga naman yung chance talaga with the way her game, her performance is going, pwede naman talaga. At meron naman talagang chance. Silipin natin kung anong meron na dito sa draw, no? Kung ano yung sunod-sunod na pwede niyang makalaban. Pero bago yan, tingnan lang natin yung mga posts ulit, lalo na ng website ng US Open, ng WTA, okay, patungkol kay Alex Iala. Binilang ko yung sa US Open post, sa kanila lang Facebook, ha? 5 kaagad. And bawat post, let's say yung isang good shot ni Alex, yung isa yung pumapasok siya sa stadium, yung isa yung nanalo na, tapos yung isa may interview, yung reaction ni Alex, lahat 1,000 na yung views and then hundreds yung kanyang mga shares. Kaya naman gustong-gusto siyang i-feature ng anuman na mga website and media, mga social media, social media o yung mga regular media natin diyan sa US. May mga interviews ESPN, tapos yung sa mga website nga hindi mo talaga mabilang. Meron pang tennis channel at syempre meron pa ring WTA. Sa WTA dami ding post about Alex Iala. So tingnan natin yung draw, okay? Tingnan natin yung draw ngayon ng US Open after that win of Alex Iala. So, round of 32 na tayo. Okay? After round of 32, round of 64. So, ilan na ba ang nakukumpleto sa round of 64 para alam natin kung sino yung mga nandoon pa at syempre malapit na makalaban nga ni Alex. So, yung Alex Iala nandito medyo sa gitna kasi nasa taas syempre si Sabalenka, ang world number 1 na nandoon na nga rin sa round of 64 the other day pa yan. Tapos, dito siya sa may bandang baba, okay? Ang ilan pang nakapasok na rin, katulad ni Pegula the other day pa yan, yung third seed natin. Tapos, sina Leila Fernandez, sina Paulini. And then, sino pa? Sina Svitolina. Yan, okay. Sina Navarro. And then, doon sa baba, si Evalice, nakapasok din ha. Yung isa sa mga best friends ng ating pambato na si Alex Iala. So, ang sunod nga niya, after Olenekova, malamang either si Jovic

0: website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. So, yan po yung mga paraan para maging connected kayo sa ating himpilan. So, ngayong gabi, marami tayong mga tatalakayin. Of course, magandang balita dahil buhay na buhay ang chance pa ni Alex Ayala dito po sa US Open. Matagumpay na nakausad sa second round ng US Open ng ating Filipina tennis ace. Mamaya talakayin natin yung kanya naging panalo kontra Maria Stoyana. Kanina pong umaga naganap, Manila time, yung kanyang first round match sa Louis Armstrong Stadium sa New York. Naku, hindi mahulugang karayom yung Louis Armstrong Stadium. Talagang dumayo doon lahat ng mga tagahanga ni Alex Ayala. Kahit mga basketball players, ha? Balita natin. Pati sina James Yap, sina JC Intal. Mukhang nasa US sila, nanood din ang laban ni Alex Ayala. So anyway, more on Ayala's victory mamaya, pati na rin yung kanyang susunod na makakaharap dito po sa US Open Women's Singles Action, ating tatalakayin yan. And then, EJ Obiena, nag-settle for silver medal si EJ sa kanyang naging tournament, no? Yung kanyang nilahukang torneo sa Germany. Yung detalye po ng balitang yan, ating ibabahagi sa inyo. And for our Asian Games updates, yung mga updates natin, Gilas Pilipinas sumulak na patungo South Korea. Meron po silang dalawang mga tune-up games this weekend. And for our national football teams naman natin, galing ng ibang bansa yung ating mga national booters. So, they will have a training camp dito sa Pilipinas bago po tumulak patungong Nagoya, Japan. So, more on the details later sa ating talakayan sa beach volleyball. Uy, yung tambalang propa. Sina Prohelia at Pagara. Oh, nanalo sa kanilang unang laban dito po sa AVC. AVC Beach Volleyball Continental Championships sa Shangluo, China. So, later on ating talakayin yan and yung iba pa mga naging resulta dun sa laban ng ating mga pambato. Kasi aside from the women's division, meron din tayong entries para sa men's division. Hindi naman naging maganda yung pagsisimula ng ating Alas Pilipinas tandem sa men's side. So, more on that later sa ating pagtatanghal. And mga developments pa, no, sa iba pa mga sports sa sports developments events, ibabahagi po namin sa inyo yung mga detalye ng balitang 'yan. PVL kahapon nagpatuloy. Today wala silang mga laban kasi break. No, break muna para sa PVL Invitational. But yesterday, Creamline Cool Smashers, nakamit po ang panalo para mangibabaw dito sa standings ng ongoing PVL Invitationals. Lahat ng teams, aside from Creamline na nasa ibabaw, and Ho Chi Minh City na dalawang talo na nalalasap, pare-parehong 1-1 ang record. So, yung mga teams na nasa gitna, apat na mga koponan yung nasa gitna, kapwa, isang panalo, isang talo ang kartada. So, after yesterday's action. So, balikan natin yung mga naging resulta rin na sa mga laban kahapon. And, iba pa mga developments, no, sa larangan nga po ng palakasan. So, yan ang inyong matutunghayan sa ating pagtatanghal hanggang mamaya pong alas 8 ng gabi.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918.
0: Top story natin, of course, Alexandra Ayala umusad po sa second round ng US Open matapos ang kanyang dominant 6-1, 6-2 na tagumpay kontra Maria Stoyana, American qualifier ito, sa

0: US Open. Kanina pong umaga ang naging bakbakan, naging laban, no, sa oras natin sa Pilipinas. At napakaraming dumayo sa Louis Armstrong Stadium sa New York para nga po suportahan ang ating Filipina tennis sensation. So matapos ang shaky opening game kung saan na-save ni Alex 2 break points, no, naging dominant na yung performance nitong si Ayala. She broke the American twice while holding serve twice herself para po makuha ang 5-love na advantage. And eventually, tinapos niya yung first set in just 31 minutes. So, dominate niya talaga yung laban kontra kay Maria Stoyana. Ang 17-seeded Filipina, na umusan po o na survive niya yung challenge mula dito sa American in the second set para nga po tapusin ang laban. So, itong match was highlighted by Ayala's control of the baseline. She landed 70% of her serves. So, may mga nagre-react nga na nag-improve na daw yung serve ni Alex. And it was the second win of Ayala against a former US NCAA standout na si Stoyana, na una niyang denominate noong ITF W100 Koser Jewelers Tennis Challenge noong 2024. So that time tinalo ni Alex itong si Stoyana 7-5, 6-2. So another victory ang kanyang naitala dito nga kay Mary Stoyana. And with that, umusad sa next round si Alex. So round of 64 na yun, no? Yung susunod na match nitong ating Filipina tennis sensation. Makakaharap niya po si Oleksandra Olenikova. Olenikova ng Ukraine. So si Olenikova ay dati nang tumalo dito kay Alex sa kanilang unang pagkaharap sa WTA 500 International de Strasbourg sa France last May. So, pwedeng bumawi si Alex, no, in their second meeting. At yan naman ang hangad natin, no, para nga po magpatuloy ang laban nitong si Alex Ayala. Eh, ang dami talagang umaasa na mapanood siya, no, dito nga po sa kanyang mga laban. And if she goes deeper into the tournament, diba, the merrier para sa mga kababayan natin, mga Pilipino. Actually, kahit hindi Pilipino, talagang inaabangan din ito nga pong laban ni Alex. So, tomorrow, araw po ng Webes, 11 p.m. ang estimated time ng match between Ayala and Olenikova. So, tomorrow po yan, araw ng Webes. And hopefully, no, magpatuloy ang magandang panimula nitong si Alex Ayala sa kanyang pong stint dito sa US Open. Okay? And lumalaban pa si Alex, pero alam niyo naman yung WTA rankings, merong mga live ano yan, kumbaga live rankings, may mga paggalaw, no? Although hindi pa, I mean, official kasi nga ongoing pa yung tournament. But this early, umakyat na po sa career high number 16 si Alex sa WTA Live Rankings. So, matapos po yung kanyang first round victory sa US Open. And sa ngayon kasi, official ranking ni Alex is world number 18. So, 2 spots yung iniangat niya after her victory kontra Mary Stoyana. So, nakasecure na rin po ng $190,000 or approximately 11.9 million pesos na premyo si Alex for advancing into the second round. O, umusad ka lang ng next round, meron ng kaakibat na ano yun, na price. At syempre, mas gusto natin, di ba, Alex will go deeper into the tournament. The more monetary gain, eh, syempre yung kanyang tagumpay ang hangad din natin. No? At napakalaking bagay, no? Dahil makaka-earn siya na mas maraming puntos to make her rankings better, no? Mas mataas. And she will avenge, she will try to get back dito kay Oleksandra Olinikova ng Ukraine. World number 46 itong Ukrainian. At nais nga niya na yun, makabawi mula dun sa first encounter nila kung saan tinalo siya nitong si Olinikova. So si Olinikova nga po, this ano lang pala yun, no? Yung kanilang naging previous meeting nito lang May ng taumpong ito sa Strasbourg Open sa France, yung kanilang naging paghaharap. So hopefully, 'di ba, makabawi si Alex sa bigger stage, which is the US Open. So si Olinikova po, sa first round action, tinalo niya si Brandt Mayer 6-4, 6-4. So yun yung nakaharap nitong si Olinikova bago siya makausa dito sa round of 64. So again, tomorrow 11 PM, araw po ng Webes, Manila time, yung estimated time ng laban ni Alex Ayala and Olinikova ng Ukraine. Pareho silang Alexandra Oleksandra, 'di ba? Another version ng pangalang Alexandra. Okay, cute lang, 'di ba? So, bukas po, hopefully, 'di ba, manalo uli si Alex para ma-improve niya yung kanyang previous, 'di ba, previous result dito sa US Open. And syempre, 'di ba, kapag 'di ba, umuusad si Alex dito sa next rounds ng isang Grand Slam event, yung progress niya, no, sa kanyang career, sa kanyang laro, kaakibat din nun. Okay? So, good luck kay Alex tomorrow, 11 PM, sa kanyang round of 64 match kontra Oleksandra Olinikova ng Ukraine.
1: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisang sports radio ng bansa. Sports Radio Number 1.
0: Samantala, isa pang Pinoy pride natin. Si Filipino Olympian and pole vaulter EJ Obiena. Nasa Europa naman po, particularly sa Germany, itong si EJ. At patuloy ang kanyang paglahok sa mga torneo bilang paghahanda rin sa mga susunod niyang competition. The closest is the Asian Games. So, kahapon, si Obiena nga po ay lumahok dito sa Domspringen Vessel Internationales Stabburgsprung Meeting. Hirap ha? German kasi. Sa Vessel, Germany. At tumapos ng second overall or second place itong ating top pole vaulter. Na-clear ni Obiena, 5.75 meters. Target pa naman sana ni EJ, 'di ba, mag-set ng new meet record. Pero 5.75 meters yung kanyang best clearance to take the silver. At nangibabaw pa rin yung champion last year, so successfully na defend ni Robin Emig ng France yung title dito sa tournament. 5.80 meter clearance yung naitala ng champion na si Robin Emig. Ito namang si Obiena, needed 2 attempts para po ma-clear yung 5.75 meters, no? Una kasi niyang height ng bar na na-clear is 5.60 meters, and then 5.65 meters, then 5.70 meters. Pagdating ng 5.75, yung dalawang beses para maungusan niya, ma-clear niya, no? Successfully yung 5.75. And then he tried to clear the bar at 5.85 meters but unsuccessful siya sa kanyang tatlong attempts. So, dahil doon, nagsettle siya for the 5.75 and good for second overall po, yung height na yon. Samantala, nag-uwi naman ng third place honors ay si Cole Walsh ng USA. 5.70 meters yung kanyang naging effort. So, inamin ni EJ no, sa kanyang social media account post na kumbaga nag-catch up na yung fatigue no, sa kanya kasi he is competing in 6 meets over the past 14 days. Sunod-sunod yung mga laban ni EJ. And he also acknowledged making too many mistakes sa earlier bars and pinagbayaran nga raw niya yung mga mistakes na yon. So, kung babalikan natin since last month, August 5, nakapag-compete si Obiena in 6 tournaments or 6 meets, winning 3 of them. So, kabilang po dito yung 30th International Pole Vault Meeting sa Germany, yung Golden Sands sa Poland, and Istaf Berlin sa Germany. So, yun yung mga meets kung saan nakuha niya yung gold medal finish. And Obiena also secured his spot sa 2027 World Championships sa Beijing, China. Sa kanya naging 5th place finish sa Zurich, Switzerland noong August 27. In that tournament, naitala ni EJ 5.90 meters. So, yun ang hopefully ma-hit niya, di ba? Or mahigitan, no? Yung 5.90 kasi yun yung clearance niya noong Asian Games 3 years ago. At katulad nga nabanggit natin kahapon, 'di ba, yung mga other Asian rivals ni EJ sa recent mga tournaments din nila, no? Lumalapit na doon sa 5.90 meters na mark. So, kailangan talagang 'wag magpakumpiyansa itong si EJ Obiena. So, sa Asian Games, asahan natin, no, na magbabalik si Obiena para nga po depensahan ang kanyang gold medal.
1: Ang highlights dito sa nangunguna at nag-iisa Sports Radio ng Bansa. Sports Radio
0: Number 1. 31 minutes after 6 p.m. we'll take a break and sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin more Asian Games updates patungkol sa Gilas Pilipinas. And speaking of Gilas Pilipinas, Benny Boatwright nag-lapse in Tolona yung kanyang naturalization. No, mukhang ngayong araw na ito. Although, nag-lapse in Tolona yung pagiging naturalized Filipino ni Benny Boatwright, kailangan pa niyang asikasuin, napakarami pa mga papeles. So, definitely, hindi na talaga siya makakahabol sa Asian Games. Too late na. Probably in the next tournaments ng ating national squad. Pero, at least, diba? Masisimulan niya na yung proseso ng pagkuha ng passport, no, dahil nga nag-lapse in Tolona yung kanyang naturalization process. Yun din kaya, maihahabol pa kaya yung isang kasama or kasabay kasi ni Benny Boatwright na nag-apply for naturalization si Matthew Ramos, yung wrestler, hindi kala weightlifter, wrestler si Matthew Ramos, no. Si Matthew Ramos, Senate Bill number 1613, no, yun yung ano eh, yung bill na nag-seek to naturalize itong si Matthew James Ramos. So, magsabay sila, di ba? Umapir nga sila pareho pa ni Benny Boatwright sa Senate Committee on Justice and Human Rights para dun sa pagtalakay ng kanilang Philippine Citizenship Application. So, ibig sabihin, pati yung naturalization application ni ano ni Ramos nag-lapse into law na rin yan. So makakahabol kaya siya sa Asian Games, target pa naman ng ating Wrestling Association of the Philippines, 'di ba? Makasama itong si Ramos sa Asian Games. So mamaya atin pong talakayin din 'yan sa pagbabalik ng Sports 918.
2: This is a public service announcement.
3: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw, personal na gamit para sa inyong hygiene, first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
5: Anak, bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan, na. Anak, makay ng mayaman. Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagdipid, bawas bill mo.
6: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
7: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
6: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 tinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Sports 918.
0: 38 minutes makalipas po ang ika-anim ng gabi, nagbabalik tayo sa Sports 918. Samantala, dumako na tayo sa ating Asian Games updates. Meron na lamang po tayong 17 days to go bago ang formal na pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games sa Nagoya, Japan. Naku eh, kung 17 days to go before the official start ng ASIAD, eh ilan tulog na lang, magsisimula na po ang aksyon sa men's basketball. So, today is a Wednesday. Bali, 8 days to go na lang, no? 8 days to go before the start ng men's basketball. September 10, kasi ang start ng Asian Games men's 5-on-5 basketball. And yun po ay hudyat ng title retention bid, no? Pagsisimula ng title retention bid ng Gilas Pilipinas. Kaya naman ngayong araw pong ito, tumulak patungong South Korea ang ating All-PBA Gilas Pilipinas squad para nga sa serye ng tune-up matches. Bahagi po ito ng kanilang preparasyon para sa Asian Games. So, kaninang mga bago magtanghali, no, lumipad patungong Suwon, South Korea, ang ating Gilas Pilipinas squad. 11 mga manlalaro ang kabilang dun sa roster na lumipad patungong South Korea. Ayan yung ilan sa mga social media posts ng mga players natin. Like sina Robert Bolick, nagbabalik sa kanyang national team duty. Itong si Robert Bolick. Tapos first time naman si Adrian Nokum na minanifest pala ang kanyang paglalaro sa Gilas Pilipinas. Kaya naman ito, kasama na siya sa national squad. Diba? And then, sina RJ Abarrientos, ayan, sina Don Trolliano, diba? Si Justin Baltasar, Justin Arana, at yung the rest of the team, no, ay tumulak na po patungong South Korea kasama yung ating coaching staff. So yung iba pa mga kasama sa ating Gilas Pilipinas roster, sina Cedric Bearfield, Xavier Lucero, Jeric Ahanmisi, sino pa ba? Brandon Bates, Brandon Ganuelas roster. Ay, sino kaya ang kokompleto sa ating national team? Kasi nag-iwan ng one final spot sa roster ang Gilas team. No? Naka-reserve daw yan. Either Justin Brownlee or Kai Soto. Etong si Justin Brownlee, hindi pa kumpirmado ang kanyang paglahok sa ating pambansang koponan. Nasa Estados Unidos pa rin si Justin, no? Nagpapagaling dun sa kanyang leg injuries. Habang si Kai Soto naman, depende kung available ba siya, no? Yung kanyang schedule, swak ba dito sa Asian Games participation natin. So, yan ngayon ang tanong. Sino kaya ang huling player na bubuo sa ating pambansang koponan? So, for the meantime, ito muna yung mga manlalaro. 11 players nga po yan. Kung mapapansin nyo, ang daming Justin, ang daming Brandon. Ang cute lang. May Brandon Bates, may Brandon Ganuelas Rosser. Tapos yung Justin, Arana, Baltasar. Dapat may mga ano pala sila, nickname, no? Well, si Balti, yun. Si Justin Baltasar, Balti na yan, tawag sa kanya. Justin Arana. O, kung may Justin Brownlee pa, di tatlo pala sila doon. Napansin lang naman natin. At ito lineup natin ha, na magde-defend ng gold medal. Kaya ba? Kaya ba ng lineup na to? Syempre kakayanin, no? At iba nga daw yung ano, ini-implement na system ngayon, no? Dahil yung ating roster, kung mapapansin nyo, mas maliit kesa dun sa Asian Qualifiers Gilas Pilipinas team natin, ang dami nating matatangkad dun, no? Kai Soto, AJ Edu, Junmar Fajardo. So, since mas maliit nga itong lineup natin, mas mabilis naman sila. So, fun to watch, yun ang description ni Coach Tim Cone. So, abangan natin, ha? And, well, they are preparing very hard, no? Para nga po dito sa napakalaking task na naiatang sa kanilang mga balikat. No, sayang si Kaylan Tiongson hindi po makakasama sa ating national team because of eligibility requirements. Tapos si Jason Perkins na unang napasama din sa national pool, no, for the Asian Games, nag-withdraw dahil sa injury. So, yun yung dahilan kung bakit wala sila dito sa national pool. Okay, and nakatakda po this weekend nga yung kanilang mga tune-up games against the South Korea national team. Ay, naku, saktong-sakto. Run and gun game ng Gilas. Dapat yung shooting din natin, ha? South Korea kalaban. Matindi rin yan. 6 p.m. September 4, Philippines versus South Korea. Sa unang match, no, para sa Hana Bank Invitational 2026 sa Suwon, South Korea. So, 6 p.m. September 4, and then they will face again each other on September 6. So, araw po ng Linggo naman yon, alauna ng hapon. So, yan yung tune-up matches ng ating Gilas Pilipinas team. And then from South Korea, they will proceed na sa Nagoya, Japan next week, no, in time for the start of their match. September 11 pa yung unang laban ng Gilas, pero September 10 meron ng games, no, for Asian Games 5-on-5 basketball. Sa schedule ng Gilas sa Asian Games campaign, nasa Group C po tayo. We'll face Bahrain September 11, followed by Kazakhstan on September 12. So, back-to-back games yon, Friday and Saturday next week. Then, China on September 14. Lunes naman. No, so, buti naman merong break bago makaharap yung China. Oh, diba? So, yan po yung initial matches ng Gilas Pilipinas para sa 5-on-5 men's basketball ng Asian Games.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up-to-date.
0: And speaking of Gilas Pilipinas pa rin, yun nga, sayang, no, hindi nakahabol itong si Benny Boatwright. Yung naturalization nitong naturalization bills nitong sina Benny Boatwright III and Matthew James Ramos nag-lapse into law na po. So that cleared a major hurdle para sa kanilang bid to officially become Filipino citizens. So nag-lapse into law na because may certain period of time kasi yan. Kapag hindi napirmahan ni Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., so merong certain number of days and then fulfill na yata yun, no? Kaya mag-lapse into law na siya. So batas na siya and ang susunod na gagawin nga nila ay katulad ng mga ginawa din nila Elizabeth Minsa at ni Malik Dioff, no? They will get the official certification sa Bureau of Immigration kasi kailangan nila yung process ng passport. And then, magkakaroon pa sila ng Pledge of Allegiance. No? So, yun yung mga iba pang mga kailangan nilang pagdaanan. So, meron pa rin mga kailangang gawin, no, bago makakuha ng passport. No, yun yung importante, passport, Philippine passport, especially if Matthew James Ramos will play for the Asian Games. Yun kasi yung requirement, no, for any athlete. Kailangan meron kang passport ng bansang i-represent mo. And kung siya po ay kasama sa lineup ng ating Philippine National Wrestling Team for the Asian Games, kailangan maasikaso na kagad yan. Kasi nga, oh, ano na lang eh, 17 days to go before the official start. Ang wrestling competitions, di pa natin nahanap kung kailan magsisimula, no? Pero kaya yan. Kaya yan. Dapat i-expedite, no, yung pagkuha nila ng passport. No, especially si Ramos. Kasi si Boatwright talagang di na habol, eh. Di na kayang ihabol. Although sinabi ni na Coach Tim Cone, they are waiting. They are still waiting. Hindi rin natin alam, baka sakali, magulat na lang tayo. Nandiyan pala. Imbis na si Kai Soto or si Justin Brown, si Benny Boatwright biglang dumating. Oh. Pero, kailangan din kasi, di ba, nakapag-ensayo with the team. Team sport kasi itong ano eh. Itong basketball. Anyway, basta mahalaga, yun na, naglapse into law. Para in the future naman, pwede namang maglaro pa si... Definitely, in the future, makaka-join na itong si Benny Boatwright. Kung di na talaga siya makahabol sa Asian Games, sa mga susunod na competitions. Dami pa yan, di ba? Meron pa tayong mga Asian qualifiers. Meron pang SEA Games next year. So, dami pa. LA Olympics. Di ba? I-manifest natin yan. Anyway, so yun po, yung mga update lang, no, para dito sa ating mga naturalized athletes na ngayon po ay Pilipino na sila. Naglapse into law na yung kanilang mga naturalization bills.
1: Sports 918. Kasama si Ria Arevalo. Let's go team! Sports 918. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: We have 10 minutes to go before 7 p.m. So we'll take a break and then sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin yung sa football, ang ating mga national booters. No, magkakaroon po ng mga training camp dito sa Pilipinas. Galing kasi silang ibang bansa rin, but this time they will be here to prepare, no, yung polishing, yung final phase ng kanilang preparasyon for the 20th Asian Games dito nila gagawin sa ating bansa. So, yung detalye po ng balitang yan sa pagbabalik natin dito sa Sports 918.
2: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sports 918.
0: 8 minuto bago mag-alas 7 ng gabi, nagbabalik tayo dito sa Sports 918. Samantala, Asian Games updates pa rin natin. Ang ating Philippine National Football Teams magkakaroon po ng 10-day training camp dito sa ating bansa para ipagpatuloy yung kanilang preparasyon for the 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, yan po ang naibahagi ni Philippine Football Federation President John Gutierrez. Noong weekend kasi, nagkaroon po ng turnover ng mga futsal equipment, no, sa San Juan. So, bilang bahagi ng proyekto nga po ng pagpapalawak pa ng sport na futsal, no, sa ating mga komunidad. So, nakapanayam ni Jess Laid si PFF President Gutierrez patungkol naman sa preparation ng ating national squads. So, tuloy-tuloy lang nga yung kanilang paghahanda and itong ating men's under 23 and Filipina squads. So, they will have their final phase ng build-up for the Asian Games dito sa Pilipinas. So, itong ating Philippine Men's Under-23 football team ay nakasungkit ng ticket patungong Asian Games. No, after ilang decades din yun, hindi tayo nakapaglaro sa Asian Games men's football. Pero nag-withdraw po kasi yung India, no, na open yung slot, and Philippines is the next in line. So nakakuha tayo ng ano, ng pwesto, no? And welcome development yan definitely for us, kasi paano tayo mag-i-improve, diba, kung di tayo ma-expose sa mga ganitong kataas na competition. Napakagandang kumbaga exposure to Asian Games. And for the Philippines, matagal naman na naghahanda tong ano, Philippines. Dahil nung sila po ay, 'di ba, nagtatangka pa lang makakuha ng FIFA World Cup spot, dire-diretso na 'yung mga ano nila, preparation nila. Tapos nakasungkit tayo ng ticket patungong FIFA Women's World Cup next year. So definitely mas nag-intensify pa 'yung kanilang mga training. So, yan ang kagandahan naman, no? Yung preparation nila for the FIFA World Cup, FIFA Women's World Cup, no? Kasama dyan yung Asian Games. So, they will try to surpass their quarter-final finish noong 2023 sa Hangzhou, China. Uy, not bad, ha? Quarter-final finish. This time, baka podium finish na yan. Uy! Nagdilang anghel sana tayo. Yan, podium finish for the Philippines. Kasi hindi na tayo basta-basta rin i-overlook ng mga kalaban ngayon. No, we qualified sa World Cup. So definitely, markado na rin ang Philippines sa national team. So, good luck sa ating mga national football squads sa kanilang paghahanda. And I heard ano, September 14 meron ng game. Meron ng match yung women's football. So, just like basketball, maaga rin magsisimula po yung football competitions for women's side, parang September 14 pa lang. As early as September 14. So, 5 days before the official start, meron ng laban. So, good luck sa ating mga national squads.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 4 minutes to go before 7 PM, we will take a break to give way sa ating news, and then magbabalik pa tayo sa second hour ng ating programang Sports 918.
8: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. This is PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 AM, your sports connection. The institution in Philippine sports broadcast since 1986. Para sa atletang Pilipino, para sa bayan. Sports Radio Headlines. Ngayon.
4: Philippine Standard Time, 58 minutes after 6 PM. Magandang gabi, Pilipinas. This is your Sports Radio Hourly News for this period. Ako po si Aaron Bayato. The Department of Health is monitoring the possible increase in hospitalizations and medical consultations linked to the haze affecting parts of Luzon and the Visayas from the wildfires in Indonesia. DOH Environmental and Occupational Health Division Chief Dr. Gabriel Borlongan said that they are still monitoring, but there are no reports yet of more people being hospitalized, seeking consultations, coughing, or worsening asthma. Older adults, pregnant women, and people with existing respiratory or cardiovascular diseases such as asthma, chronic obstructive pulmonary disease or COPD, heart disease, and the history of stroke are considered more vulnerable. Borlongan advised people to reduce their exposure when air quality is poor. We go to Olongapo City. Several residents in Olongapo City blamed the high flood waters in their community during the southwest monsoon or habagat on a solar farm project put up on the slopes of a nearby mountain. Severe flooding swamped Barangay Santa Rita after a river overflowed near a bridge due to continuous heavy rains brought by the habagat. The project blamed by residents is the 284-hectare Phase 1 of the solar farm project of AP Renewable Corporation owned by Aboitiz Renewables Incorporated. In 2022, the Department of Environment and Natural Resources approved Phase 1 of the project and it was completed in 2025. We go to news abroad. Efforts to reduce the wildfires across Indonesia will be challenging as the El Nino weather phenomenon will peak this month, according to Indonesia's country's forestry minister, Raja Juli Antoni. For weeks, Indonesia has intensified efforts to contain haze from forests and land fires across six provinces in Borneo and Sumatra Islands. Smoke triggered respiratory illnesses and forced thousands of schools to move classes online, including in neighboring Malaysia. The super El Nino weather conditions exacerbate the fires, causing drought. We go to sports news in MotoGP. MotoGP world champion Marc Marquez boosted his title hopes as he won at the Aragon Grand Prix for the third year running. The victory helped Ducati's Marquez close the gap between him and championship leader Jorge Martin to 19 points. The 33-year-old's eighth triumph at Motorland came after an intense battle with Aprilia's pole sitter Marco Bezzecchi. Marquez, who won Saturday's sprint, nearly made contact as he impressively overtook Bezzecchi at high speed on lap 6. He moved up to 237 points, leapfrogging Bezzecchi, who has 232, and climbed to second behind Aprilia's Martin. Martin has 256 and finished 5th in the race. Bezzecchi finished the race in 3rd behind Marquez and KTM's Pedro Acosta. We go to our scores in Major League Baseball. The Texas Rangers took an 8-5 win against the Athletics. The St. Louis Cardinals beat the two-time defending champion Los Angeles Dodgers. The New York Yankees beat the Los Angeles Angels 7-3. The Tampa Bay Rays notched the 6-2 win over the New York Mets. The Philadelphia Phillies blasted the Arizona Diamondbacks 7-1. The Chicago White Sox outclassed the Houston Astros 5-1. It's the Milwaukee Brewers over the Chicago Cubs 9-4. The Colorado Rockies took a 4-2 win against the Baltimore Orioles. The Minnesota Twins mauled the Detroit Tigers 15-2. The Miami Marlins prevailed over the Kansas City Royals 6-3. It's the Washington Nationals winning over the Atlanta Braves 9-5. The Seattle Mariners got the win over the Boston Red Sox 9-6. The Cleveland Guardians clamped down the Toronto Blue Jays 6-1. The Cincinnati Reds eclipsed the San Diego Padres 4-3. And the Pittsburgh Pirates won over the San Francisco Giants in a high-scoring affair 13-12. Philippine Standard Time, 2 minutes after 7 p.m. You can catch more sports stories and updates on our Facebook, facebook.com/sportsradio918. On Twitter or X, x.com/sportsradio918. Subscribe to our YouTube, Sports Radio 918. And download the PBS Receiver app. Get it on Google Play Store for Android and an App Store for iOS. Maraming salamat po. Aaron Bayato, Sports Radio 918 AM.
10: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
10: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
12: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
13: Maganda man takbo.
12: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
10: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
13: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
10: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
14: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
15: Sports 918,
16: kasama si Ria Arevalo.
15: Let's go team.
16: Sports 918.
0: 5 minuto makalipas po ang alas 7 ng gabi. Muli, magandang gabi Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports 918. Ako po si Ria Arevalo at nasa second hour na tayo ng ating programa ngayong araw po ng Miyerkules, September 2, 2026. So, usapang Asian Games pa rin tayo. Meron na lamang po tayong 17 days to go bago ang official na pagsisimula ng 20th edition ng Asian Games. Good luck Team Philippines, laban Pilipinas. At kaya naman, ang Philippine National Anti-Doping Organization or FINADO sa panguna po ni Dr. Alejandro V. Pineda Jr. ay nagsagawa ng Anti-Doping Education Seminar para sa Team Philippines na lalahok sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, yung full-day seminar kahapon ito isinagawa. Ang tema is Playthrough Pilipinas, the road to the 20th Asian Games. So, sa Rizal Memorial Coliseum po sa lungsod na Maynila naganap yung seminar. Napakahalaga nito. Dapat educated at informed ang ating mga athletes, coaches, and sports officials. No, para nga po maiwasan yung, di ba, paglabag sa kumbaga doping mga requirements, no, dun sa Asian Games. So, lahat ng mga atleta, coaches, and sports officials from 38 Asian Games-bound National Sports Associations ay nakasama para nga po ma-reinforce yung kanilang kaalaman or knowledge of clean sports, fair competition, and international anti-doping standards. So, para masiguro na ang ating 400-plus athlete delegation na magre-represent ng ating bansa will carry the highest level of integrity for the quadrennial games sa Japan. So, pinangunahan po ni Philippine Sports Commission Commissioner Olivia Bongku yung programa at naroon din po yung chef de mission ng ating Team Philippines for the 20th Asian Games, si Mr. Richard Lim. Then, ilan sa mga representatives ng Philippine Olympic Committee, si Secretary General Wharton Chan, and PSC Executive Director Guillermo Iroy Jr. So, hopefully, no, na-informed at maging careful ang ating mga atleta kasi baka, di ba, hindi nila alam yung tinitake nilang mga supplements, no? Meron pala mga ingredients, usually ganun yun eh. May ingredients na kasama sa, kumbaga, sa anti-doping standards or yung mga pinagbabawal, no, na ingredients sa mga supplements and mga gamot. So, mahirap na, di ba, na ma-flag yung ating mga atleta noong 2023, di ba? Meron tayong mga athletes na nag-positive. So, well, perhaps sa mga supplements nga rin nila yun eh, may mga ingredients na pinagbabawal. Tapos, not knowing, di ba, tinake nila yun, so kaya't nag-positive. So, para maiwasan na yung mga ganun, eh, kailangan informed ang ating mga atleta. Okay? So, very ano rin kasi, no? Napaka-technical din pagdating rin sa pagkain, sa intake, no, ng mga pagkain supplements na ngayon. So, ingat lang sa ating mga athletes para talagang mahirap yan pag nakakuha pa ng medal tapos mabawi dahil kumbaga, hindi sila pumasa dun sa ano, sa test, di ba? Sa doping test. So, para maiwasan yun. Sayang naman kasi, di ba? Yung effort din ng naging sacrifice nila sa pag-iensayo, sa paghahanda, tapos with that incident, mapapawalang saysay. So, para maiwasan yung mga bagay na ganun. Okay? So, good luck sa ating mga atleta at excited na tayo. Nako, ilang tulog na lang din. No, pupunta na doon si Miss Judith Caringal. Ayan, abangan nyo po dito sa Sports Radio 918 mga developments ng 20th edition ng Asian Games. Siyempre pa, katuwang ang Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, at of course our senior correspondent. Ayan, ang aming supervisor, Miss Judith Caringal, ang magiging tagapaghatid po ng balita mula sa Nagoya, Japan para sa developments ng Asian Games.
1: Sa Sports Radio, kasali ka! Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 11 minutes after 7 p.m. Samantala, dumako naman tayo dito po sa paglahok ng ating mga beach volleyball athletes. No, sila po ay kalahok ngayon sa Continental Championships, yung AVC Beach Continental Championships sa Shangluo, China. So, parang Asia, ano na rin to, Asian Games na rin to kasi Asian level competition, no? At naroon po yung ating mga pambato at kanina nakasungkit ng panalo ang tambalang Sofia Pagara and Kylem Projela. So, sinimula nila with a victory ang kampanya natin sa Women's Beach Volleyball. So, straight sets na panalo yung naitala nina Propa. Ako lang naman nagtaguri sa kanila noon. Yung tambalang Propa, si Projela at Pagara. No, 21-13. Teka, nasa na nga ba yung ano, yung score? No, straight sets na tagumpay po 'yan eh. For our beach volleyballs. No, they won against Kazakhstan. So they won against Kazakhstan in straight sets, 21-13, 21-14. So, nice start para dito sa ating women pair nina Projela and Pagara. And then nakasasalang din sa action sina Bernadette Pons and CC Rondina. So, 5:30 ng hapon. Ako, baka tapos na yon. Meron na sigurong resulta. Hanapin lang natin, ha, maya-maya. Baka mahanap ni Mika. Okay. Kasi 5:30 pa pala eh. So, by this time, baka meron na resulta itong laban ni si Pons against si Hawong Pacharaporn and Mungkon Salinda ng Thailand. So, yan po yung kalaban ni na si Pons. Samantala, tinalo naman nina Kylen Prohelia and Sofia Pagara itong sina Christina Karimova and Yekaterina

0: Nalo sila ng tambalang kay Kurokawa and Ryuichi Adachi ng Japan. 1521-1421. So, 0-1 ang record nitong mga Pinoy sa Pool C action. So, sana makabawi sila, no? Sa mga susunod pang laban. So, yan po yung update natin dito sa ABC Beach Continental Championships sa Sangluo, China. Napakahalaga nito because the tight list of this tournament ay makakasungkit po ng ticket patungong LA Olympics. Yun, no? Who knows? Diba? Pilipino makakuha niyan. Ay, eto na, resulta. Cici Rondina and Bernadette Pons opened their campaign with a loss. Naku, natalo sila sa kamay nitong Thai pair nina Patcha Raporn, si Hawong, and Salinda Mungkon. 13-21, 21-19, 15-13. Sayang naman. Natalo tayo. So, the Philippine duo will look to bounce back tomorrow. Two matches yung makakaharap, yung lalabanan nitong sina si Pons, no? Uzbekistan at 10:40 a.m. and then Australia ang kalaban nila at 8:40 p.m. So, Uzbekistan, Australia tomorrow yung matches nitong si Pons. So, natalo pala sila Bernadette Pons and Cici Rondina. So, sa mga pair natin ngayon, sina Pagara and Progelia lang ang nakasungkit ng panalo. So, marami pa mga matches to. Hopefully, makabawi yung ating mga pambato na nakalasap ng pagkatalo. No? And, ma-sustain naman itong sina Pagara and Progelia, yung kanilang naging unang tagumpay.
1: Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
0: Okay, 17 minutes after 7 PM. Before we take a break, meron tayong message na na-receive dito. Nag-comment si Remy Romualdo sa live Facebook stream natin. Magandang gabi sa iyo, Remy. Meron siyang tanong. I wonder why it was not signed into law. Siguro yung tanong niya is for naturalization bill nina Benny Boatwright at saka ni Matthew Ramos. Ako, assumption ko lang naman. No? Napakarami rin kasi inaasikaso ni Pangulo. Baka hindi yan na pagtuunan ng pansin yan. No? Kasi, yun nga kahit hindi niya naman pirmahan, di ba, maglalapse into law rin naman. So, yun nga lang, mas naging matagal. No? Bago ma-formalize yung pagiging Pilipino nito mga atletang ito na sana kung naging mas maaga, di ba, maaga rin nila ma-process yung mga papers na kailangan, no, for them to get a Philippine passport. Pero ganun talaga eh. Ang daming mas importante, ika nga na kailangan pagtuunan ng ating Pangulo. Yun lang naman ang naisip ko ha, palagay ko. Kaya hindi napirmahan, no, yung mga papers. So anyway, salamat sa iyo, Ramir. And kung di man maka-join ngayong tournament, 'di ba? Madami pa naman sa susunod. So bawi na lang si Benny Boatwright. Si Matthew Ramos kasi pwede pa, baka maihabol pa. No, dahil naghahanda na siya rin with the wrestling team natin. Nag-compete na rin siya sa ilang mga tournaments, I think mga national open dito sa Pilipinas. So, nakasama na siya ng national squad natin. Oh, yun na lang talaga ang kailangan, yung passport. At saka si Matthew Ramos talaga naman Pilipino 'yun. Nagkataon lang na 'yun nga pinanganak siguro siya sa US. No, ang tatay niya talaga Pilipino. No, na nag-migrate lang sa Amerika. So, hindi may pagkakaila talaga na Pinoy siya. At saka pinag-aagawan nga daw sa US yan eh.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is Radio Station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Liberation Front. At resulta rin ng peace process ng dalawang partido, ang Government of the Philippines at ng Moro Islamic Liberation Front. Resulta na ito ay pinalakas rin ang autonomiya ng rehiyon. Ang BARM election ay makakatulong sa pag-unlad ng bansa kung ang mga tao ay makakaboto ng malaya. Dahil dito, aking hinihikayat ang aking mga kapwa-botante sa rehiyon ito na ating ituro ang tama o karapat-dapat na representative sa BARM government, sapagkat sila ang magpapatuloy ng pag-unlad at kapayapaan ng rehiyon na ito. Ating pakatandaan na ang pagboto natin ay obligasyon, at hindi lang obligasyon kundi isa rin itong amana sa ating mga Muslim o tiwala na ipinagkaloob sa atin. Ang BARM election, ang tagumpay ng BARM ay tagumpay rin ng Pilipinas. At yun lang po, salamat.
2: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan. Hatol ng Bayan 2026, simula sa 14 ng Setyembre, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
3: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs, kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs, at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo, mga barangay captain.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, Sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
6: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
7: Mahal na Pangulo, maraming
8: salamat
7: sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming ligan ng mga barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng liga.
5: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
9: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Usapang Agrikultura. Ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman. Para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Araw po ngayon ng Huwebes, ikatatlo ng Setyembre, taong 2026. Napakikinggan po tayo sa 104.3 The Capital FM at sa lahat ng mga himpila ng Presidential Broadcast Service, PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa programang ito, numero uno ang mga magsasaka at mangingisda. Matutunghayan niyo po o malalaman ang mga balita at impormasyon na may kinalaman sa sektor ng agrikultura. At malalaman niyo po ang proseso sa paggawa ng pagkain. Sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyo po makakasama, Christopher Terambulo. At ito ang
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang.
12: Para sa mga pangunahing balita pang agrikultural, DA puspusa na ang mga paghahanda para sa matinding epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa 2027.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Supply ng bigas sa bansa na nanatiling sapat sa kabila ng pinsala sa produksyon ng palay bunsod ng habagat ayon sa DA.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: African swine fever vaccine for commercial use na ayon sa Agriculture Department.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: NIA itinanggi ang alegasyon ng ghost at mga substandard na proyekto.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.

0: Bagamat abala pa ang bansa sa pagtugon sa epekto ng mga nagdaang bagyo at habagat, ay hindi nagpapatumpik-tumpik ang Department of Agriculture upang paghandaan ang inaasahang epekto ng El Nino sa huling bahagi ng taon hanggang sa 2027. Inihayag ni Agriculture Spokesperson Under Assistant Secretary Arnel De Mesa na tiniyak mismo ng Kongreso ang dagdag na pondo para sa kagawaran upang matugunan nito ang magiging epekto ng El Nino. Ilan sa mga paglalaanan ng pondo ang pag-aayos at pagdaragdag pa ng mga irrigation at pondo para sa Presidential Assistant for Farmers and Fisherfolks at Quick Response Fund. Ilang mga intervention din ang inihahanda ng DA upang mas matugunan ang mga magsasaka sa mga inaasahang epekto ng El Nino na tutugon sa pagpapataas pa ng kanilang produksyon. Ilan sa mga pamamaraan na rin ang itinuturo ng DA sa mga magsasaka upang masalag ang matinding epekto ng El Nino.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Usapang
0: nananatili pa rin sapat ang supply ng bigas sa bansa kahit pa ang palay ang pangunahin sa may pinakamalaking pinsalang pagdating sa sektor ng agrikultura dulot ng mga nagdaang bagyo at matinding habagat. Sa panayam, sinabi ni DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa na sapat pa rin ang stockpile ng bigas sa bansa at nayari pa rin ang volume ng imports. O nariyan pa rin ang volume ng imports. Dagdag pa ng opisyal na ilan sa mga naapektuhang palay ay partially damaged lang at malaki ang tsansa na ma-recover. Kaya malaking pakinabang pa ito. Maliit na bahagya lang din ang naapektuhang 41,000 metric tons na rice produce kung ikukumpara sa 20 million metric tons per year ang rice produce ng bansa. Wala rin dapat ipangamba sa presyuhan ng bigas dahil nananatili pa rin itong stable. Nagbabala rin ang ahensya sa mga mananamantala sa presyo ng bigas na huwag na itong subukan dahil tiyak na mabigat na multa at parusa ang nag-aabang sa kanila. Papasukin naman natin ang mga balitang nakalap ng buong puwersa ng PBS, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa buong bansa. Unahin muna natin dito sa Calacang, Maynila. Pamunuan ng NLEX tumugon sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na solusyonan ang abalang idunulot ng pagbaha sa bahagi ng San Simon sa Pampanga. Mula sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, J. Mark Tagala, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Agad na nagpatupad ng mga hakbang ang pamunuan ng North Luzon Expressway upang mapahupa ang baha sa Tulaok Bridge na bahagi naman ng San Simon na sa Pampanga na nagdulot ng matinding aberya sa mga motorista. Ito ayon sa Department of Transportation na bilang tugon na rin sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkasan ng mga hakbang upang mabilis na maibalik sa normal ang sitwasyon sa NLEX. Kaugnay nito, naglagay na ng concrete barrier sa Metro Pacific Tollways Corporation ang operator ng NLEX Expressway upang magsilbing pansamantalang harang sa pagpasok ng baha. Dumating din ang ikalawang batch ng mga tauhan mula sa Philippine Coast Guard para tumulong sa Emergency Flood Mitigation at Disaster Response Operations. Bukod dito ay namahagi rin ang MBTC na pagkain at inumin sa mga stranded na motorista. Nagpasalamat naman si Transportation Secretary Giovanni Bani Lopez sa pagtugon ng NLEX para sa pagtulong nito sa mga apektadong motorista. Magunit ang kahapon ay epektibo ang libreng toll sa mga sasakyang nagmumula sa Punilan, Bulacan hanggang sa Fernando sa Pampanga at pabalik. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Leptospirosis cases sa lungsod ng Quezon nitong Agosto lumagpas na sa epidemic threshold. Para sa DZRB Radyo Pilipinas Manila, Mary Ann Bastasa, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahigpit ngayon ang monitoring ng Quezon City Local Government sa mga kasong ng leptospirosis sa lungsod kasunod ng ilang linggong matinding pag-ulan at pagbaha. Sa leptospirosis surveillance update ng QC Epidemiology and Surveillance Division umabot na sa higit 400 ng leptospirosis cases sa lungsod mula Enero hanggang nitong August 28. Ayon sa LGU, mula rin August 1 to 28 na itala ang nasa halos 300 kaso kabila ang 10 leptospirosis-related deaths. Pinakamalaki ang pagtaas noong August 16 to 22 kung saan umabot sa 171 ang kaso at ang weekly count na nagpas na sa epidemic threshold. Sa kabuuan ng mga kaso, 79% ang nagulat ng exposure sa tubig baha, habang 4 na kaso ang exposure sa iba pang posibleng kontaminadong water sources. Dahil dito, patuloy na hinihikayat ng Quezon City Health Department na publiko na iwasang lumusong sa baha kung maaari at agad ding magpakonsulta kung nakararanasan ng sintomas matapos malantad sa baha o maruming tubig. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kadiwa ng Pangulo sa oras, Eastern Samar, pumalo ang kita sa higit 200,000 piso sa unang oras nito. Mula sa DYES, Radyo Pilipinas, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Pumalo sa may higit 200,000 pesos ang naitalang benta ng kadiwa ng Pangulo sa bayan ng Oras Eastern Samar sa loob lamang ng unang oras ng pagbubukas nito sa Barangay Butnga. Dinumog ng mamamimili kabilang ang ilang dayuhan, mga residente pati na mula sa Karatig Bayan ang presko at murang mapaninda tulad ng kamote, kamuting kahoy, mais, maniisda, alimango at karning baboy. Ayon kay Municipal Agriculture Salvador de Losa, 44 na lokal na asosasyon ng mga magsasaka at mangingisda ang nakiisa sa programa. Isa sa mga exhibitors ang Balingasag Farmers Association na nakabenta ng 35,000 pesos mula sa mahigit isang toneladang kamuting paninda. Ipinahayag naman ni Mayor Roy Ador na patunay ito ng tagumpay ng Project Obra sa pagpapatatag ng supply ng pagkain at pag-angat ng kabuhayan ng mga oresnon sa tulong ng lokal at nasyonal na pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Borongan.
0: Iba't ibang lambanog mula sa Quezon, Batangas at Laguna itinampok sa 2nd Lambanog Festival 2026 ng PCA Calabarzon. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena, Mara Grizula, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Itinampok sa 2nd Lambanog Festival 2026 ng Philippine Coconut Authority o PCA Region 4A ang iba't ibang lambanog mula sa Quezon, Batangas at Laguna. Isinagawa ang aktibidad sa Southern Luzon State University o SLSU Tayabas Campus bilang bahagi ng pagdiriwang ng ika-40 National Coconut Week. Kaugnay ng temang Tagay ng Tradisyon, Lasa ng Tagumpay, sentro ng festival ang mga produktong lambanog mula sa tatlong lalawigan, gayon din ang mga aktibidad na layong isulong ang pagpapalakas sa industriya sa pamamagitan ng mga talakayan at demonstration hinggil sa wastong produksyon, kalidad at kaligtasan ng produkto. Nagkaroon ng audiovisual presentation tungkol sa lambanog, seremonyal na Tagay ng Tagumpay at pagpapakilala sa lambanog hub sa PCA Lucena. Tinalakay rin ang coconut good agricultural practices para sa pagpuproseso ng lambanog, gayon din ang geographical indication o GI para sa Quezon lambanog. Isinagawa rin ang lambanog cocktail competition, cultural performances at demonstration ng methanol testing para sa lambanog na layong ipakita ang wastong pamamaraan ng pagsusuri upang matiyak ang kaligtasan ng produkto at pagsunod sa mga pamantayan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grizula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: DTI Zamboanga City Office nakiisa sa selebrasyon ng World Coconut Day sa pamamagitan ng Coconut Food Innovation Challenge. Mula sa DXMR, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Justin Bulanon, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Nakiisa ang Department of Trade and Industry o DTI Zamboanga City Office sa selebrasyon ng World Coconut Day ngayong taon sa pamamagitan ng pagsasagwa ng Coconut Food Innovation Challenge. Ayon kay DTI Zamboanga City Office Provincial Director Gay Saduka, nagkipagtagisan sa naturang cooking competition ang mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Zamboanga kung saan niyog ang nagsilbing pangunahing sangkap sa kanilang mga niluto. Ang mga resulta anya sa naturang kompetisyon ay kanilang ipipresenta sa mga restaurant at hotel sa lungsod upang magkaroon ng mga ito ng mga bagong putahe sa kanilang menu na gawa mula sa niyog. Kabilang sa mga institusyon na nakilhok sa nasabing kompetisyon, ang Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, ZSCMST, Western Middle State University, Winslet International College at Universidad de Zamboanga. Bukod dito, isasagawa rin anya ng DTI sa mga city office ang pitching competition kung saan iniimbitahan ang publiko na magpresenta ng bagong application, produkto o serbisyo na magpapaunlad sa coconut industry sa lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
0: PCA Northern Mindanao nagsagawa ng simultaneous coconut planting sa Region 10. Mula sa DXIM, Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro. Kokoy Medina, ibalita mo!
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Alinsunod sa pagdiriwang ng National Coconut Week noong nakaraang linggo, ang Philippine Coconut Authority Region 10 ay nagsagawa ng simultaneous coconut planting sa Northern Mindanao. Ang inisiyatibang ito ay bahagi ng buong bansang bayaniyugan kung saan layunin ng PCA na mapalakas ang produksyon ng niyog, mapanatili ang supply at makipag-ugnayan sa mga komunidad. Umabot sa 1,670 similya ng niyog ang itanim sa 11.6 na ektaryang taniman. Ang Massive Coconut Planting and Replanting Program ay pinag-isang pagsisikap ng PCA at ng mga stakeholders upang maabot ang layunin ng ehensya na makapagtanim ng 100,000,000 puno ng niyog hanggang sa taong 2028 upang mapalakas pa ang industriya ng niyog sa bansa at masiguro na magkaroon ng pangmatagalan na kinabukasan ng mga magsaka ng niyog at ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Kukoy Medina, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cagayan de Oro City.
0: Sabay-sabay at malawak ang pagtatanim ng niyog, matagumpay na naisagawa ng PCA Zamboanga Sibugay sa Tunganao, Zamboanga Sibugay. Mula sa DXMA, Radyo Pilipinas, Zamboanga, Lesti Kubol, ibalita mo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Isa pang makabuluhang mobile health services, ang matagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga Sibugay Provincial Office sa barangay poblasyon sa Bayan ng Mabuhay, Zamboanga Sibugay na naglayong ilapit ang mga pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga magsasabi.

0: ang mga tapat na tagapaglaan ng serbisyong pangkalusugan at ang lahat ng mga kasosyo na bukas palad na nagbahagi ng kanilang oras at pagsisikap upang mailapit ang mga serbisyo sa mga komunidad na mga magsasaka ng niyog. Higit sa lahat, pinasalamatan nila ang mga magsasaka ng niyog at ang kanilang mga pamilya sa pakikilahok sa aktibidad. Anila, ang inyong kalusugan at kapakanan ay nananatiling isa sa aming mga prioridad habang patuloy naming dinadala ang mga makabuluhang serbisyo sa mga komunidad na aming pinaglilingkuran. Para sa Bagong Pilipinas, Lesti Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Pagtatanim ng niyog sa Pagudpud, Ilocos Norte, buwanang isasagawa. Mula sa DWFB Radyo Pilipinas, Lawag, Rani Dorilag, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibalik ang Pilipinas bilang numero unong exporter ng niyog sa mundo sa pamamagitan ng pagtatanim ng 100,000 puno ng niyog kaysa ang bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte sa hakbang na ito. Ayon kay Community Training and Employment Coordinator Rose Ingrid Salvador ng naturang bayan, maraming itinatanim na niyog ng lokal na pamahalaan katuwang ang Philippine Coconut Authority upang mapalakas ang industriya ng niyog. Bukod pa rito, aniya, ay patuloy din ang paggawa ng produkto mula sa niyog kagaya ng virgin coconut oil, coconut flour at mga dekorasyon habang nagkakaroon pa ng skills training ang mga residente sa naturang bayan. Dagdag ni Salvador na kada buwan silang nagpapatanim ng niyog upang mayroong supply ng niyog na gagawing produkto gayon din sa kontribusyon nito sa hangarin ni Pangulong Marcos. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Higit 400 mga coconut seedlings itinanim sa Kamadig, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay, Cyril Ann Luzon, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Formal lang na turnover sa Kasuray Farmers Agrarian Reform Cooperative ang 10 milyong piso na Kasuray Pump Irrigation Project na may 60 hektaryang service area at inaasahang mapakikinabangan ng 116 na farmer beneficiaries kabilang ang 75 agrarian reform beneficiaries. Ayon sa National Irrigation Administration o NIA Bicol, pinondohan ang proyekto sa ilalim ng Comprehensive Agrarian Reform Program Irrigation Component na kinabibigay bilangan ng pump site works, pump house, sump pump, steel gate, intake structure at main canal system na may 277 metrong line canal at 783.95 metrong unlined canal na kumukuha ng tubig mula sa Bicol River. Sinabi ng ahensya na nagsimula ang implementasyon noong March 2025 at natapos noong April 2026 sa loob ng 388 na calendar days. Samantala, ayon sa NIA Bicol, nakiisa sa turnover ang mga kinatawan ng NIA, DAR, PARCOM, lokal na pamahalaan ng Magaraw at Barangay Kasuray kasama ang iba pang katuwang na organisasyon. Ayon pa sa ahensya, inaasahang mapapabuti ng proyekto ang pagkakaroon ng sapat at maasahang patubig ng mga sakan sa Kasuray at mga karating na lugar na makatutulong sa pagpapaigting ng produksyon at pagpapatatag ng kabuhayan ng mga magsasaka. Dagdag ng NIA Bicol na bunga ang proyekto ng pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan at mga magsasaka upang suportahan ng mas produktibo at matatag na sektor ng agrikultura sa Magaraw, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Cyril Ann Luzon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Yan po ang balita ni Cyril Ann Luzon hinggil po sa 10 milyong pisong Kasuray Pump Irrigation Project na formal lang na i-turn over sa mga magsasaka sa Camarines Sur. Samantala muna, pinakaunang barangay sa Camarines Sur, pinakaunang naglunsad ng benteng bigas, meron na program. Mula sa DWRB Radyo Pilipinas Naga, Vanessa Nieva Paz, ibalita mo.
2: Pinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Paaw Camarines Sur nitong Martes, September 1, 2026, ang programang benteng bigas meron na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Layunin nitong mas mailapit sa mga mamamayan ang abot-kayang bigas at maibsan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Batay sa Department of Agriculture, Bicol, ang nasabing lugar, ang kauna-unahang barangay sa lawigan ng Camarines Sur na naglunsad ng programa, kung saan kabuo ang 400 bags ng bigas ang nailaan para rito at naipamahagi sa mga kwalipikadong benepisyaryo mula sa limang mga karatig barangay ng Barangay del Rosario. Ang aktibidad ay pagpapakita rin ng patuloy na

0: pagsisikap ng pamahalaan na mailapit ang mga programa na nagbibigay ng abot-kayang pagkain sa komunidad. Samantala, naging matagumpay ang paglulunsad ng programa sa pagtutulungan ng DA, Food Terminal Incorporated, lokal na pamahalaan ng Baaw at ang Barangay del Rosario. Para sa Bagong Pilipinas, Vanessa Nieva Paz ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: 4.4 na milyong pisong ayuda ay pinamahagi ng DA SOC Sergeant sa halos 1,900 na mga magsasaka at mangingisda sa unang araw ng distribusyon ng ayuda sa Cotabato. Mula sa DXRP Radyo Pilipinas Davao, Kate Lau, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Sa 4.4 million pesos ang ipinamahaging tulong pinansyal ng Department of Agriculture o DA-12 sa 1,897 na magsasaka at mangingisda sa Barangay Giling, Alameda, Cotabato, Bago Lamang. Isinagawa ang pamamahagi sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program o PAFFP, kung saan tumanggap ang bawat benepisyaryo ng tig 2,325 pesos na cash assistance. Kabuuan 4,410,525 pesos ang naipamahagi sa unang araw ng programa upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan at gastusin ng mga benepisyaryo sa pagpapatuloy ng kanilang kabuhayan. Ang Barangay Giling ang unang komunidad sa Alameda na nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng PAFFP. At sa mga susunod na araw, ipagpapatuloy ang pamamahagi ng cash assistance sa iba pang komunidad sa Alameda kung saan aabot sa 17 na barangay ang saklaw ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Kate Lakihon Lau ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
1: Filfida Bicol na mahagi ng higit 1,000 mga punla ng abaka sa mga magsasaka sa Malilipot, Albay. Mula sa DWJS Radyo Pilipinas, Albay. Paul Hapin, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
4: Namahagi ang Philippine Fiber Industry Development Authority o Filfida Region 5 na kabuang 1,050 punla ng abaka sa dalawang magsasaka sa Barangay Kalbayog, Malilipot, Albay. Sa pangungunan ni OIC Regional Director Mary Ann Molina sa pamamagitan ng Filfida Albay, tig 525 punla ng abaka ang natanggap ng dalawang benepisyaryo na nagmula sa San Roque Hardening Site sa naturang bayan. Salamat naman ng Filfida sa lokal na pamahalaan ng Malilipot, partikular sa Municipal Agricultural Services Office sa suporta nito sa pagpapalaki at pag-aalaga ng mga punla, gayon din sa pagkakakot at paghahatid ng mga ito sa mga benepisyaryo. Inikayat din ang ahensya ang mga magsasakang nangangailangan ng pangtanim ng abaka o may katanungan ukol dito na makipag-ugnayan sa Filfida Albay para sa karagdagang impormasyon at serbisyo. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Mga samahan ng abakaleros sa Catanduanes sinanay sa tamang paggamit ng mga abaka spindle stripping machine. Mula sa DWDF Radyo Pilipinas, Virac, Juris de la Rosa, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumailalim sa pagsasanay sa wastong paggamit at pangangalaga ng abaka spindle stripping machines ang mga benepisyaryong samahan mula sa Catanduanes na isinagawa ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Bahagi ito ng serye ng pagsasanay na isinagawa ng PhilFIDA Bicol para sa mga benepisyaryong samahan sa Bicol na kinabibilangan din ng mga grupo mula Albay, Camarines Sur at Sorsogon. Sa kabuuan, 20 samahan na ang lumahok sa programa. Pinangunahan ng Erin Marty Fabricators Incorporated, supplier ng mga makina, ang pagsasanay katuwang ang Technical Assistance Unit ng PhilFIDA. Pinalakay sa mga kalahok ang wastong operasyon ng makina, mga panuntunan sa kaligtasan, gayon din ang tamang pagpapanatili at pangangalaga sa kagamitan. Layunin ng pagsasanay na matiyak na magagamit ng maayos at epesyente ng mga benepisyaryong samahan ang mga makinang ipinagkaloob sa kanila. Ito'y upang mapabilis ang proseso ng pagkuha ng hibla ng abaka at makatulong sa pagpapataas ng produktibidad at kalidad ng fiber. Ayon sa PhilFIDA, bahagi ito ng patuloy na hakbang ng ahensya sa pagsusulong ng mekanisasyon, technicals na suporta at pagpapalakas sa kakayahan ng mga magsasaka at samahang nasa industriya ng abaka. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Greenhouse facility sa Real Quezon itatayo sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities Project. Mula sa DWFS, Radyo Pilipinas, Lucena. May formaran, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Itatayo na ang greenhouse facility sa Barangay Tagumpay, Real Quezon na pinondohan sa ilalim ng Sustainable and Resilient Agrarian Reform Communities o SURE ARCs Project. Ayon sa pabatid ng DAR Quezon 1, ang pagtatayo ng naturang pasilidad ay isang hakbang ng ahensya upang higit na mapalakas ang produktibidad, kita at ang kabuhayan ng mga agrarian reform beneficiaries at kanilang mga organisasyon. Layunin ito magbigay ng isang angkop at kontroladong pasilidad para sa produksyon ng mga pananim kung saan maaaring mapangalagaan laban sa mga salik na maaaring makaapekto sa kanilang paglago at ani. Samantala, ilang hamon na kailangang tugunan ng itatayong greenhouse facility ay ang pabago-bagong kondisyon ng panahon, matinding pag-ulan, init, peste at sakit ng halaman. Itong Disyembre ng nakaraang taon ang isinagawa ang site inspection sa lugar na pagtatayuan ng greenhouse facility. Magsisilbing benepisyaryo ng proyekto ang ARBO na lingkod kababaihan, kalalakihan at kabataan ng Tagumpay o ang Likata. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Sa ating pagpapatuloy ng balitaan, mga kooperatiba ng magsasaka sa Nueva Ecija pinalakas ang kasanayan sa pagbabantay sa 88 milyong pisong dairy facility. Mula sa DWRS Radyo Pilipinas Tayug, Mildred Kokya, ibalita mo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Pinalakas ng dalawang farmers cooperative sa Nueva Ecija ang kanilang kakayahan sa pagmamonitor ng isinasagawang 88 million pesos Caraval Dairy Processing Facility sa pamamagitan ng training sa participatory governance. Kabilang dito ang Eastern Primary Multipurpose Cooperative at simula ng panibagong bukas multipurpose cooperative ng mga miyembro at opisyal ng Farmers Cooperative Association cluster ng proyekto sa ilalim ng Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project. Tinuruan ang mga kalahok na gamitin ang Citizens Monitoring Tool para masuri kung naaayon sa plano, engineering standards at tinakbang timeline ang implementasyon ng proyekto. Ipinakilala ng grievance redress mechanism para sa pag-uulat ng mga nakikitang irregularidad at ang applied geotagging tool para sa dokumentasyon gamit ang geotag photos at videos. Sa actual na site monitoring, sinuri ng mga magsasaka ang design specification, kalidad ng materyales, kaligtasan ng mga manggagawa, environmental safeguards at construction practices. Pinamunahan ng training ng DAPRDP Regional Project Coordination Office Central Luzon kasama ang Provincial Local Government Unit ng Nueva Ecija at project contractor na Atlantic Erectors Incorporated. Layunin ng proyektong mapahusay ang produksyon at marketing ng dairy products, magbukas ng maraming market opportunities at makatulong sa pagtaas ng kita ng dairy farmers at kanilang mga operatiba. Para sa Bagong Pilipinas, Marinyo Bregastrada Kokya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: kinumpirma ng Department of Agriculture na maaari nang gamitin sa commercial market ang bakuna laban sa African Swine Fever o ASF ngayong Linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaari nang bumili ng ASF vaccine ang mga hog raiser basta't dumating na ang supply mula sa supplier. Layunin ng hakbang na maprotektahan ang mga alagang baboy laban sa ASF at makatulong na ma-stabilize ang farm gate price ng baboy na kasalukuyang mababa. Aminado ang ehensya na marami pa ring hog raiser ang nangangamba sa ASF, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Paliwanag ng kalihim, muling lumalabas ang ASF tuwing umuulan dahil maaaring manatili ang virus sa lupa at underground water kahit tatabunan na ang mga namatay na baboy. Dahil dito, may mga hog farmers ang nagbabawas ng kanilang stocks dahil sa pangambang tamaan ng ASF ang kanilang mga alagang baboy. Umaasa ang ehensya na makakatulong ang commercial availability ng bakuna para maprotektahan ang mga hog raiser at mapatatag ang presyo ng baboy sa farm gate level.
9: Ang agrikultura, usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Itinanggi ng National Irrigation Administration o NIA Administrator Eddie Guillen na mayroong ghost o substandard projects ang kanilang ahensya. Kasunod ito ng pag-question ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa budget hearing ng House Committee on Appropriations. Tinukoy ng mambabatas ang punan ng People's Budget Coalition na may recruiting pattern umano ang anomalous infrastructure insertion sa mga proyekto ng ahensya na inihambing sa controversial na FAD control projects ng DPWH o Department of Public Works and Highways. Paliwanag ng opisyal na dumaan sa technical validation, prioritization, costing at assessment ang mga proyekto ng NIA bago ipatupad bukod pa ang evaluation ng Department of Budget and Management, Procurement Laws, Commission on Audit o COA auditing requirements, approved engineering plans at iba pang regulatory requirements. Iginiit pa ni Guillen na wala silang napaulat na ghost o substandard projects na mahigpit nilang isinusunod ang prinsipyong right project, right price and right quality. Hinamon din ni Guillen ang mga mambabatas na aktwal na bisitahin at inspeksyonin ang mga proyekto ng NIA at kausapin ang mga magsasaka upang malaman kung mayroon silang reklamo sa mga proyekto. Ilocos Region, pinapalakas ang halal industry, mga lokal na negosyo, tinutulungan makapasok sa mas malalaking merkado. Wala sa DZAG Radyo Pilipinas, Agoo, Albert Cavile, ibalita mo.
9: Radyo Pilipinas, report.
11: Itinutulak ng mga ahensya ng pamahalaan at stakeholders sa Ilocos Region ang halal industry para matulungan ang mga lokal na negosyo, magsasaka, kooperatiba at tourism establishments na makapasok sa mas malalaking merkado. Nagtipon ng Region 1 Halal Technical Working Group o R1 Halal TWG para sa second semester meeting at capacity development activity sa San Fernando City, La Union. Pinalakay ang progreso ng Halal Industry Development Strategic Plan 2025 to 2028, mga market opportunity, international standards, exports, readiness at requirements para sa halal agriculture at tourism. Ayon kay DTI Region 1 Regional Director at R1 Halal TWG Chairperson Merle Membrere, layunin ng grupo na gabayan ang mga lokal na negosyante sa innovation, pagpapalawak ng operasyon at pagpasok sa high value markets sa loob at labas ng bansa. Inalakay rin ang halal certification at best practices ng certified hotels at food establishments. Hinimok naman ng National Commission on Muslim Filipinos ang halal ready at halal certified MSMEs at farmers organizations na ipagpatuloy ang kanilang halal journey. Pinayak ng R1 Halal TWG ang patuloy na suporta upang mapalakas ang halal ecosystem at competitiveness ng Region 1 sa domestic at international markets. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
1: Mga kasama, ngayon po ay pag-uusapan natin kung paano mapapalawak ang merkado ng mga magsasaka at mangingisda. Dahil sa tulong po yan ng Department ng Department of Agriculture, particular na ang Bureau of Plant Industry. Dahil pag-uusapan natin ang export certification para mabuksan po ang mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda, mga magsasaka para sa ang kanilang produkto ay maging welcome sa Ibayong Dagat. Makakausap po natin live via Zoom si Mia Miki Tabago, ang senior agriculturist mula sa Bureau of Plant Industry sa ilalim po ng pamumuno ng Department of Agriculture. Magandang umaga, Ma'am Mia. Si Christopher Tirambulo po ito sa programang Usapang Agrikultura sa Radyo Pilipinas, Manila.
12: Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating tagapakinig po sa Radyo Pilipinas. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Christopher.
1: Ma'am, ano po ba ang kalagahan ng export certification sa mga produkto ng mga magsasaka? Bakit kailangan pa ito? Pwede naman natin i-export yung ating mga produkto sa Ibayong Dagat.
12: So, ang export certification po kasi, ito yung particular na phytosanitary certificate, ay mahalaga po dahil ito ang opisyal na pagpapatunay na ang isang shipment ng halaman o plant products ay na-inspect po ng BPI at compliant po doon sa requirements ng importing country. So, sa madaling salita po, ito yung nagbibigay ng confidence sa ating mga trading partners na ang produktong galing Pilipinas ay hindi po nagdadala ng anumang panganib ng peste na maaring dala po ng produktong halaman o mga uri ng halaman na ipapasok po sa kanilang bansa. So dahil dito, nakakasigurado po tayo na ang bansang mag-aangkat ng mga produkto po natin ay dumaan po sa tamang proseso at alinsunod po sa requirements ng importing country. So mahalaga rin ito sa pagbubukas at pagpapanatili ng international markets para sa ating mga magsasaka at exporters.
1: Ma'am Mia, kasama rin po ba sa pagsusuri ng BPI kung tamang uri ng halaman o produkto ang ipinapadala ng bansa sa Ibayong Dagat? Kasi halimbawa, pwede naman, halimbawa, wag naman sana, pero kung halimbawa, minsan may manloloko, papalabasin nila na ito ay product A o plant A, pero yung pala ito ay plant B pala o kaya plant C. For example lang po yun, ha. Pero paano natin masisiguro na kung halimbawa malunggay yung pinadala natin, tamang malunggay talaga, tsaka yung component o yung ingredients ng isang produkto ay malunggay talaga, Ma'am Mia?
12: Opo, kadalasan po kasi yan, sir, ang ating namang phytosanitary certificate ay dumadaan po sa isang inspection ng plant quarantine officers or inspector. So dito po tinicheck po natin kung ano po yung produktong pagdadalhan, kung ano po yung kanyang form. So dito natin din tinitignan kung ito po ay talagang malunggay, yung gaya ng sinasabi po ninyo. At sinisigurado naman po natin na to ay nai-inspect po ng BPI, sir, before po natin ito ipadala sa ibang bansa. So kasama po ito sa proseso po natin sa pag-i-issue po ng phytosanitary certificate.
1: Sa dami po ng produkto na papadala natin sa Ibayong Dagat, paano natin masisiguro yung kalidad nun? Kasi syempre kung i-quality check natin yan isa-isa, mahihirapan po yung ahensya at kung sino man yung mag-i-inspect po nun. So paano po natin nasisiguro na yung isang bulto na ipapadala natin sa Ibayong Dagat o sa ibang bansa, mataas yung kalidad nito?
12: Ayun po, meron po tayo kasing mga produkto na dumadaan po sa licensing and registration. Yung mga bulto po na sinasabi po ninyo, nagkakaroon po kami ng random sampling sa buong shipment. So, pag nagkaroon po kami ng random sampling, sinasigurado po namin na ang mga produktong nandoon, ayun po talaga yung mga dinideklara ng ating mga exporters. Doon sa kalidad naman po, gaya po ng sinabi ko kanina, meron po tayong tinatawag na nag-i-issue ng licensing and registration na kung saan po, from the packing pa lang po, packing and sa production, sa packing po, ay nandun na po yung ating plant quarantine officer to inspect po yung mga proseso na ginagawa po doon sa packing facility. Na dito po, hindi lang po yung freedom ng peste yung ating sinusigurado, ganun din po yung kalidad, yung quality po ng ating mga produkto na ine-export natin sa ibang bansa.
1: Ma'am, ano po yung mga produkto na kaya pong suriin ng BPI? Tsaka ano po yung mga peste, kung ano pa at tsaka ano pa yung mga kapasidad ng BPI sa pagsusuri para sa export certification?
12: So, sakop po nito, sir, yung halaman, iba't ibang uri po ng pananim, produktong halaman, at iba pong mga artikulo na maaaring magdala ng peste or mga regulated articles na kung saan kapag kinakailangan po ito ng importing country, yung phytosanitary certificate, ay tayo po ay nag-i-issue po nito. Halimbawa po yung mga fresh fruits and vegetables, mga buto at iba pang uri ng pananim, mga halaman at mga parte nito, at mga grains at iba pa pong mga plant products. Ganon din po yung mga processed plant products, depende po sa kanilang phytosanitary risk and requirements ng destination country. So, mahalagang pong tandaan na hindi po pare-pareho ang requirement po ng lahat ng produkto. So, depende po ito sa produkto, sa bansang pupuntahan, at sa kanilang plant quarantine regulations. So, pagdating naman po sa inspection po, may ginagawa din po kaming quarantine treatments. So, dito natin may ensure na yung ating mga produkto ay free from pests and diseases. Kahit po yan ay bultuhan. Meron din po tayong mga ginagawang monitoring sa farm, from farms. And then, yun, gawa po nung inspection po talaga yung ginagawa po ng ahensya po namin, dahil meron naman po tayong mga plant quarantine officers and inspectors sa iba't ibang parte ng Pilipinas po.
1: Mamalimbawa sa ngayon po kasi, boom na boom po ang demand ng ube. So marami palang uri ng ube sa bansa. Pero sa akin, paano po natin masisiguro po na itong mga produkto na ube, pag pinadala po natin sa bansa, sa ibang bansa, pag dito sa Pilipinas naman po, matitiyak pa natin na sapat pa din yung supply ng ube o iba pang produkto na sa kabila ng mga pinapadala natin sa ibang bansa?
12: Pagdating naman po sa ube, so nung August 14 po, para din po sa kaalaman ng lahat, nung August 14, 2026, nag-issue po ang BPI ng temporary suspension sa pag-i-export po ng fresh ube. So ito po yung base po to sa Republic Act number 7308, Seed Industry Development Act of 1992, which regulates po and protects yung planting materials po natin, at consistent po doon sa DADC number 17 series of 2020, which is yung guidelines on the listing of traditional crop varieties for conservation and sustainable use. So dito po, meron po mga ongoing discussions po para doon sa mga fresh ube po natin at mga planting materials. Ito po ay subject po to export restriction at interim safeguard pending completion po ng mga corresponding policies and regulatory processes. So, sa pag-i-export po natin ng fresh purple yam po ngayon, at yung mga planting materials, ay mayroon po tayong temporary suspension po. So ito po ay effective immediately. So ito po ay na-issue din po natin sa iba't ibang parte ng Pilipinas po. Regardless po kung ano po yung intended use po natin, kung for consumption, for planting materials, or for research po siya. So yung restriction po ay masusupersede lang po kapag meron na po tayong subsequent issuance po. So, temporary po ngayon, sir, hindi po muna tayo makakapag-export ng ating purple yam and yung planting materials po nito.
1: Ma'am, ano po yung pinakapunot dulo nito? Bakit pinasuspend po yung exportation po ng ube?
12: Yung gaya po ng sinabi ko kanina, sir, meron po kasi tayong walong na registered ngayon sa NSEC or yung National Seed Industry Council. So, meron po tayong walo, at yung ating na-hype po ngayon na ube, yung purple yam po natin, ay hindi po kasama dun sa na-register. At yung registration po natin dati or na-register po natin mga ube varieties ay matagal na po. Sobrang tagal na po siya once po matagal na po siya na-register. So yung variety po ngayon, sir, na gusto nating i-export, ito po ay currently ay hindi pa po registered sa NSEC po.
1: O kasi mahalaga talaga na ma-rehistro yung bawat uri kasi ng halaman .
12: Yes,
1: actually napag-usapan naman natin yan sa huling nating mga panayam sa iba pang representative ng BPI na kailangan naka-registered yung iba't ibang uri ng mga halaman, halimbawa ube 1, ube 2, ube 3, kahit anong klase ng ube yan, kahit anong klaseng halaman, importante na naka-registered yan. Bakit kailangan naka-registered? Para po maprotektahan din ang food security ng bansa. Syempre, kung bigla naman yan pinadala sa ibang bansa na consume natin lahat yung mga halaman at iba pang mga bunga nito, posible magkaroon ng extinction, maubos lahat ng uri ng isang uri ng halaman dahil dahil sa palagi nating hinaharvest, lagi nating inaani. Kaya kailangan talaga naka-register, the same time mapag-aralan din ng BPI kung may yung possible na sakit na dala pala nito, kasi hindi nila na-check or possible hindi pa nila nalalaman na ay may ganito palang sakit, di ba? Tama ba ako, Ma'am Mia?
12: Tama po, sir. So, ito din po, sir, ay nalalaman din po natin kung ano po yung peste niya. Depende din po doon sa requirements ng importing country. So, tinitignan din po yan ng ating mga importing country kung ano yung mga pests of concern po nila. So, ito po yung, sir, before po natin mag-export. For example, meron na po tayong mga registered ube at nagkaroon na rin po ng lifting ng suspension na to at pwede po tayong makapag-export po ng fresh ube at planting material sa ibang bansa. So, ang titignan naman po natin kung ano po yung requirements ng importing country prior po dun sa pag-i-export natin.
1: Pero sa huli, Ma'am Mia, ito ay para mapanatili natin yung mataas na kalidad ng ube, hindi lamang dito sa bansa, pati rin sa mga produkto ng mga halaman, na para maprotektahan din yung food security, tsaka the same thing, mapangalagaan yung kalidad. Huling mensahe na lang po, Ma'am Mia.
12: So, hello, sir?
1: Wait, ma'am. Go ahead. Huling mensahe po.
12: So, sa huli po, ang export certification po natin ay hindi lamang tungkol sa isang dokumento po. So, bahagi po ito ng National Plant Protection System, isang mahalagang mekanismo upang maprotektahan po natin yung mga pananim at agricultural resources. Habang binibigyan din po natin ang pagkakataon ng ating mga magsasaka, mga producers po natin at exporters na makapasok po at makipagsabayan sa global market. So, ang mensahe ko po sa mga exporters po natin, maging maaga po tayo sa pag-alam ng mga requirements. Kumpletuhin po natin yung mga kinakailangan na dokumento at makipag-ugnayan po sa Bureau of Plant Industry at sa mga iba pang mga government agencies. Sa ganitong paraan po, mas magiging maayos ang proseso po natin ng phytosanitary certification at mas mapapalakas po natin yung tiwala ng international trading partners at mas marami po tayong mabubuksang oportunidad para sa ating mga produktong agricultural ng Pilipino. Patuloy po natin isulong po yung safe, compliant at competitive Philippine agricultural export po. Kasabay po dito yung pangangalaga natin sa kalidad at kalusugan ng ating mga pananim at agricultural resources. Muli po, maraming salamat po Sir Christopher at sa Radyo Pilipinas sa pagkakataong po magpaliwanag sa kahalagan po ng export certification. Magandang umaga po.
1: O Ma'am Mia, at sa ating mga magsasaka, huwag po kayong sasama ng loob sa BPI dahil pinagbawalan po kayo mag-export. Lalo pa ngayon, mataas yung demand ng ube. Kasi masarap kasi siya, the same time, natural yung sweetness niya, hindi siya artificial. Yun kasi nagiging organic na yung pamumuhay ng mga ibang tao sa abroad. So huwag po kayo sasama ng loob dahil tinitiyak po yun ng ahensya na mga lahat ng ipapadala natin na produkto sa iba, yung dagat, ay mataas po ang kalidad at nasuri ito ng DABPI. Dahil pag ito ay palpak, bagsak po yung kalidad, ay maaari naman po maghanap ng ibang supplier ang mga bansa na nangangailangan ng ube. Baka lumipat na yan, hindi na tangkilikin yung produkto at halaman na galing sa Pilipinas. Muli po, maraming salamat po Ma'am Mia Miki Tabago, ang Senior Agriculturist ng Bureau of Plant Industry sa ilalim po ng pangangasiwa ng Department of Agriculture.
12: Salamat.
1: Alright, at yan po ang kalipunan ng mga balita at impormasyon na kalap ng Usapang Agrikultura. Maraming salamat sa nakasama ko sa produksyon mula kay Jomarie Refeliar, Rolly Bumatayo, Alvin Pelgone, Mark Becaron, Mary Ann Milios, mula sa Radyo Pilipinas Sports, Sinida Soriano, Suzette Barameda, Jemart Macamora, sa Radyo Pilipinas Magazine, si Sam Reyes, Marisol Malimba, Julius Unab, Camil Umali, at Rona Esperanza. At ang aking executive producer na si Julius Gonzales. At sa ngalan po ni Hero Robrigado, ako po ang inyong pong lingkod, Christopher Terambulo. Hanggang bukas, dito pa rin sa
9: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
2: Last week sa Dawi Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
4: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry, so ito na po yung mga kape natin.
5: Maganda bang takbo?
4: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
2: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
6: Yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
2: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Luntiang Bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ang gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
5: This is one of the success stories that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng hanap buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many many things.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Department of Migrant Workers kinumpirma ang pagkamatay ng 2 Pilipinong seafarers sa nangyaring pag-atake sa Strait of Hormuz.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagbibigay tulong sa mga pamilya ng Filipino seafarers na nasawi sa Strait of Hormuz.
0: Headlines.
3: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources agarang kumilos sa pagtugon sa mga naapektuang pangisnaan dulot ng mga bagyo at ng habagat.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development patuloy na nagpapadala ng karagdagang food banks sa Central Luzon.
0: Headlines.
3: Toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula Pulilan, Bulacan hanggang San Fernando, Pampanga at vice versa, libre na.
0: Headlines.
3: Department of Health nagpaalala sa publiko na maging alerto laban sa dengue ngayong patuloy ang pagulan sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Headlines.
3: Bureau of Animal Industry inaprubahan ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga baboy.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
0: News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po'y araw ng Huwebes, September 3, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagkamatay ng 2 Filipino seafarers matapos masangkot sa isang security incident ang Saudi-operated oil tanker na SIDR habang naglalayag sa Strait of Hormuz. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 16 na Pilipinong sakay ng barko. Nang mangyari ang pag-atake, nagkaroon din naman ng sunog sa barko matapos ang insidente. Nasa Oman na ngayon ang mga 12 Filipino seafarers. Hindi muna inilabas ang pagkakakilanlan ng 2 nasawi bilang paggalang sa kanilang mga pamilya. Ito'y habang sinasagawa na rin ang kaukulang notification at coordination procedures.
0: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng tulong sa mga pamilya ng 2 Pilipinong seafarer na nasawi sa pag-atake sa isang Saudi-flagged crude tanker sa Strait of Hormuz. Sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na katuwang ng Department of Migrant Workers ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA sa pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya. Ay kay Kakdak, personal niyang dadalawin ang mga pamilya ng 2 nasawi upang matiyak na makukuha nila ang kinakailangang suporta mula sa pamahalaan.
0: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Samantala, nakikipag-ugnayan ang pamahalaan sa principal ng barko, manning agency at mga kinaukulang otoridad para sa ligtas at agarang pagpapauwi sa mga natitira pang Filipino crew. Diniyak din ng DMW na matatanggap ng kanilang mga pamilya ang nararapat na tulong, benepisyo kompensasyon, insurance proceeds at iba pang benepisyo alinsunod sa kanilang employment contracts at umiiral na maritime regulations. Patuloy namang minomonitor ng DMW ang kalagayan ng mga natitirang Filipino crew. Tiniyak ni Secretary Kakdak sa mga pamilya na gagamitin ang pamahalaan ng lahat ng available na resources upang matulungan ang mga ito.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Karapatang ng mga Pinoy seafarers na huwag pumalaot sa mga peligrosong lugar, giniit ng Department of Migrant Workers. Narito ang report ni J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinalalahanan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner gayon din ng mga licensed manning agency na tiyak kinakaligtasan ng kanilang mga Pinoy seafarer at igalang ang karapatan na huwag maggayag sa mga peligrosong ruta o lugar. Ito ang iginiit ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakda kasunod naman ng pinakabagong insidente ng pag-atake sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz sa isang Saudi-operated oil tanker na ikinasawi ng dalawang Pinoy seafarer. Sinabi na kalihim na dapat gawing prioridad ng mga ship owner ang kaligtasan ng mga Pinoy seafarer at ilayo sila sa anumang kapahamakan. Dapat din anyang igalang ng mga ship owner ang pasya ng mga seafarer na huwag pumalaot para na rin sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa ng kalihim, dapat ding sumunod ang mga ship owner sa mga hinihinging requisitos bago maggayag sa mga lugar na matinding naapektuhan ng sigalot o may mataas na bantampang seguridad. Kasunod yan, sinabi na kalihim na kanilang titignan kung nasunod ba ang mga patakarang pangkaligtasan na siyang bahagi naman ng gumugulong na investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Dekada-dekada ng tagal sa hindi pinatutupad na flood control master plan para sa bansa. Ini-update na ngayon ayon sa Malacanang. Darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Nagsasagawa na ngayon ng updating ang gobyerno sa master plan ito hinggil sa flood management. Itong sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro sa gitna ng napakatagal na panahong hindi nagamit ang master plan na noong pang 1930s o 1940s binalangkas. Ayon kay Castro, DPWH ang nagsasagawa ng updating na nakafocus sa 18 major river basins at mga critical principal rivers. Sa nakalap nilang dato sa kagawaran as of May 31, 2026, sinabi ni Castro na mayroon na anyang updated master plan at feasibility studies sa 16 na major basins. May mga feasibility studies din anya sa ilang mga lugar na kayang tapusin ngayon 2026. At ito ay ang mga lugar ng Cagayan, Pasig, Marikina at Lagunibay River Basins. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
8: Kasi sa ngayon po, baka hindi na natin magamit ang mga master plan noong 1940s and 1930s. So ina-update po yan. Sabi po ng DPWH, updating po sila sa flood control master plans ng 18 major river basins.
7: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Agarang kumilos ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa pagtugon sa mga naapektuhang sektor ng pangisdaan, sanhi na mga bagyo at habagat. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni BFAR spokesperson at officer in charge ng BFAR CAR, Nazario Briguera, na pumalo na sa mahigit sa 412 million pesos ang pinsala sa sektor ng pangisdaan kung saan 98% nito ay nakaapekto sa aquaculture production. Ayon kay Regional Director Briguera, ang mga rehiyon sa Cordillera Administrative Region, Region 1, Region 3, Calabarzon at Mimaropa ang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at ng matinding epekto ng habagat. Maigbit ding binabantayan ang kagawaran ng presyo ng mga produkto sa sektor ng pangisdaan sanhi ng pinsala sa nasabing sektor.
9: And sa mga ganitong pagkakataon, nakahanda naman ang BFAR doon sa mga recovery interventions na sinasabi natin, yung mga tilapia fingerlings. Magkakaroon po tayo ng mga fingerling dispersal doon sa mga apektado. For example, dito sa Cordillera, nakapreposition namin ay nasa 200,000 tilapia fingerlings at may kabuang halaga ito na nasa 219,000. At dito naman sa Mimaropa, natukoy na yung mga available na natukoy na available para sa recovery response ang 100,000 na milkfish fingerlings at 100,000 na tilapia fingerlings. So ilan lamang po ito, Sir Ray, doon sa mga maaaring immediate intervention, doon sa recovery aspect, no, patungkol dito sa mga danyos na natamo ng sektor ng pangisdaan.
3: The Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Briguera.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development o DSWD tuloy-tuloy na nagpapadala ng karagdagang food packs sa Central Luzon. Narito ang report ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Kasunod ng naging malawakang epekto ng habag at walang patid pa rin ang pagpapadala ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigan sa Central Luzon Region. Mula sa Luzon Disaster Resource Center, sunod-sunod na bumiyahe na nitong Miyerkules ang mga wing van na may kargang food packs. Kabilang dito ang higit 9,000 family food packs na ibinyahe patungong Pampanga para sa mga pamilyang apektado ng matinding pagbaha. Kaugnay nito ay umabot na rin sa 263,000 na family food packs ang naipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng masamang panahon. Pinakamarami rito ang nailaan sa Central Luzon na abot na 146,000. Patuloy rin na nagmumobilisa ang DSWD ng mga resources para mapabilis ang paghahatid ng relief assistance. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Libre na ang toll fee ng North Luzon Expressway para sa lahat ng sasakyang bibiyahe mula sa Pulilan, Bulacan hanggang sa San Fernando, Pampanga at vice versa. Hakbang ito ng pamahalaan upang maibsan ang matinding traffic sa North Luzon Expressway kasunod ng pagbaha sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga. Hindi na sisingilin ng toll ang mga motorista na dadaan sa rutang Pulilan, San Fernando at San Fernando, Pulilan. Personal namang nakipag-ugnayan si Transportation Secretary Banoy Lopez kay NLEX Corporation President Luis Reñon upang agarang ipatupad ang libreng toll bilang tugon sa sitwasyon sa lugar. Pinapayuan naman ang mga motorista na manatiling alerto at sumubaybay sa mga susunod na traffic advisories.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nananatiling lubog sa baha ang San Simon, Pampanga matapos ang isang buwan at patuloy pang tumataas dahil sa pabugso-bugsong pag-ulan. Binahagi ni San Simon Acting Mayor Ann Canlas sa Mark in Mark Out na dahil sa pag-apaw ng kalilang water waste ay binaha na rin ang mga lugar na hindi karaniwang binabaha nitong mga nakarang araw. Kabilang na anya rito ang barangay Santa Monica kung saan bumaha ang kahabaan ng North Luzon Expressway o NLEX southbound at northbound. Sinabi naman ni Mayor Canlas na nagpatupad sila ng libreng sakay sa mga mamamayan ng kanilang bayan at nagsagawa rin ng rescue operations para ilikas sa mga residente na nalubog sa baha ang mga tahanan.
11: Ang bayan po ng San Simon ay nag-offer ng libreng sakay para sa ating mga kababayan kung saan, no, para hindi mahinturin yung kabuhayan nila. Ngayon naman po, dito sa nakaraang araw, ang naging priority po namin ng bayan is yung safety ng ating mga kababayan, yung safety ng mga bawat individual po sa bayan ng San Simon. So nagkaroon po tayo ng mga rescue operations kung saan linikas po natin sa mga kabahayan, lalo na yung mga barangays na sobrang apektado po ng baha, kung saan halos lubog na po yung bahay nila.
3: Samantala, tiniyak naman ni Mayor Canlas na nagbibigay na rin ng tulong ang pamahalaang panlalawigan at ang lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha at sama ng panahon. Nagpasalamat naman ang alkalde sa pagtulong ng iba pang mga ensya ng pamahalaan, lalo na sa paghatid ng goods at iba pang mga ayuda sa mahirapan niya ngayong ibiyahe dahil sa sikip ng trapiko. Nagpaabot din ng pasasalamat si Mayor Canlas sa iba pang mga lokalidad na nagpadala ng rescuers sa San Simon, Pampanga. Kasamaan niya sa mga itong pamahalaang lokal ng Marikina City Mabalacat, Pampanga, Nueva Ecija at Balayan City.
11: Kami nagpapasalamat talaga sa lahat po ng tumutulong at saka yung mga rescuers din po sa ibang bayan na nagpahatid po ng tulong dito tulad ng Marikina City, no? Through the efforts of Mayor Ma Anchodoro at ang City of Mabalacat, Pampanga, Nueva Ecija, Balayan City, dito po, no? Nagpatulong din po tayo at tayo agad pong inassist dito po sa bayan natin.
3: Si San Simon, Pampanga, Acting Mayor Ann Canlas.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Implementasyon ng flood management ng COP sa bawat lugar sa Metro Manila. Pinagutos ni Pangulong Marcos. Narito ang balita natin sa atin ni Raquel Bayan.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
10: Nakumpleto na ng Metropolitan Manila Development Authority ang feasibility study na tumukoy sa 39 na lugar para sa flood catchment project. Ito ay kay MMDA Chairman Romando Artes ay bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan kontra bahasa Metro Manila. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi na opisyal na isinagawa ang pag-aaral alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang feasibility study para sa catchment facility. Mula sa 107 potensyal na lugar, naging 39 ang napiling site matapos ang mga konsultasyon at pagsusuri sa bawat lokasyon. Iaangkop niya ang mga proyekto sa kondisyon ng bawat lugar, kabilang ang mga catchment o cistern type facility na maaaring pansamantalang mag-imbak ng sobrang tubig ulan sa ilalim ng lupa. Bahagi ito ng paggamit ng pamahalaan ng Sponge City at nature-based solution na makatutulong sa mga karaniwang flood control infrastructure tulad ng pumping stations. Sa ilalim ng konseptong ito, mga komunidad ay maaaring sumalo, mag-imbak at mamahala ng sobrang tubig ulan upang mabawasan ang panganib ng pagbaha. Sabi ni Artes, mahalaga ang ganitong paraan dahil sa pagbabago ng klima na nagdudulot ng mas matinding panahon at malalakas na pag-ulan.
12: I-develop lang po natin yung open space kung saan maglalagay po tayo ng mga amphitheaters na sunken, lagoons at iba pa po. Yung mga sunken garden po na gagawin natin at yung mga amphitheater, yan po pag umalakas ang ulan, diyan muna po iimbak ang tubig. Pero pag wala pong ulan, magagamit po yan bilang parke. Yung tubig naman po na naipon ay unti-unti po nating i-release back. Ang principle po niyan, i-hold muna yung tubig pansamantala sa source nila para po hindi ma-overwhelm yung ating pong mga drainage system, yung ating pong river system at ating mga estero.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track
13: with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber.
13: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News.

0: ito sa bansa. Pinapayuan ng publiko na manatiling alerto at regular na subaybayan ng mga opisyal na weather bulletin at abiso ng pag-asa, lalo ng mga nakatira sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy din ang paalala ng Office of Civil Defense OCD sa publiko na mag-ingat at manatiling handa bunsod ng patuloy na epekto ng habagat. Ngayong araw, September 3, posibleng makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pagulan ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Samantala, simula naman mamayang gabi hanggang September 4, inaasahan ang 50 hanggang 100 millimeters ng ulan sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Mula September 5 hanggang 6, posibleng umabot sa 100 hanggang 120 millimeters ang ulan sa Occidental Mindoro. Maaari ring makaranas ng 50 hanggang 100 millimeters na pag-ulan ang Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Pinapayuan ng mga residente na sumunod sa mga abiso at direktiba ng lokal na pamahalaan at iba pang mga otoridad upang maiwasan ang panganib dulot ng pagbaha at iba pang epekto ng masamang panahon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Suspendido ang ilang face-to-face classes sa iba't ibang lugar sa Luzon ngayong araw, September 3. Dahil sa patuloy na epekto ng habagat sa Pangasinan, suspendido ang klase sa iba't ibang bayan kabilang ang Basista, Aguilar at Binmali. Sa Mangaldan at San Carlos City, ililipat muna sa Alternative Delivery Modes o ADM ang mga estudyante. Sa Bulacan, walang pasok sa lahat ng antas sa Kalumpit. Sa Benguet, na kansila ang klase mula preschool hanggang senior high school sa bayan ng Atok. Sa Tarlac City, patutupad din ang alternative mode kapalit ng face-to-face classes. Samantala, maraming lugar sa Pampanga ang nagdeklara na rin ang suspension, kabilang dito ang San Simon, Apalit, San Fernando City, Guagua, Santo Tomas at iba pang bayan. Sa Binalin at Santa Ana, pansamantalang lilipat sa ADM ang mga paaralan sa Candaba, modular classes at iba pang mga alternatibong paraan ng pag-aaral ang ipatutupad sa piling paaralan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 33% ng mga Filipino ang nagsabing bumuti ang kalagayan ng kanilang pamumuhay batay sa huling Social Weather Stations o SWS Survey. Ayon sa survey, pantay ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing bumuti at lumala ang kanilang buhay nitong nakarang isang taon na parehong 33%. Samantala, 34% naman ang nagsabing halos walang pagbabago sa kanilang buhay. Dahil dito, nakakuha ang bansa ng net gainers score na 0 na nangangulugang pantay ang bilang ng mga nagsabing gumanda at lumala ang kanilang kalagayan. Isa sa mga lugar sa bansa, pinakamababa ang resulta sa Metro Manila na negative 13. Positive naman ang score sa Mindanao na plus 3 at sa ibang bahagi ng Luzon na plus 4. Sa Visayas, negative 1 ang naitalang score. Ayon sa SWS, kapwa bumuti ang pananaw ng mga nasa urban at rural areas tungkol sa kanilang kalidad ng buhay kumpara noong Marso.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko na maging alerto laban sa dengue ngayong patuloy ang pag-ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon sa DOH, kabilang sa mga karaniwang sintomas ng dengue, ang mataas na lagnat, pananakit ng katawan o kalamnan, panghihina, pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, at pagkakaroon ng pantal sa katawan. Payo ng ahensya na kapag nakaranas ng mga ganitong sintomas, agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o health facility. Mahalaga ang maagang pagpapatingin para agad na matukoy at magamot ang sakit at maiwasan ang malubhang komplikasyon. Hinihikayat din ng publiko na sundin ang 4 T's, taob, daktak, tuyo at takip upang maalis ang mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok. Panatiling malinis din ang paligid, alisin ang naipong tubig at agad na humingi ng tulong medikal kapag may naramdamang sintomas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaprubahan ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry.

0: o DABAE ang pagbebenta ng AVAC ASF Live, ang kauna-unahang bakuna laban sa African Swine Fever para sa mga fatteners na baboy. Ayon sa Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., mahalaga ang pagkakaroon ng bakunang maaring mabili sa merkado bilang bahagi ng programa ng pamahalaan na paramihin muli ang baboy sa bansa. Sinabi ni Laurel na nagbibigay na ang bakuna ng karagdagang proteksyon sa mga hog raisers laban sa ASF, ang African Swine Fever, ay isang nakakahawang sakit na maaaring makapekto ng malaki sa mga alagang baboy. Inaasang makakatulong ang pag-aproba sa komersyal na pagbebenta ng bakuna sa pagpapanumbalik ng populasyon ng baboy at sa pagkakaroon ng mas matatag na ng supply ng pork products sa bansa. Patuloy naman ang mga hakbang ng pamahalaan upang suportahan ang mga hog raiser at palakasin ang industriya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Dineklarang hostile witness ng Senate Impeachment Court si Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong Miyerkules. Tinawag si Poa ng prosecution panel upang tumestigo tungkol sa 112.5 million pesos na confidential funds ng Department of Education o DepEd noong kalihimpan nito si Vice President Duterte. Ayon kay Presiding Officer Senator Chiz Escudero, dahil dineklarang hostile witness si Poa, maaari nang gumamit ang prosecution panel o counsel na si Attorney Benjamin Tolosa ng mga leading questions o mga tanong na mas direktang nagtuturo sa posibleng sagot.
2: I think, Your Honor, it is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
3: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions.
0: Ang bahagi po ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sinabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert A. Barbers na nag-iwan ng mas maraming katanungan kaysa kasagutan ng mga naging pahayag ni Attorney Michael Poa tungkol sa paggamit ng confidential funds. Ayon kay Barbers, lumalabas sa mga naging sagot ni Poa na wala siyang sapat na kaalaman tungkol sa disbursement o paggastos ng confidential funds ng DepEd. Gayunman, binigyan din niya na si Poa pa rin ang sumagot sa Audit Observation Memorandum na nilabas ng Commission on Audit o COA laban sa DepEd.
2: Thank you, Your Honor. It is a matter of record that the witness is part of the defense team and one of the lawyers of the Vice President, and it can be reasonably presumed that the witness will not provide on a plate the prosecution's theory and conclusions.
3: Okay, so the chair will proceed to declare Attorney Poa as hostile witness, therefore giving Attorney Tolosa the right to ask leading questions, but again, as a reminder, not to ask misleading questions.
0: Samantala, patuloy namang sinusuri ng impeachment court ang mga testimonya at ebidensyang inihaharap ng magkabilang panig kaugnay ng paggamit ng 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong kalihimpan nito si Vice President Sara Duterte.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: House Prosecution Panel handa sa bago at mahaba-habang oras ng schedule ng impeachment trial sa darating na Oktubre. Narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
4: Handa ang prosecution panel sa inanunsyong pagbabago ng mga petsa ng paglilitis sa Oktubre batay sa inihayag ni Presiding Officer Chiz Escudero. Umaasa si Ridon na matatapos sa loob ng itinakdang panahon ang mga ipinipresentang ebidensya, lalo pat magiging full day o buong araw ang mga pagdinig sa ilang araw ng Oktubre. Layon din ng pagbabago sa mga petsa ng paglilitis na bigyan daan ng mga deliberasyon ng Kongreso para sa proposed 2027 national budget. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: Magandang araw po sa ating lahat. Wala naman siguro mababato ng laptop ngayon pong araw na ito. Pero marami pong mga mahalagang mga usapin na diniliver po ngayong araw po na ito. Pero una sa lahat, ano na po ba ito? Ito po ay ang pagtatapos ng ikasyam na linggo. At ito po yung day 21 nung pong paglilitis, there's no Vice President Sara Duterte in sight. No? So, inaantay pa rin po ng prosecution panel kung kailan po magpapakita ang pangalawang pangulo dito po sa paglilitis.
4: Para naman kay House Impeachment Team Advisor at spokesperson Ace Barbers, mas mapapabilis sana ang paglilitis kung sasang-ayon ang depensa na mag-stipulate ng facts at hindi na ito gawin pa kapag nakasalang na sa witness stand ang testigo ng prosecution. Narito naman ang pahayag ni trial spokesperson Ace Barbers.
6: Siyempre, lalong bibilis ito kapag sumang-ayon, no, ang ating kabilang panig, which is the defense, dun sa pinopropose ng prosecution for stipulation.
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Epekto ng pag-ali sa value-added tax sa systems laws mararamdaman na sa Oktubre o Nobyembre. Ito'y ayon po sa Energy Regulatory Commission. Narito ang report ni Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
7: Posibleng pagsapit ng Oktubre o Nobyembre ay maramdaman na ng mga consumer ang epekto ng pagtanggal ng 12% VAT sa system loss charge sa kanilang electricity bills. Ito ang pagtaya ng Energy Regulatory Commission na ERC na mausisa ni Akbayan Party List Representative Shel Jokno sa budget hearing ng Department of Energy at ng ERC. Ayon kay ERC Chairperson Francis Saturnino Juan, na ilathala na noong September 2 ang ERC Resolution No. 26 Series of 2026 na naguuri sa system loss charge bilang government-mandated charge dahil dito maaari na itong hindi isama sa VAT base. Nailabas na rin ng Bureau of Internal Revenue ang kaukulang Revenue Memorandum Circular dahil dito aatasan na ng ERC ang mga distribution utility na baguhin ang kanilang billing systems maaaring magsimula sa Oktubre o Nobyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagtutulungan ng guro at magulang sa paglikha ng positibong learning environment. Pinanawagan ng Department of Education at ng Council for the Welfare of Children. Mula sa Radyo Magazine, narito ang report ni Mary Rose Rosero.
1: Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagkaisa sa isang panawagan ng Department of Education at ang Council for the Welfare of Children sa mga guro at mga magulang na magtulungan upang magtatag ng isang ligtas, inklusibo at positibong learning environment para sa kapakanan at pag-unlad ng mga mag-aaral. Binigyan diin ng CWC at DepEd na ang emosyonal na klima at kaligtasan ng mga mag-aaral ay hindi lamang nakasalalay sa apat na sulok ng silid-aralan. Sa pamamagitan ng pag-asa sa mga tahanan at paaralan, layo ng pamahalaan na matiyak na ang bawat Pilipino mag-aaral ay hindi lamang natututo, kundi nararamdaman ding sila ay ligtas, pinahalagahan at may puwang sa lipunan. Narito ang pahayag ni Ms. Jocelyn Andaya, Officer in Charge ng Office of the Assistant Secretary for Governance and Operations ng Department of Education.
9: Sa eskwelahan, dapat masaya sila at nakakausap nila kahit sinong classmate nila at nakakapag-participate sila sa mga diskusyon sa paaralan. Ito yung sitwasyon na alam nila na kahit anong mangyari, sila ay safe dito.
8: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Balita naman si Bayan Dagat, Australia at Estados Unidos nangako ng $580 million na tulong sa Pacific Islands. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
10: Naglaan ang Australia at Estados Unidos ng kabuuang $580 milyong para suportahan ang mga bansang nasa Pacific Islands. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagpapatibay ng dalawang bansa sa kanilang ugnayan sa rehiyon. Ayon kay Australian Prime Minister Anthony Albanese, maglalaan ang Canberra ng $430 milyong sa rehiyon upang makatulong sa paglaban sa illegal na pagpasok pasok ng droga at organisadong krimen. Papaloob sana sabing pondo ang paggamit ng aerial surveillance at pagsasanay para sa mga pulis at border officials. Samantala, 150 milyong dolyar naman ang ilalaan ng Estados Unidos para sa mga programa sa Pacific Islands. Kabilang dito ang 60 milyong dolyar para sa enerhiya, partikular sa pagpapalawak ng fuel storage at pagpapalawak ng power grids. Ang anunsyo ay ginawa sa Pacific Islands Forum sa Palau na sinusubaybayan din dahil sa lumalaking kompetisyon ng US, Australia at China para sa impluwensya sa rehiyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala abante sa second round ng 2026 United States Open. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
11: Panalo ang ating tennis superstar na si Alexandra Alex Ayala sa unang round ng 2026 United States Open sa New York. Ito ay matapos dominahin ni Binibining Ayala si Mary Stoyana ng Amerika sa score na 6-1, 6-2. Binali ni Ayala ang service ni Binibining Stoyana ng 2 beses sa unang set at nagpamalas din ng baseline control overall ang 17th seeded na Filipina para makuha ang panalo. Susunod ang makakatapat ni Ayala sa second round ang Ukrainian netter na si Alexandra Olinikova. Dahil sa tagumpay sa first round, mayroon ng prize purse si Ayala na $190,000 or 11.9 million pesos. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na 1 minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
1: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
13: Magandang buhay. Ako po si Marianne Yanyan Espiritu from Barangay Tanzatu, Nabota City. It's very important sa barangay namin, particularly sa Barangay Tanzatu, yung SCPF na ginrant per barangay. Yung 100,000 na allotted para sa mga scholars ay malaking bagay kasi ito ay pinili base sa kakayahan at sa pangangailangan ng bawat estudyante sa aming mag-aaral. So, itong perang maibibigay sa mga barangay ay in turn maibibigay sa mga scholars na magagrantan ng benefit na ito na magagamit nila para ma-ensure na matatapos nila or makakagraduate sila sa kolehiyo. And then the other 100,000 naman ay malaking bagay dahil ito ay inallocate namin para sa pagbili ng printer, computer set at projector para sa barangay at magagamit sa mga administrative services. So alam naman natin na ang pondo ng barangay ay very limited pero yung sakop ng serbisyo ay napakalawak. So sa pagkakaroon ng 100,000 na maaari naming magamit, napapabilis yung serbisyong pambarangay at mas na-ensure na yung mga services ng barangay ay mas mapapalapit sa tao at mas maibibigay namin ng mas madali at mas mabilis para sa lahat.
14: Ako si Lopi Dikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawan City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami yung system ng DICT. Actually, on the part sa Bitelo, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat yung mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. pati yung mga staff natin doon sa front line din nahihirapan din kasi nga gustong magunahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit. So, naiinganyo sila na kumuha ng business permit dahil sa programa ni President Bongbong Marcos.
15: Iniwala ko na ang parliamentary election sa BARM ay mas makakatulong sa pag-unlad ng bansa. Dahil mas pinapatibay nito ang democracy, good governance at kapayapaan sa rehiyon. Kapag naging maayos ang halalan, mas pinapalakas ito ang tiwala ng mamamayan sa pangalan.
1: Samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong coverage ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bagsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Bawat boto, bawat boses, bahagi ng kasaysayan, Hatol ng Bayan 2026. Simula sa 14 ng Setyembre dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
16: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga updates mula po sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mga nagmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga, pinaalalahanan ng BIR na samantalahin ang kanilang one-time abatement program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabok. Narito ang report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Estrella.
19: Pinaalalahanan ni Attorney M. Martinez, OIC Assistant Revenue District Officer ng BIR Kalinga, Tapayaw, ang managmamay-ari ng micro-enterprises sa Kalinga na samantalahin ang kasalukuyang abatement of taxes and interests na ipinatutupad ng Bureau of Internal Revenue. Ayon kay Martinez, lahat ng mga may tax delinquencies mula 5 to 80,000 pesos kada taon bago mag-2026 ay eligible sa tax abatement. Kasamaan niya rito ang mga matagal nang nagsara subalit mayroon pang hindi nababayarang puwis sa kondisyong hindi ito lalagpas ng 80,000 piso sa bawat taon. Paliwanag ni Martinez, sangayon sa tadhanain na one-time abatement program ng BIR, ang mga bayarin sa puwis kasama ng interest na hanggang 80,000 piso ay magiging 5,000 piso na lamang. Pinayuhan ni Martinez ang lahat ng may tax delinquencies hanggang 2025 na magtungo sa tanggapan ng BIR o mag-file ng application online. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Iba't ibang sektor sa Pangasinan, hinikayat ng Philippine Navy na palakasin ang kamarayan sa kahalagahan ng karagatan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Ricky.
20: Hinikayat ng Philippine Navy ang mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at mga mamamayan dito sa Pangasinan na pagtibayin ang pakikiisa sa pagsusulong ng maritime awareness bilang bahagi ng pananagutan sa pangangalaga at seguridad ng karagatan. Ayon kay Commander Raymond A. Roldan, ang commanding officer ng BRP Waray, mahalaga ang koordinasyon ng iba't ibang sektor upang higit na mapalawak ang kamalayan ng publiko sa pagiging isang maritime at archipelagic nation ng Pilipinas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Dagupan, sinabi ni Roldan na hindi lamang Philippine Navy ang may pananagutan sa maritime domain, kundi isang shared responsibility na nangangailangan ng pakikilahok ng buong komunidad. Para sa mga ordinaryong mamamayan sa Pangasinan, maaari anyang magsimula ang pakikibahagi sa simpleng pangangalaga sa karagatan, gaya ng hindi pagtatapon ng basura at pagbabahagi ng kaalaman tungkol sa kahalagahan ng yamang dagat at kapaligiran. Aniya, kaisa ang Philippine Navy ng iba't ibang ahensya sa pagsusulong ng pangangalaga sa karagatan, lalo na sa mga pamayanang umaasa rito para sa kanilang kabuhayan at iba pang pangangailangan. Dagdag pa niya, mahalagang ipagmalaki ng mga Pilipino ang pagiging maritime nation ng bansa na kinikilala rin ng buong mundo bilang producer ng mga seafarer na nagdadala ng watawat ng Pilipinas sa iba't ibang panig ng daigdig. Para sa Bagong Pilipinas, Wiki Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 90 million pesos na halaga ng potable water system sa Mahayhay, Laguna. Matatapos na, mahigit naman sa 5,000 individual mababenepisyuhan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito report ni Tom Alvarez.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Tom.
18: Matatapos na mahigit 90 million pisong halaga ng potable water system project sa Mahayhay, Laguna. Ayon sa pabalit ng Philippine Rural Development Project o PRDP Calabarzon, ang nasabing potable water system project na kanilang pinondohan sa pamamagitan ng PRDP scale-up ay makapagbibigay ng 165 communal faucets sa mga target na komunidad. Inaasahan na mahigit sa 5,600 individuals mula sa iba't ibang barangay ang magkakaroon ng mas accessible at ligtas na supply ng tubig. Idinagdag pa ng PRDP Calabarzon na matutugunan ito ang suliranin ng mga komunidad hinggil sa insufficient water supply, mahabang pila sa koneksyon ng tubig, risky transportation of water sa iba't ibang lugar, water-related diseases at limitadong oras na nagagamit para sa economic at agricultural activities. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Seguridad para sa pista ng Peña Francia sa Naga City ngayong buwan, tiniyak ng Police Regional Office No. 5. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Jerome.
21: Tiniyak ng Police Regional Office 5 na magiging maayos at mapayapa ang pagdaraos ng Peña Francia Festival 2026. Ayon kay Police Regional Office 5, Regional Director Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, may karagdagang 150 police personnel mula sa PRO 5 ang naka-standby para sa deployment sa Peña Francia Festival 2026. Karagdagan ito sa mahigit 2,000 police personnel na bahagi ng augmentation force na ipapadala sa Naga City para makatuwang ng Naga City Police Office sa pagtitiyak ng seguridad sa syudad. Pinatitiyak din ni Silvio na kumpleto ang mga personnel sa kani-kanilang mga unit. Samantala, walang nakikitang problema pagdating sa magiging pagkain ng mga augmentation force na ipapadala sa pista. At sinabi rin ito na magkakaroon ng post-assessment ng pulisya sa naging takbo ng pagdiriwang. Patuloy naman na niya ang review ng pulisya sa mga inilatag na security measures para sa pista habang ide-deploy na rin ang mga teknolohiyang gagamitin katulad ng Starlink para sa internet connectivity ng mga drones at mga closed-circuit television o CCTV cameras na ilalagay sa mga estratehikong lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Health, Bicol Region, mas tututukan ang serbisyong pangkalusugan sa mga island province. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang atin sa atin ni Juris de la Rosa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Juris.
22: Mas paiintingin ng Department of Health, Bicol, ang paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar, kabilang ang mga island province gaya ng Catanduanes. Ayon sa bagong DOH Bicol Regional Director na si Dr. Volter Guadalupe, bahagi ito ng bagong direksyon ng kagawaran sa ilalim ng Unified National Agenda for Health o UNA na nakatuon sa mga health worker paggamit ng teknolohiya at pag-abot sa mga komunidad na mahirap marating. Kaugnay nito, sinabi ni Guadalupe na may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat maramdaman ng publiko ang mas maayos na serbisyong pangkalusugan sa loob ng susunod na 3 buwan. Anya, ito ang isa sa mga pangunahing tinututukan ngayon ng DOH upang mas maging mabilis at abot kamay ang serbisyong medikal para sa mga mamamayan. Para sa Catanduanes, tiniyak ni Guadalupe ang pagkikipagtulungan ng DOH sa mga lokal na health service provider upang mapabuti ang access sa mga kinakailangang serbisyong medikal kabilang ang diagnostic test, kabilang sa tinututukan ang mas mabilis, epesyente at tumpak na medical testing upang mapabilis ang referral ng mga pasyente at mapalakas ang preventive healthcare. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 51 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Pinaigting na laban kontra krimen sa Silangang, Visayas. Pinangunahan ng PNP at mamamayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito report ni Daisy Belizar.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Daisy.
2: Isang matatag na pundasyon para sa pambansang kapayapaan at kaligtasan ang muling ipinamala sa Silangang, Visayas. Matapos formal na pangkatin ng Police Regional Office 8 ang iba't ibang sektor ng lipunan sa pagbubukas ng 32nd National Crime Prevention Week. Pinangunahan ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy ang makasaysayang kaganapan sa Leyte National High School, kung saan binigyan diin ang whole of community approach, isang estratehikong pakikipag-ugnayan ng pulisya, mga paaralan at lokal na pamahalaan upang ganap na puksain ang kriminalidad sa rehiyon. Sa ilalim ng maadbokasi ang pagtataya ng mamamayan laban sa krimen at pito tayo laban sa krimen, layo ng pambansang direktibang ito na gawing mas mabilis, tapat at nararamdaman ang serbisyo ng pulisya. Ang hakbang na ito ng Pro 8 ay direktang nakatutok sa pagbuo ng mas ligtas, maunlad at mapayapang pamayanan bilang bahagi ng isinusulong na Bagong Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Negosyo Center binuksan sa pinakamalayong island barangay sa Western Visayas. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni JP Hervas.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: JP.
3: Binuksan ng Department of Trade and Industry o DTI kasama ang mga opisyal ng lokal na pamaraan ng Caluya Antique ang bagong negosyo center sa Island Barangay ng Semirara. Layunin itong mailapit sa mga negosyante at residente ng isla ang iba't ibang serbisyo ng DTI kagaya ng impormasyon sa negosyo, pagsasanay, pagpaparehistro ng negosyo, tulong pinansyal at akses sa mas malawak na merkado. Ito na ang 19 na negosyo center sa Antique at pangalawa sa bayan ng Caluya. Ang Semirara ay itinuturing na pinakamalayong island barangay sa Western Visayas, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng mas malapit na akses sa mga serbisyo para sa mga residente at maliliit na negosyante. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Serbisyo ng DNR patuloy na nilalapit sa mga bayan sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City. Narito ang balitang hatid ni Justin Bulanon.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Justin.
5: Patuloy na inilalapit ng Department of Environment and Natural Resources o DNR ang mga environmental permitting at regulatory services ng ahensya sa mga bayan sa lalawigan ng Zamboanga del Norte sa pamagitan ng permitting on wheels at mobile one-stop shop. Isinagawa ng DENR9 ang aktibidad sa Municipalidad ng Liloy sa pamagitan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB Region 9, Environmental Management Bureau Biro AMB9 at Community Environment Natural Resources Officer Senator Liloy. Nasa 131 kliyente sa Natulang Bayan ang naserbisyohan sa dalawang araw na aktibidad. Malaki naman ang pasasalamat ni Liloy Municipal Mayor Roberto E. Jr. sa inisyatiba ng DNR dahil mas naging accessible ang mga serbisyo ng ehensya para sa mga residente sa Natulang Bayan. Nagpapatuloy ang pagsisikap ng DNR upang gawing madali ang environmental compliance habang isinusulong ang responsabling paggamit at proteksyon ng mga likas na yaman ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Asosasyon ng mga mangingisda sa Misamis Oriental tumanggap ng mayigit sa kalahating milyong pisong halaga ng production inputs. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City. Narito ang report ni Joe Bayon on
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
4: Nakatanggap ang Silad Fisher Folk Association Incorporated sa bayan ng Sabungkogon, Misamis Oriental ng 581,000 piso na halaga ng production input ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program PISTO ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 10. Kasama sa tulong ang 11,000 pirasong bangos fingerlings at 400 bag ng commercial fish feed para sa calendar year 2026 production cycle. Ang pamamahaging ito ay nagmamarka ng ikalawang taon ng tuloy-tuloy na suporta sa input ng SAAD program para sa operasyon ng fish kids ng Naturang Asosasyon. Sa nakaraang yugto ng produksyon, nakamit nito ang humigit kumulang 322,000 piso na kabuo ang binta mula sa ani nito. Batay sa karanasang ito, ang kasalukuyang intervensyon ay inasahang magpapatibay sa asosasyon upang mapanatili ang negosyo nito sa aquaculture, mapabuti ang pagganap ng production nito at palakasin ang kapasidad na pamahalaan ang operasyon ng fish kids. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Huwebes, September 3, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nagkapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. Is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
23: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ang kalikasan.
7: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyako, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
24: Dati po akong kaingiros, tinuturoan po kaming mag-agroforestry. So ito na po yung mga kape natin.
25: Maganda man takbo.
24: Well, ngayon, maganda po. So from forest destroyer, nagiging forest caretaker na po kami ngayon.
7: Nakita ng Pangulo ang pag-asenso ng komunidad at habang umaangat ang buhay, bumabalik din ang gubat.
8: yung magulang ko nakapagtrabaho dito is na pagtapos niya po kami ng pag-aaral at tapos ko na po yung kolehiyo ko.
7: Marami ng mga bagong pangkabuhayan, kape, wild honey, restaurant at iba pa. Mahigit 1,000 komunidad na ang bahagi ng Lunti ang bukas ng DENR. Dati, kailangan sirain ng gubat para mabuhay. Ngayon, ang pag-aalaga sa gubat ang nagbibigay buhay.
9: This is one of the success stories that, really, that we've seen. Para hindi magputol ng kahoy, bigyan natin ng anak buhay at para maging mas maalaga sila sa gubat na alagaan natin ng mabuti yan dahil napakahalaga na para sa for many, many things. Huh?
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang kalikasan, inaalagaan. Ang kabuhayan, pinalalago. At ang pagbabago, nakikita mismo sa buhay ng tao.

0: again po, no, good morning. Ang National Peace Consciousness Month po ay started in 2004 under sa proclamation number 675 noong administrasyong kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo.
1: Opo.
0: Ito po ay nag-start since 2004 at tuloy-tuloy po. This is an annual celebration na ginagawa po natin. And for this year, noong Tuesday po, nandun po tayo sa Malacanang mismo, si yes. President Ferdinand R. Marcos Jr. po ang nag-officially open ang ating month-long celebration. But what we're saying here, the celebration of the Peace Month should not be done within the month lang po.
1: Mm-hmm.
0: Ang pag-celebrate ng kapayapaan ay dapat po the entire year at forever po yan at gawin nating sustainable, no? For this year, meron po tayong tema, yung tema po natin, napakahalaga po, no? Kapayapaan, pagtibayin, kaunlaran, pagigtingin. This shows na dapat yung dalawa ay in parallel. Kasi normally sinasabi sa chicken and egg, sino ba ang dapat ang mas mauna, peace or development?
1: Mm-hmm.
0: Sa pinag-usapan po namin, dapat po sabay-sabay po to.
1: Yeah.
0: So, nagkataon po na nung celebration yesterday, nung Tuesday sa Malacanang, ay ginawa po rin natin yung commemoration ng dalawang peace, signed peace agreements.
1: Opo.
0: Ito po,
1: yes.
0: Between at the 30th anniversary ng final peace agreement ng 1996 between the government and the Moro National Liberation Front.
1: Mm-hmm.
0: At ang isa naman po ay yung 40th anniversary ng Mount Data Peace Accord. Ito naman po sa mga kasama po natin at mga kapatid natin sa Cordilleras.
1: Opo.
0: So, marami po siyang very substantive po ang nangyari ng when the president officially opened the month's long peace celebration nung Tuesday po.
1: Yes, yes sir. Yes sir. Director Darwin, of course, with the OPAPRU as the lead agency, ika nga, ano pong mga mahalagang aktibidad na nakahanay kaugnay po ng paggunita ngayong September nga nitong National Peace Consciousness Month, sir?
0: Yes, sir. Opo. Punong-puno po yung kalendaryo ng OPAPRU, no, in terms of activities for the Peace Month celebration. As I mentioned earlier, nung Tuesday, si President po mismo ang nagbigay ng talumpati at officially opened the month-long celebration.
1: Mm-hmm.
0: So, tapos, meron din tayong commemoration ng dalawang anniversaries ng 1996 Final Peace Agreement at yung Mount Data Peace Accord. Now, for the succeeding weeks po, meron din po tayong relaying ceremony dyan po sa libingan ng mga bayani bilang pagkilala sa mga nag-alay ng buhay at naglatag ng pundasyon para sa kapayapaan. Meron din tayong several peace caravans, no, throughout the country. Ang isa na po dito yung MNLF community sa may Sarangani, dyan sa Mindanao at sa Sulu. Meron po rin tayong mga servisyong karaban sa Panay Island, no? Sa Aklan at saka sa Iloilo. Meron din po tayong mga naka-line up na socio-economic community projects such as mga groundbreaking ceremony.
1: Opo.
0: Ng Abu Seedling Production Facility. Ito naman po para sa mga miyembro ng kapatiran. Ito po yung mga former members ng Alex Bongtayo Brigade.
1: Mm-hmm. No?
0: At mga peace and development community sa Aklan po. At meron din tayong peace trade fair and job fair at peace month of meron po tayong marathon trail sa Kabankalan. At po sa dulo po, to culminate the month-long celebration or observance ng Peace Month,
1: mm-hmm,
0: ay meron po tayong gawad kapayapaan.
1: Mm-hmm.
0: So these are the peace awardees, no, yung mga exemplars, no, ng mga tao or mga organisasyon na talagang sumusulong yung kapayapaan sa buong bansa. And this will be held on the last day of this month. So

0: Sumisipo po, we also expect sa September 13, meron po tayong yung anniversary talaga ng sipat, no?
1: Opo.
0: Cordillera, mangyayari dyan sa Mount Data, dyan sa may northern part of this country. So, maraming activities po and we really encourage everyone to join us in this month-long celebration. And sinasabi nga natin, ang kapayapaan po ay hindi lang responsibilidad ng iilan na tao o na gobyerno, but it's everyone's responsibility. Every day po, sinusustain po natin yung peace process. Sabi nga nila,
1: Yes.
0: mas madali kung mag-declare ka ng hidwaan o gera, pero napakamahirap po to sustain the peace because it's a daily, a weekly, monthly, year-long, at forever po yan. To sustain the peace process. Yes, sir.
1: Yes. Opo. Well, Director Darwin, sir, of course, itong malapit na ang kauna-unahang parliamentary elections diyan sa ating Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At very significant po itong eleksyon na ito. Kauna-unahang eleksyon, ika nga ng mga miyembro ng parlamento ng BARMM. Ano pong nakikita niyong mahalagang papel nitong aktibidad na ito para sa buong bansa, sir?
0: Yes, sir. If we go back, ang Bangsamoro po started kahit wala pa yung Pilipinas, meron na po yung political system and governance po dyan sa Mindanao. So fast track po tayo, nagkaroon ng mga various peace agreement and the government recognizes their quest for self-determination. Now, ngayon, tawag po natin dyan is self-governance. So,
1: Opo.
0: for the first time po, since the passage of the Bangsamoro Organic Law noong 2018 at may plebisito po tayo noong 2019 to establish a new Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, magkakaroon na po tayo ng first parliamentary election in the BARM. So, ang ibig sabihin noon, since 2019, puro appointees to, no? So, ngayon, the electorate, the Bangsamoro people themselves, will now elect their own leaders. So, ang mandato po, manggagaling po sa Bangsamoro mismo.
1: Opo.
0: And ang first parliamentary election will complete the political track ng kasunduan between the government and the Moro Islamic Liberation Front. Kung i-forgo back again, ang ano po, ang comprehensive agreement on the Bangsamoro ay dalawang track po yan. Political track at saka normalization track. Now, yung election dyan will complete the political track. Ang ibig sabihin lang dyan po,
1: Apo.
0: from being a revolutionary group, they are now transforming themselves into a political party already. Wala na po yung armed struggle. Ngayon, yung struggle is really good governance. So, yung mga former rebels po, they're already going to mainstream and practicing democracy in governing their own land, dyan po sa
1: Yes.
0: region. Kaya po, we are asking, ang gabay po ni Pangulong President Marcos Jr., at ini-emphasize po ng aming presidential peace advisor sa panguna ni Secretary Melsen and Sarmiento that this first parliamentary election must be orderly, transparent, honest, at ito po ang pinaka-importante, credible po. So we are
1: Yes.
0: asking, at nagpapasalamat na po kami no sa COMELEC, sa AFP, sa PNP, yung mga civil societies po, no, mga members of the civil society. At saka napaka-importante yung mismong mga tao sa Bangsamoro to
1: Apo.
0: help protect the sanctity of this election. Because napakahalaga po to sa prosesong pangkapayapaan. Kasi ang punot dulo ng gera dyan sa Mindanao is yung political empowerment. Nawawala sila ng boses dati kaya sila nagrebel. Pero ngayon, binibigyan na natin ng pagkakataon. mag-elect kayo ng sarili yung leaders in a parliamentary form po, no?
1: Opo.
0: Hindi po individual, kundi political party system.
1: Yes.
0: At you govern, you self-govern, yun po talaga ang meaningful essence ng peace agreement. At at napakahalaga ang mensahe ni Presidente dyan nung Tuesday. There will be a peaceful, orderly, and credible election. This is not just a usual election. Napaka-importante ito sa peace process.
1: Opo.
0: And this means that healing process din sa Mindanao po, particularly sa Bangsamoro.
1: Yes, sir. Opo. Well, Director Darwin, in closing, sir, mensahe po para sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga, mensahe mula po sa inyo sa Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity. Please go ahead, sir.
0: Yes, sir. Maraming salamat po sa ngalan ng aming Presidential Peace Advisor, Secretary Melson N. Sarmiento. Ngayon pong National Peace Consciousness Month sa ilalim ng diwa ng Bagong Pilipinas, nananawagan para sa bawat mamayang Pilipino na maging aktibong tagapamayapa. Ang kapayapaan ay hindi lamang tungkulin ng pamahalaan or ating kasundaluhan or any individual. Ito po ay isang whole of nation and whole of society commitment.
1: Mm-hmm.
0: Bawat pagkilos ng pag-unawa sa kapwa at bawat pagtulong sa pangangailangan at bawat pag-susumikap at iwasan at hidwaan at pagtitibay sa kapayapaan ng ating bansa. Hinihikayat po natin lahat, no? Ng bawat Pilipino to really sustain and protect the hard-won gains of the peace process. Nagpapasalamat po kami sa Radyo Pilipinas for giving us this space, for encouraging our fellow Filipinos to join us in this month of National Peace Consciousness Month. Maraming salamat po, sir.
1: Yes, sir. Thank you, Director Darwin Wally Wee. Sir, salamat po ng marami.
0: Maraming salamat, sir. Thank you so much.
1: Thank you. Ang head ng Communications and Public Affairs Services ng OPAPRU, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation, and Unity, si Director Darwin Wally Wee. Mga kaibigan, ang oras natin sa buong Pilipinas, meron pong 35 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Ilan munang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
3: Mga araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
2: tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 37 and a half minutes makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y sabayang napapakingganan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at siyempre, napapanood naman sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga impila ng Presidential Broadcast Service. Balita muna mga kaibigan mula sa Quezon City. Uy, sa Sandigan Bayan, arraignment ni Senator Jinggoy Estrada muling itinakda sa araw na ito. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Marian Baslaza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary!
8: Nakatakda ngayong araw ang pagbasa ng sakdal kay Senador Jinggoy Estrada sa graft at plunder cases na kinaharap nito sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon sa kanyang kampo, personal na haharap si Estrada sa arraignment. Matatandaang bago ang pagbasa ng sakdal, pinayagan ng Sandigan Bayan na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan bilang co-accused ni Estrada. At sa pahayag ng senador, iginagalang niya ang desisyon ng korte, ngunit pag-aaralan at gagamitin ang kanyang legal team ang mga remedyo na nakalaan sa ilalim ng batas. Sa arraignment mamaya, formal na babasahan sa akusado ang mga kaso isinampalaban sa kanya bago siya hingan ng plea kung guilty o not guilty. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Marian Baslaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you. Thank you so much, Marian Baslaza. Update po yan, direkta mula diyan sa Sandigan Bayan.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Mga kaibigan, maya-maya tayo makikipag-ugnayan po sa TRB, Toll Regulatory Board. Under the instructions po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. through DOTR o Transportation Secretary Banoy Lopez, abay, hinahanapan po, tuloy-tuloy na hinahanapan ang solusyon ang concern ngayon diyan sa NLEX. May portion po na bumaha diyan sa gagawin ng San Simon, Pampanga. O, dahil doon, nahihirapan dumaan yung mga sakyan, nagkakaroon ng matinding traffic. At of course, ang isa sa mga naging hakbang ay i-wave muna, libre muna ang pagdaan sa isang bahagi ng NLEX o North Luzon Expressway na apektado po nitong binabanggit natin na baha na ito. This morning, kahit na abalang-abala, abalahin muna natin ng konti ang spokesperson po ng TRB, Toll Regulatory Board, si Sir Julius Corpo. Sir, good morning po.
9: Sir Alan, isang magandang umaga po sa inyo at sa lahat ng ating kasamahan dito sa Radyo Pilipinas. Isang magandang umaga po.
1: Yes sir, ito po, we understand, nagsimula na kahapon yung pag-wave muna o pag-aalis muna ng toll fee dahil sa pagbaha sa specific na portion ng North Luzon Expressway. Pakibanggit nga po ulit ang mga detalye nito, Sir Julius, please.
9: Maraming salamat po, Sir Alan, at sa pamamagitan po ng pagkikipag-ugnayan ng aming butihing kalihim ng transportasyon at chairman ng TRB, si Secretary Lopez, Banoy Lopez, ipinabot po sa index ang direktiba ng ating mahal na Pangulo na si PBBM na bigyan muna ng toll relief itong ating mga motorista na medyo dumaranas ng traffic dito sa flooded area sa San Simon. So, simula po kahapon, tumalima naman po ang ating NLEX sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ay nagpatupad po sila ng toll fee waiver. This is The area covered by this is yung from Pulinan up to San Fernando, Pampanga.
1: Mm-hmm.
9: So yung pong area yon is considered toll free po kahit na duman ng ating mga motorista sa NDEC na section na yun.
1: Okay. See, this is from Pulilan, Bulacan hanggang sa San Simon exit. Kung ikaw ay northbound. San Fernando.
9: Pulilan up to San Fernando, Sir Alan. At kung nais ninyong malaman more or less magkano ang toll fee na ma-waive ng motorista.
1: Opo.
9: Sa class 1 po, 113 pesos ang malilipi sa kanila.
1: Mm-hmm.
9: Sa class 2, 281. At sa class 3 naman, 330.
1: Okay. Sa class 1, it's 113 ang matitipid pansamantala sa class 1. Sa class 2, 281
9: po.
1: 281 pesos.
9: Opo, opo.
1: At sa class 3?
9: Sa class 3, 338 pesos.
1: 338. Yan. Yan ho ay kada daan. Okay. So, ibig sabihin, automatic na po ito. Halimbawa, nagsimula sila dito sa Balintawak, patungo sila ng Santa Ynez sa Mabalacat, Pampanga. Merong portion na traffic at baha, pero halimbawa, dumaan pa rin sila. Automatic na makakaltasan nung nabanggit natin na mga amount, yung fees na kanilang babayaran. Ganun po ba yun, sir?
9: In a way, ganun po ang magiging resulta.
1: Opo.
9: Kung kayo po ay naka-RFID, initially, matcha-charge kayo ng distance that you traveled per yung
1: Opo.
9: Regular fee.
1: Okay.
9: However, iba backroom computation po yan ng ating operator. Nang sa ganun, maibalik yung halagang binanggit ko kanina sa kanilang account, yung toll fee na hindi nila dapat magkakas.
1: Ayun, mabutit na pag-usapan pala natin 'yon kasi halimbawa nga naka-RFID yung mga sasakyan. Teka muna. Pag exit nila eh, 'yun pa rin same halagang nasingil, baka magtaka sila. Ganun pala 'yon. So, uy, wala naman pala ng discount. Wala eh, yung pala ay magkakaroon ng backroom computation at ibabalik sa kanila yung amount na 'yon. Yan. So both ways 'yon ha. Northbound
9: opo,
1: and southbound sir
9: and southbound.
1: Ano ha?
9: Opo. Ganun nga po ang mangyayari doon. At kami po ay nagpapasalamat at sa dali ang pagsalima ng ating investor na mabigyan naman po ng konting relief itong ating mga motorista ng dumaranas ng kahirapan sa paglalakbay sa kadahilanang nagbaha po sa area.
1: 'Yon. At saka, of course, ito, may mga nagtatanong na kagad na nagte-text, hanggang kailan o gaano katagal ang magiging epekto, ika nga, nung waiver na ito o yung hindi muna pagsingil. Sa ngayon, wala naman directive kung hanggang kailan, sir, ano po?
9: Ang directive po na naiilabas ay hanggat hindi nagiging normal ang daloy ng trafiko sa dulot ng pagbaha sa area yun na Sir Alan.
1: Ayun. So yun, malinaw. Hanggat hindi bumabalik sa normal ang daloy ng mga sasakyan dyan sa NLEX, dun sa stretch na yun, Pulilan to San Fernando at pabalik, tuloy pa rin ang waiver ng toll fees para dun sa portion na yun, sir.
9: Tama po kayo, sir. Tama po.
1: Ayan, okay. Well, of course, mabuti yun, malinaw na ganon. Pero kung halimbawang yung mga sasakyan ay gagamit ng cash lane, ika nga, doon sa mga exit points na, na kanilang lalabasan o dadaanan, paano kaya yun? Halimbawa, wala silang RFID o gagamit ng cash lane, paano po kaya ang magiging paraan ng pagtatransact to avail of the discount, sir?
9: Sir Alan, yung cash naman po eh pwede nang i-manually compute sa toll plaza.
1: Mm-hmm.
9: Ibabawas na po yung karampatang discount or waiver dun sa kanilang babayaran. At yun nga lang, medyo magkakaroon ng konting pagtagal sa Pinilan.
1: Opo.
9: Dahil sa panibago pong toll fee ito na lalabas eh, no? In a way.
1: Mm-hmm.
9: Dahil i-check pa nga nila yung pinanggalingan ng ating motorista sa pagdating sa lugar ng bayaran.
1: Ayun. So kumbaga, kung gagamit ng cash lane, expected na medyo tatagal ang transaction doon sa booth, Pero, kumbaga, ay mayroong ginhawa naman na idudulot sa lahat by way of the waiver ng toll doon sa portions na yun, sir. Ano po?
9: Tama po, sa Sir Alan. At kung sakasakali naman po na medyo talagang nagbagal yung traffic dahil sa mag-re-recompute pa, siguro ho, makakahanap naman ng kaparaanan na may balik naman talaga dito sa ating motorista ang toll fee na hindi nila dapat pangbayaran.
1: Yes. And of course, kumusta ang inyong from time to time ay ugnayan with the NLEX operators po, kaugnay ng aspetong ito, sir?
9: Sir Alan, kakahapon pa lang po kasi nagsimula itong ating toll waiver. No? So we will know yung mga adjustments or mga kailangan gawin upang maipatupad ito ng mas efisyente na hindi naman po nagiging abala sa ating
1: And of course, nariyan pa rin yung aspeto naman ng mapabilisang paghupa ng tubig dun sa gawi na yon ng San Simon, Pampanga. Lalo na dito sa gawin ng NLEX. Ano? Tulong-tulong naman po ang maraming ahensya para mapabilis na maremedyohan yung pag-slowdown ng traffic at pagiging unpassable noon, ika nga, ng portion na yan. Sir, ano po?
9: Tama po kayo, Sir Alan, na sa pakikipag-ugnayan po ng aning kalihin, no, ang maaming chairman ng TRD, si Secretary Lopez, sa DPWA, sa MMDA, at nagpadala rin po siya ng contingent ng Coast Guard upang tulungan din ng NBEX, ng LGU, ay whole government approach po ang nangyari sa gustuhan na rin ng ating mahal na Pangulo. Bagamat hindi po na-ating yung talagang maluwag na dali ng trafiko at ito naman po na ginahanapan ng kaparaanan na magkaroon pa rin ng pagkakataon o sabihin na natin opportunity na makapaglakbay pa rin yung very essential travel, no, ng ating like goods and services at mga nagtatrabaho dito sa NLEX pagkakataon. Kabagalan nga lang dahil sa dahil sa tubig na nananatili pa sa Elegia. Sa ngayong umaga, inobserbahan ko nga po, Sir Alan, malaking kaibahan na, no, yung dali ng trafiko kumpara sa mga nakaraang kaninang umaga. Sana na magpatuloy yan na maging mas mainam na maring bumaba na yung tubig na nandun sa kalsada. At sana naman po ay gumanda na ang sitwasyon dyan sa lalong madaling panahon. Dahil yan naman po ang nais ng ating mga motorista at mga kababayan.
1: Opo. When you mentioned na kanina nung personal yung tinignan ng kondisyon dyan po sa gawin ng San Simon air ng portion ng NLEX, madadaanan na po ba ng maayos, let's say, ng mga maliliit na sasakyan? O hindi pa rin?
9: Base po dun sa pinakahuling tada ng kanilang status, Sir Alan.
1: Opo.
9: Pwede na po pati yung maliit, no? Pero leftmost lane naman.
1: Yun.
9: Ang nangyayari po, medyo tumaas, nagbabagal, no? So, nagbabagal talaga dahil pagka kasi binilisan mo at medyo mataas ang tubig, baka maabirya, huminto, at lalong nagiging dahilan kung bakit bumabagal ang traffic. Kaya kanina mo, medyo all lanes, no? Left mode sa left mode lane ay possible naman, kaya lang mabagal talaga. Dahil sa nag-iingat po ang ating mga motoristang huwag naman tumirik yung sasakyan nila.
1: Of course, of course. Ayun. At saka yung portion na yan ng Pampanga ay talagang mas mababa at talagang maiipunan ng tubig kung nagkakaroon ng malakas na pagulan, sir. Ano ho?
9: Tama po, Sir Alan. At alam niya naman na yung ating Manila North Road o yung well-known at MacArthur Highway,
1: MacArthur
9: mas malalim po ang tubig yun doon at masirap po sila. Kaya minarapat nilang gamitin ng ating expressway at yun po ang naging tanging daan na magagamit nila sa kanilang paglalakbay. Subalit talagang hindi naman po natin madaling po talaga at malaking tubig talaga ang naibuhos dito sa kanilang Pampanga at Bulacan. At kaya po nagkaroon ng ganyang pagbaha na medyo may kasagan.
1: Opo, ito may nagtatanong na ulit, nagte-text, nagtatanong, pakitanong naman po. Although nabanggit nyo kanina na nakakadaan na even yung mga maliliit na sasakyan. Saan po pinaparaan ang Victory Liner Bus from Cubao to San Fernando, Pampanga? Okay na, no? Kung bus, kayang-kaya, sir.
9: Tama po, Sir Alan. Yung bus naman po, even up yung lane 2 na hindi na yung pinaka-death most lane, nadadaanan naman po eh.
1: Mm.
9: Ang mangyari lamang ay nagkakaroon ng pagbagal sapagkat hindi rin din ang po sila pwedeng magpilit-pilit pati kasi
1: opo,
9: maapektuhan yung mga class 1 na nasa tabi nila eh pati
1: yes,
9: yun ay baka madunod sa alon kung nagpilit sila sa takbo dun sa area yun, no? So, nagbabagal lamang subalit kaya po naman ng bus yun, even yung lane 2 o yung middle lane, no?
1: Opo,
9: na dito sa area nito.
1: Ayun. Okay. In closing, Sir Julius, mensahe, lalo tigit, message of assurance mula sa ating Toll Regulatory Board para sa mga dadaan po dyan sa stretch na yan ng ating North Luzon Expressway, sir, please.
9: Maraming salamat po sa pagkakataon, Sir Alan, at sa lahat po ng ating kababayan na paglalakbay o naglalakbay sa ating nag-exporta na medyo na natamaan ng pagbaha, ay sana naman po yung unang-una, mag-ingat po kayo at makinig po kayo o magbasa kayo kung ano ang talaga ang sitwasyon bago kayo maglakbay. Nang sa ganun ay hindi kayo abutan, no, ng abirya sa kalsada na matalapit kayo ng matagal. Kung hindi naman po kailangan ng paglalakbay ninyo, ay maaaring iwasan muna habang meron po ganyan mga sitwasyon. Subalit ang ating pong pamahalaan sa pamumuno ng ating mahal na Pangulo at ang ating mga kalihim ng transportasyon, DPWA, MMDA, nagtutulungan po kasama na yung MBSCAN na maibsan naman ang epekto nitong dulot ng pagbaha dito sa parte ng San Simon of the MBSCAN.
1: Okay. Yes, sir. Sir Julius, salamat ng marami ha, sa mga update at sa paghimay niyo doon sa procedure ng pag-grant ng discount dun sa dahil yung portion from Pulilan to San Fernando and back ay wala mo nang sisingilin na toll sa mga motorista. Thank you so much po, Sir Julius.
9: Maraming salamat po muli, Sir Adan, at muli sa lahat ng ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas at ang mga motoristang nakusunig po sa inyong programa. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Mabuhay po kayo.
1: Yes, sir. Thank you. Si Sir Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board, DRB.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Thursday, September 3, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Faye Bagon, thank you. Ang mga kagapay natin, co-pilot natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milius, Jomarie Referial, Mark Bukiron, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
11: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
11: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
11: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
11: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
12: This is a public service announcement.
13: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS No. 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
12: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Dati, para kumita at mapakain ng pamilya, kailangan magkaingin. Pinuputol ang mga puno, sinusunog ang lupa, nakakalbo ang bundok. Malaki ang nawawala sa kalikasan, pero napakaliit ng napupunta sa tao. Ito ang problemang gustong baguhin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
16: Ang utos ng ating Pangulo ay gumawa ng mga hakbang para makinabang ang mga tao
14: at magkaroon ng hanap buhay habang binabantayan ng kalikasan.
15: Last week sa Dawin, Negros Oriental, ininspeksyon ng Pangulo ang masaganang taniman ng kape ng kooperatiba ng Basyaco, ang modelo ng Luntiang Bukas, ang Community-Based Forest Management Program ng DENR.
16: Dati po akong kaingiros, tinuturuan po kaming mag-